2 na 6 minuti a bulke mungisiri nkarini ke wa mana baba kumbe ntombi ni ja nga swivula tani loko swi rhandzeka ku tala ku vene e kule ni kuketa kule ni ma ni munhu leli twalaku a ku konya ku hlamusela yini kasi ku konya loku hi wihi ntirho wa kona hakunene nakona hi ri risima ra kona a ku nga laha 87 00 51 33 33 87 00 51 33 33

0: amukela kunene mungiseri a nga mpfukeni ta sungulisa ka Pedro Sales ni xita ni xakwe. Duas na 9 minutos. Mungiseri nga mpfukeni hoi hoi.
1: Ena ka Maru Martins, ao seno.
0: Posiami, arisecha jamba aru siku.
1: Oh, duas horas, isso por ano, de muito velho.
0: Imgivela kamba risesha anele kusha jambu
1: epa kusha jambu Martins
0: eh ndinami ibulana man
1: ubulana man wa mchangana le mkuvena drop karga zombies usana ka chenjay uno mchangana tikulo vanza kwa mashava
0: sinyar ubulana mpofu
1: anu pena ka isona le nyamazana
0: ho bona ke ah mpofu phela ihuma hi loko jamusele ku cha iti gwimba laya
1: okay ina oh ma leso all right ina ja
0: yeah
1: uli ina anu ku tonga a swi vutisi lexi uli ku humela ku endla ka yini
0: hey mpofu ala ku jamugisa isiko te ku hlamba ingena mpofu
1: ina ja mpofu
0: nkarhini lowu ya swo ya loko se mpela mpfula yini le ku nyaka mile hakunene nawu nkuku wu yimba ya loko se swi hlangana swilo leswi ku ni risimu li twakalaka laku a li chuliwi hi munhu a li na a li risimu leri lo nyiketa ntsena alisimu leli li tlhamuxela yini leli li simana loko kasi u konya loko ku humelela hi kona ka yini ku tlhamuxela yini ku lava yini kasi
1: okay se ni ku tiyile ku vulavula ni la ku swi twisisisa kahle kahle na good laya a loko ku nga li koho ku konya loko ya a ne swa ku ku endliwa yini a wu nge swi presedeli a wu nge titini u ni matimu ni mandla laya ni pra morali laya loko to ku ponya lokuya e pra kuve ku ni morali laya morali leyi ku nyiketela ku nyiketeliwa morali laya nkarhi wa kuya
0: this is one for the
1: moment.
0: Hey, it's born. You can see.
1: Yeah, all right.
0: I do so. What are you in love?
1: Cool.

0: vula ku loko wo vala ku chaya mbila u kala umbeto nga hezwangi lisimu liya awu tirangi chumu
1: asikona kambe zvigima heke leri uzoyachiketa magavu nonga hezwangi asikona leri swikwekiswekiswi zvoleswo
0: azvimaheki
1: nada azvimaheki
0: khwatsi bongile nguvu hi lava ku va wona mugivela wa khwatsi
1: bongile ntirho wonene.

0: Ina.
1: Sivela sivilisiyani asinapo hi mavonelo ya mina liya swi karhi swi nga swi kombisa swona a ku na dliwa se hi mavonelo ya mina laha ni nombala kona mina peloko ma ya tikweni la nkhomini la ku nona la kurhula
0: manjhe ni a ntlhamuxelo wa kona kasi hi wihi swi tirhela yini kasi
1: ndhani hi ku ni tlhamiselaka swa ku a ku na dliwa hambi ka swiharhi hambi ka swiharhi na hambi ka hina vanhu hambi loko mu kuma munhu kumbe a ni chumile vavasati u nga ta mu kuma ku a luya ndzhari mulomba lweyi hinkwavo a nga na nsati hambi swiharhi swa donorana swi bakela le mhaka liyani hi mavonelo ya mina swa xitalo
0: nkarhi wa mumunfelo
1: ni tirhile yinene a ni tirhi hi nkama wa xikolo na xitokami
0: a swi vitana.

0: Muy ser un anfuquini. Hoy, hoy.
1: Come, come, comba.
0: Luso amanke.
1: A programa ni TV kwa na radio ya mutala. Ngani kwa la programa da igwe nda izama.
0: Ilusi wa amani?
1: Mondani, kari si mondani kwa isi kwa nda.
0: Si, senyora. Edzo?
1: Eba.
0: Aka nkari loo ya na wamnao, wamteto. Kutuka kuchulula li simu lako, shakulite kui na ulti.
1: Na ulti.
0: Eu não tive a marca, eu não tive a marca.
1: Só.
0: Vula, cambane. Ui, encamuchelo, ali simule li a casa.
1: Ai, já. Maga, maga. Let's look to the massanguin there.
0: Ah, gosometi, o degeti.
1: Se, kutola, anke, entola, pagat. A kentolo, tala, gula, pagatila. Si wonda si mwana.
0: Bakit?
1: A si wonda si la kaku. Ani si tinta ringisa. Si kola kaku. Aloko mamani mwani kwa kuchala mwana wa ena. Kumbi wa si mwana. Kufungufu. Nambuwa wa si saati. Si si la kaku. Tengi amchela mafiti ni kasi luma chae.
0: Uh-huh.
1: Kwaso. Tengi amchela mafiti ni kasi luma chae. Maulu lao kore mkwaso si si puleka aurulini. Kwaso.
0: Chitamseka kutako mbaka usai seka wangwani.
1: Si ina isu lao la enegu. Wali parata nanti angu fanga tukuluwe wawazati.
0: Se alisimuleli ya hilo kumafila wea se matira.
1: Muzi aloko zapa mafi amundu ya za simuleli tira lili ya. Angana anga tiela anga kashela. Maso. Angana matamela ya kutia kashe kashe. Maso.
0: Ya.
1: Se ili susenchaka akumeka nga ukaranga kwenti.

0: wa shi ka guna tsikeliwa majanga buyinti
1: waki
0: tsela wa biwan timpa ma loko le ka ku mbisana u ka u lumi wa loko u nuti wa kola yani ku swa tira kola wa swo se leso tsela swi tsamse ka angulo dza smaleso le shi heno le shi vhela amasungula ka dongo a nwana ka milwe masa ka milwe masu ka shilu isapi akuthatheka ntungu la ka shiluma la antungu unga thatheki bazikamela masu se leso
1: kan mambo khamba
0: e parata nanzi angufu anga tsukulwe ba basati e ubona ka basati loko ba thangana ka nuna lweyo ba thaba mahani kulwa akumeni ke mtheki leswi nga swipa mina lada yo maka yo liya swihundla leswi kona ya se antutu wa ukulu kona phakathi lano
1: si sinyora
0: kanimambo xao
1: kanimambo wana maundla
0: hi zona
1: givela wa kwatsi
0: nkumu
1: Efe kohlana kutisa swa ku nhlayo le ya masiko
2: 0751333
1: 0751333 Oyo. Lo so aman ke.
3: Izawale.
1: Sim, senhor. Era casa, Zawale.
3: Era como original.
1: Sim, senhor. Aí me come quatro, cambi da ringseta com o que é minha cancara. Me tule macaco, ele e Nicaira.
4: Siwana ukukhohlwana indlala mpitora.
5: Ngabe ukukhohlwa umshini kamalo yasukona indlala kwakhona lesoku akaba uhambi ukubona ukuthi ukhona lokho. Kubanje nje sibekela. Kumbe uma bazokwazi la ukuthi ukuthi washaka la. Aya khoma anza nokuba like mbaka pa lokho. Wona wa ayona ngaphaya ke bawo.
4: Yeah.
5: So umkhumbu wokukhaya, umkhumbu wokukhaya. Ngafika lapho sibe kuyona uma zikri ha.
1: Mambo.

0: 2:44, muito trungo um pouquinho eu.
1: How sure?
0: Kani mambo, ile swa manchana. Akuhlela kungena vuvungwa munyingi. Lisha njani ke bona?
1: Bona kundele no duwa uro.
0: Nga nkarhi wa kona ke?
1: Uta khayini. Waka sihunga ushitini.
0: Ah. Vuvungwa munyingi?
1: Mamanela ya matshamela ya munhu kumbe loko a tsakatsakaka hi ku banyanda
0: Ah.
1: kumbe loko a
0: Hey, na matsakela.
1: kumbe loko a tsakula ba ka pungi Bayena munhu loko a kona o xikwadzipa okaranga sipoti xihundla
0: swi lilana ka ndhawu leyi hina yo ya tsumbula ku konya loko ku ni tin'wana tinsimu lana
1: ku na ulombe sele
0: ku nga ti Serge Ubaka
1: se a munhu a nga swi kota ku dlala yo se teka a dlala ku yowe
0: Twanani. Kambe swona hi swona swo swa tshinyiwa leswi swa ku ri swa tsemiwa leswi.
1: Oh, swa tsemiwa. O karanga o danga ku yena leswi a nga swi kuma leswaku ku ni vanhu va ndlulaka hi ndlela. A nga ha swi tivi a pata loko yo we mazayi swa swinene a swi laveki ku ni xihundla phela mavaka ni makwaro ni makurtini ni swipfalo va ku vitana ni vito ri la ku hinkwaro
0: ya
1: i para swi helela kolomu ya
0: swi nga phundli swi huma switwalani.

0: 2:48 minutos, mo serunga mfukeno yo hoyo.
1: Alisele mbotera.
0: Iluso amane ke?
1: Amane Helena Gabriel Mashabal Luis Cabral Maputo.
0: Sim, senhora, mana ngwampo. Furi pela njani sinyemba nini?
1: Ah, sinyemba li pele phansi.
0: Kan mam usnene.
1: Ngo wena kumbosuke njani kaya.
0: Ah, kwelele.
1: A hloko mhaka ni tive kuva a ni le kaya a ni na rato. Se u nga ni longoloxela.
0: Ah, u nga chavi. Va le xidakwa xi famba ni nkopo ya xona.
1: Impela.
0: A nkameni lowuya wa ku chaya xingomana kumbe i makhara se ni ka hina se. Kumbe timbila. Ta ku chayiwa ti ciniwa hi vanhu vambirhi. A ku ngheni wa wunharhu. Ku ni lisimu la li chuliwaku. Heyi, lisimu leri la karata. Futhi siku lin'wana ni lin'wana li hambene ni lerin'wana.
1: So.
0: Kasi ri dya hi kwini lisimu leri li tlhamuxela yini, li lava yini, li tirhela yini.
1: Mambo nchiki.
0: Ina.
1: Kia. Ati sindi kia. Etava nwambiri wawo nara nangini.
0: Aikona.
1: Nakona. Aunge suki. Usuka. Uwa watendera wawo naro. Nakuwa umumulenta wino wa kuchina.
0: Wawa.
1: Asukona leso. Kuchina mwaya pambini. Hetani kuchina, semda kumamtelera. Yuko saa, nisivanga tiba nivandereva nivandere. Achina msao, mpere, mkwere, yu kuchime, mazi ya kimaka, etava nivandere. Au nara angangeni.
0: Angangeni.
1: Angangeni. Ungefi kubashipano, nisuka ni haku kufele. Nga, nga hawe alta china la.
0: Ah, swi nga ta endla swo.
1: A swi nge wini ta jini. A matimba ma sami ma helile ku hele ntambu. Sungula ku tirha leswa wena u heta se u ta kuma ku va u ya tendera munhu luya.
0: Ya.
1: A swi vona leswo. Se ni vulavula hi ku gomisa ku no kama u fambile ni nyimalana.
0: Kambe a la swi sukela ka kona ku va ku ri na risimu leri ni nhlamuxelo yona a wu se na hihlevela
1: a la swi sukela ka kona

0: wu nge sungule ku kufemba na u nga chayeli wanga. U rhanga ku chayeliwa.
1: Twa manyawu.
0: Uyile hi swona leswi. Bodese swo. Loko se u chayeliwile.
1: Se munda wa ku kulu kuxu.
0: Swo huma swikwembu. Se u femba. Loko wo ka u nga chayeliwanga u nga ta femba.
1: Swi nga ta huma xikwembu.
0: Nada xikwembu xi huma xi khomi. Amudliwa a xi khomi.
1: Ku lava ku xinqenga xi vitaniwa hakhwatsi.
0: Khwatsi njhe. Se swa xikwembu swi ni a bava wa swi vele va nge bava. Se wa swi vona leswi.
1: Se swi ni kuza ku fika lahaya ka macomani lawaya swi vula ku a ntirho wa ku xi vitana lowuya wu tirheke khwatsi.
0: A ntirho lowu wu vitana xikwembu lowuya u ya ku u sungula ku ve nini ku hlongozela.
1: Ku nyanyurisa.
0: Ku nyanyurisa, ku hlongozela. Loko se u hlongozelile se swi sungula ku tuku. Tuku se swi fika phakati ka swo swi femba. Se ni sungule khale kambe loko no ka ni nga ngheni u ta ni vekela Mr. Bawonedi Masi. U ni longoloxa yena ku loko u famba ni ta hela kuhata ni rhandza ke a tshambe ka Gaza u ta humula a doroba u famba ka Gaza a manjakazi u ta humula vuxava.
1: Swi ta va tano loko hi ta fika ka xikolo no swi tokamus.
0: Ya majaha ni talwa.
1: Ku laveka tano.
0: Ya ni talwa.
1: Ntombi ya matimba leyi.
0: A ku tsakisa vanghani va mina hinkwavo.
1: Hakunene, hakunene.
0: Hakunene.
1: Kwatsi kwatsi tlangele swinene vamana n'wampofu.
0: Ntirho wunene baba Jesu.
1: A ku hlakanini.
0: Loko u khumuka u ta rungula kaya.
1: Swi ta va tano.

0: wa bona under billiam e le swinga ba xona ive kuveni ikaratisa ikarati ngopfu swinene na hi tswaliwana ku tswaliwana nhena ntombi i nga ve kona leyi i nga hi lahlekela nona hi ka ndhambi leyi yi komba leswaku andhambi liya a ntombi liya a yi teni xo karhi lexi xi nga fanele ku veni hi xi landzelelile ka nkama wun'wanyana bodiki yi landzelelile ora yona i nga kotaka ku yi landzelela vutomi lexi kumbe xi nga linyike yona pri isuku inga kota ku ndi ta khelekhete ta huma ka wonka mawolo na i khela i huma hi ndambi nwanyana ya ku chavisa ndambi liya ya 2000 leya swo ndambi nwanyana le inga kalaka inga i khotli ko tomla ene nkwero mini qambe ngoma le ka 2000 ka ndambi ya 2000 ma iso ku lifi i ka tsoka inga swinga ma isa swo ku fikela ni swo iyo mhaka le na khumbuka ka endeni a unanga le ni kumeka na la le vika a phambeni porque nika swoshi nga ka vona swoshi i andambile itibeni ku hona swa swinyingi ende ku gama ku famba ntombile ya ruzita lweni nga khuluma yena ka nkama lowuya ka ndambile ya 2000 ika swona na kombela rivaleni ku vana rila na vona mashaka ku lahleka ka ntombile ya ntombile ya ni veni khuluma yona nkama wo kolo ku tswaliweni ka yona
1: leswiwani hey scriptures lwa vulavula ka yona nga rila mashaka manga famba ni mati u nanga leli mi li endleke hi lembe la 2000 ka ndhambi ya 2000 kambe a tinsimu ta n'wina hi leti ti kalaka ti nga pupi ti nga heli moya hikusa ya vona swaku ku ve ni ndhambi yin'wana yi nga endleke 2003 lisimu leli laha pfaleka kolene loko hi livitiwaka ndhambi leti endlekeke 2006 nakona ta ha endleka a ku tlhari leli bya ku mi endla ku nanga byo kala byi nga pupi mi li kuma kwini mi li endlisa kwini
0: lexi xi vangelaka ku va loko u endla nchumu xi endla u nga guluki xi nga pupi i ku ku lava ku endla nchumu hi ku lavisa leswi swi endlekaka ka le hanyi la yena vanhu ka nkarhi nga ka wona or ni ka nkama wo taka swin'wanyana swo fana na swosweswo hi lexi endlelaka ku loko nchumu u xi vulavulile nyamukha ni mundzuku ni mundlwana ni vatukulu or ni vatukulu va vatukulu va wena va ta tshama va khuluma swaku vovo ake a bala xo karhi lexi xi balaku xi bala nchumu xa ku veni xi vonekela va xi vona van'wanyana vanhu swaku xi tshama xi li kona se hi yo mhaka leyo i swikombaswikomba swi kotekaka swa ku va loko a loko munhu a lava ku kamba ngoma u fanele ku sungula u tshama u civuka u pimisa u vona leswi swi endlekaka u vulavula nchumu lexi xi nga ta kota ku xi ya ka vanhu van'wanyana or leswi vanhu van'wanyana va xi vonaka loko va tshamehi matihlo ya vona
1: leswiwana vunanga hi rila maxaka hi kola ka tindhambi leti ti endlekeke nakona hi cukisisa entelelo wa leswi hi swi kumaka ka risimu leli Philip Chess hi ta ni mabulo kambe nakona nyamuhla hi twa a risimu Angelina ni Angelina Angelica
0: Angelina Angelica Mukhavelo
1: okay Mukhavelo
0: hebi n'wana wa kola ka mutulu hi ku nyika ntombi ya wena va Mukhavelo
1: tshuka ni tshuka ma program se ti ri tin'wana
0: lisimu leli la Angelina Angelica naswona wu i minchumu ya ku va loko minchumu yi endleka yin'wanyana yi kumeka ku lava ku veni loko mi le vanhu mi ka wu karhi loko mi vona xo karhi lexi n'wanyana xi endlaka xo ka xi nga lexinene munhu ku tshama hansi mukaukana ma xi kuma swa nkama wun'wanyana loko mukaukana mun'wanyana swi teke swa nkama wun'wanyana hi swona hi ku va ni vone a xo karhi ka ntombi leyi ntombi leyi i mamana wun'wana wa mina ma xi ku za ni ze ni swi kota ku ni swi endlisa hi ndlela ku fana ni leyi epurike ni tshame na yena ni mi kombisa ni nga swi koti ni gama ni ya tshama ni vatswali ni kombisana na vona a ni swi kotanga purike swi tlhele swi phinda swi endleka hikuva swilo so a nkameni hi nga ka wona sweswi a vana hi nga tintombi leti ti nga kona hi nga vula leswaku va kumeka va tikhoma hi ndlela yin'wanyana ka yi nga twisiki a loko a twale vana vana a nga va lavi a nga va khomi hi ndlela ya yinene ya ku fanela a ku va nga yi endla ku kumeke leswaku veni loko ni swi vonile ni vone a mamani loyi a endla swa ku veni a teka a vana vana n'wana wa Trejano

0: Nivana ba uito ano, abasiya ba palela ndi. Oh ma farm ba lisho kwa etela ba yamzuko. Selukuni fike nishwa na kusungula nishuka ukil, imagine chani vyanda nishuka ukagatika kambilu mnyani food. Nishukuma shoga nishuka tangu.
1: Nishuka ukamwe sifimbele. Nishuka
0: ukamwe sifimbele. Nana tsama sini ba tualu kulima na bwana ba tualu ina ba chamse juu shende. Ende nishukule nika fika nishuka.
1: Kavana lava.
0: Kavana.
1: Mwako na wawe.
0: Mwako na iwami na luashikamanzi. Loko ni fika nishuka nishuka nishuka nishuka nishuka nishuka nishuka Shingani ndeka preke kunda we mwanyan leni kakeni wana mwanyan wakuwe na kelela wana so. Kuwe amali, shani baba nuna vambiri wana, kufana nususa angashe enda ye. Kutata omelea lue mwanyana kumaswa kubana, basa lewa oshen leni. Mwama na kanga kono, ufika abuwa, shifala isa, shifala isa ingi. Vafa wana lawa ya. Wana lawa wa isuwa ka, wana nanzuka kama ulo lugu nchichu kama na babu kabelo suwa. Majikola ka shosho sha mmona u vona nda vakumeka na vakumeka vawela ka mushimo ukarata so ani zama ku vani ka uka swa ku vini swinga zwi swendleka purike loko ni swi vona swi tetana ni vona mwana luya wa mi and ani nga ka tswala mwana ku xaniseka mina u hlupheka ndlela ku fana ni ya kutani wena nga na mmona no kwani amo am khomendlela ine ni mwana u mwana u dojana ha fanele ku vini la mmona ya ka ku famba na yena maji anga swikoti ku vini a swi maswa ku fana ndlela ile xinga le ndla ku ni zanu vulavula zwa ndrandzi ku imbelela hi munhu ni imbelela ni khuluma hi munhu direct ndrandza ku khuluma hi michumu le yendleka ka tikweni michumu le ni ivona ka vanhu vanwanyana ni ka swo swi vuna kombela rivalelo ka lava vanga ta va television vani vona swa ku ni nga vanha ni ku phazama mashi na mina na ku vona ku phazama mashi mbilu ini gwele swa ka ani swi vulavula ku veni ku zama ku ni mukauka preke ku mukauka hi ku mukauka ni vatswali swi ntsandzi ku mukauka no xi swi ntsandzi
1: na ku la ulonzo kota ku kauka ni vanwana
0: ni lani ni ulonzo kota ku veni se ni kauka ni vanwanyana swa ku va swi vona swa ku a mixuma ku tana a yi laveki ku veni munhu a yi endla ndlela ku fana ni leyi loko u ni vana vana va vatsongo va ku va nga se endla a madzoyito i ko kinzano a swi lungi ku podu va pfalela ndlwini
1: mara mhaka leyi a mi ta mi yi kauka mi nga se yimbelela kambe mi nga yi kauka yi tshamisa kwini a mi swi vonisa kwini
0: ni yi kauke hikuva ni yi vona hi ndlela ya kutani ya ku ni ya ni ya ni ya fika siku rin'wana kuma swa ku ni fika ni kuma swa ku a nga koho ni fika ni tshama a ya ya vuya mavhinti 3 hours vana va voxilo ndlwini n'wana a pfuka rila ni nyima ni mi chuka ni miyela ni gama ni mi teka n'wana ni miyetela ni endla hinkwaswo a gama a ya ya vuya ye nkama nga ta vuyeriwa vana va nga sala ndlwini a va koti ku ni va nakekelana or va khomana or va miyetana hambi loko moyana rila purike hinkwavo i vana loko a vuyini ta fika ni khuluma na yena a ku ni swi twisisile ni gama ni suka kota a li munhu lweyi seni a nga a tile a ta kaya ku va ni twa swa ku n'wana lweyi a fanelanga fanele ku ya lahleka ni teke a ku phazama ka mina hinkwako ni ku veka kaya ni a ku veka ni ka vamamani va le ka mamani wa le kaya ku a swi twisisa hi ndhawu a swi amukela a ta kaya ni fike ni gama ni yi veka phambeni ka mamani a swi twisisa na yena hi khuluma na yena maji loko a suke laya ni yo tlhela ni famba siku na fika ni ku swaku a nga ko futa fambeni suku a nga ya vuya ni mixo
1: se hi leswi mi yimbelela hi leswi va nge xiviti xa muchayi xihelela ngomeni
0: xihelelangomeni
1: se a ku helelisa ka xiviti xa n'wina swi gumile swi fikelaka ku yini
0: swi game swi fikelaka ku kama laya nga twa purike nkama ni nga gama ni endla ni gama ni endla ni gama ni endla video ni gama ni endla swin'wanyana va swi vona ka ma-red social van'wanyana ntawu na yena wa swi vona futhi a yo gama suka baleka famba ya joni
1: okay
0: a baleke ya joni hikuva hi tingana ta kwini a vona swa ku yi nga ntawu mhaka leyi se a mugangeni wa yena ndhawini i ntawu ngoma leyi hi leyi se va yi chayaka ngopfu swinene hi xitalo ni loko a cuka pfula ka mainthernete kun'wanyana ka ma-facebook a yi kuma swa ngoma leyi hi leyi yi masikana na yi famba wa vona se a gama vona swa ku swa yantswa kwini a hambananyana naswona a baleka a famba joni maxi ka nkama wo linga ka woswo swa vuyini maxi ngqondo leyi a haliyo leyi a haliwi
1: a hi twanani vunanga laha Angelina Jerga.

0: Tsona scriptures a ri karhi twa vunanga xi ri na jel kambe vulavulile hi xitani xa risimuleli leswaku ri ze li hume mhaka mune ntokoto wa lona ka swona leswo n'wina swi nga vaqambi lavakulu mi li vonisa ku yini vuqambi hi ntshimantshima lomu xifundzankulu gaza vaqambi lomu va nga kumekaka lomu xifundzankulu gaza va lomu ka kwini va vona swa ku va yimbelela swa ku twala swi biyini ka leswi n'wina mi endlisaka xiswona mi swi vonisa ku yini n'wina
1: a wu qambi lala ka gaza ni vona ngaku loko ka man'wanyana la tlakuka liya henhla hikuva a tinqambi ti nga ku swo swi tinyingi and then a wu qambi leswi swa lifana la ka hina la ka hina li tike ngopfu swinene a swi karhati wa gravara va hi masiku la hi nga ka wona swo gravara a swi karhati munhu a wu nghena endlwini ya tigravara lama a tinsimu hileswa ma endlisa swi lavisaka swona a gama ti fambisaka nkama lowuya a wu gravariwa tinsimu ti gama ti mameliwa leswaku u yimbelela swa ku yini ende swistrumenti swa wena swa fanela ku va swi papalatiwa ka vanhu or mahungu lowu ma kulumaka ma ringana ku ma

0: Kopala tuwa kavara. Mashikasi masiku la munhu oyenda yena yexe akuna munhu loyi a nga ta mukuruxiraka or a nga ta murectificara ka loko livhaiswoorolivhaiswo endoaheta i muzika hetila heti ku gravata se ni li vona nga ku loko na li na byaleni hi ndlela ku fana ni yoleyo maisoku ntsena lexi ni xi vonaka ka swona ka ku na byala ka loko ku endla tinsimu hikuva a ku hlupheka ku koho ku nyingi purike a ko va na lomu yaka koho mun'wana wo chaya gamateka veka pactin a tshama na swo a nga swi tini leswaku talvexi hambi ku veni a humela kolomu ka minti ya wuhaxi a nga swi tini swa nga ta swi sungula kwini para ya kwini ende a nga na ndlela ya kwini akuwakwini a nga na munhu a fanelaku a mu komba ndlela purike vona va vona va vona vona vo lava vantshwa va sweswi loko a maha nchumu a ti kondla leswaku yena a ta xi kota ka xi fambisa yexe kasi nchumu xi fambeliwa hi ku veni xi fambisiwa hi ku veni u fanele ku veni u lavalava va nga phambeni pura va kota ku ni va ku pfunisa pura va kota ku endla ma a wu qambile wona ni vona u nga ku loko ka kama un'wanyana sweswi li kumeka li nyingi tinqambi ti nyingi swinene ngopfu ta ku tumbela
1: loko mi twa vaqambinyana va nga li va lomu xifundzankulu Gaza hi ndlela va vona mi va twa leswaku leswi va qambaka swona va yimbelelaka swona kwalaho ka ku vevuka loku mi ku vulaka va endla swona va le ndleleni va huma ndleleni va fambaka mi swi vonisa ku yini n'wina
0: a leswi va qambaka swona hi bava mukhavelo ni swi vona mina swaku aka xinyimo xa nkama wolo wa vona leswi va qambaka swo hi swona ka xinyimo lexi xa voho leswi va swi qavangisaka swona hi ku munhu loko a lava kumbe la ku veni a hamba lisimu kumbe la khuluma swa ku veni swa ku ka swi nga ringani ku twiwa hi vanhu van'wanyana loko a lihambile lisimu lako a petini wa swi vona se ka xinyimo xa hina podi ka nkama wun'wanyani hi vule swaku leswi fambaka swona hi swona purike lin'wanyana lisimu li kuva lisimu la ku a wu nge li chayela ku nga ni vanhu van'wanyana or ku nga ni vanhu va maxaka lava va ku hlonipheka van'wanyana va ku fana na sweswo
1: okay
0: wa vona
1: angelina angelica hi nga li chaya lomu ku nga ni vanhu
0: ya lelo nga li chaya leyo hi li chaya swinene va tlhela va cina mpela kunene
1: okay
0: a li na ndhawu leyi ni khulumaka yo gombonyoka yo kala i nga leyinene
1: okay
0: hi lova ni
1: ku vulavula hi munhu
0: yo va ni ku sola hi vulavula hi munhu yo sola leswi a swi endleke swaku leswi a swi endlaka a swi fanele ku ve ni mun'wanyana ni mun'wanyana munhu a swi endla nampodu u swi endla swaku u suka u khelela vana va vatsongo va kota ka ntanga liya ende u kumeka swaku wena u li wexe wa swi kota swa ku veni u u lava ku banga vanhu va li vambirhi vanharhu ka nkama wa wun'we
1: okay Philip Chase mabula hina se ma ya makuma kambe xa ku sungula hi ta va hi khensa ku ve mi siku rin'wanyani hi kumana na n'wina ku ve hi ta ta bula hi endlelelo leyi ya ntshimantshima ya mafambelo ya ntumbuluko ya vunanga hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ku ve mi hi chumbutela n'wina leswi mi nga va khale mi ta ka ntilelo wa ku yimbelela kambe na yi nge se na pfala a hi navela ku tiva swa ku nga va ni risimu rin'wana leli hi nga pfalaka hi lona mabulo ya hina ya nyamuntlha lana a xitichini xa hina
0: a lisimu lin'wana li nga kona hi nga pfalaka hi lona enghwazi
1: nghwazi leyi yo yini
0: nghwazi ka nsati wa weku wa vachava va fanele ku lona
1: ah okay
0: a ni li nkameni nyingi ku kumaka swaku
1: a lwi hambanini lwa wu kotsuliwa
0: a hi a hambanini lwa wu kotsuliwa
1: lweyi xipila lwi xipaka lwi
0: lweyi xipaka lwi o ba
1: ya
0: a nga ha li yena lwiya wu kotsuliwa
1: yena wa ku mama
0: a yena wa ku mama a ni nghwazi lweyi
1: ya
0: ka nsati wa yena
1: okay sese kun'wana nkebela
0: sele nkebela seliya
1: loko a fika lomuya ka ka tindoda lomuya a nata
0: a nga lungi
1: kumbe lomu n'wanyana se ka van'wana se ni xipaka loko a fika ka yinkebela
0: a fika ka yinkebela
1: we ta mhaka zungeni vatambelana va ta endlela swilo ku sungula a tsentse ni va ku kotsuliwa se
0: nyamunhlaseleyinghwazi lweyi ka nsati wa yena
1: okay
0: ku va va chava va tina ku lola hala handlala
1: swa twana se nghwazi leyi vunanga mi li endleke beti masiku mangaku mi li endlele lembe muni swi mahisikwini a nghwazi leyi mi yo yi vona swi mahisikwini
0: a nghwazi leyi i nghwazi leyi ni yi endle ka lembe la ku ndlula a nghwazi leyi i wa vona loko u tshamile ku tshameni u veka matihlo u lavisa u vona minchumu yin'wanyana ya ku karhata kukumeswa kusikuli mwane lungwane lukasa ya vuya bovalu ila kaya langa.

ko bua jibakela ntse maloka le hande ba tsika mthintanyana le ei lata swa swa biso amavoka makoya kulu maila kaya lana mamani o livona mamani ni vatsongwana hinkwalo ko a tela hi vatsongwana hinkwavo khwanyela va tshama ka ndhawu ya yin'we i ku chava leswi a nga hi swona se ku va hi swi vona ni ku va hi swi kawu ka prike a yena yexe ntsena a hanyaka u to hi swona.

0: Hi swona Philip Chess mabula na se mafike makume ta pfala una ngali langwasi kambe na vala ku vhusi ya marito gamu kambe ndzi seta ku randzeka lwa lava ka ku vha ku matisimu ta wena nga tikumisa ku yini ku vheta pfala mabulu la wanga na wona nyamuhla
1: enkomo khani mambu na khetsa ku vani hikuva anga malo e lexi ni la ku vula ka xona ka va yingiseti muhaxi hikuva a wu nangala ya mina li kumeka lilili hi xitalo ngopfu ka mainternete loko a va nghena kumbe va nghena va sencha hi ndlela yini ya kona maxi ka internete
0: vaze va tsala ku Philip Chess
1: vaze va tsala ku Philip Chess kumbe ka YouTube or ka yini hi ntlangu va ta kotlana ni hinkwaswo va nga ta va swi lava mayelana ni wu nangala mina and then lava va ku veni ka van'wanyana va ni mintirho ya voho ku fana ni van'wanyana va kona lava se va ni fonelaka van'wanyana swa ku fana na swosweswo va nga nghena eka nomboro leyi 84 78 24 44 5 o va nga nghena eka leyi 87 65 13 920 ni ta khensa ka mun'wanyana mun'wanyana loyi ka u yimbeleli la mina le nga ta tshuka leyi a chayisana ni wutomi la yena mara mina ni qondhanisangani munhu a wu qondhisa ni wutomi
0: lavangeni
1: u qondhanisana ni wutomi la njelini ni ta khensa ngopfu swinene un'wana ni un'wana loyi a nga ta va nkama un'wana kumbe a vilela ku va a nga lava ku ve ni a lava ku divana na mina a nga ha divana hi tinomboro leti ni ti nyikeleke ni khensile
0: leswona hi fikele makumu ka mabulo ya hina ya nyamuntlha ya mukambi hi amukela ku losela ka Nicolau Mukhavere loyi a fambiseke nongoloko Joaqui Gaspar Zungeni loyi a kumekeke eka michini ta valerisa hi vunanga nghwazi la Philip Chess.

0: 3 na 48 minutos, 8700-51333. Mungisiranga Mfokeng, oi. A tsamukeleke Mungisiranga Mfokeng, randza ku rhamba Mungisiri ku va u nghena ke 8700-51333. Oi, Mungisiranga Mfokeng. Hi loso Amani ke? Sim, senhora, me cala de vivo na Gaganduna.
1: A um balanga lá no Maji, no Pombela, mim, alcohol lá no Galunuba. O meu nome tem grande do Culo Amina do Cruzum Conte Armuca. Um gato de velho ova com
0: desavala, men.
1: Aí, beleza, estupe é de Armuca, mas aí, beleza, só com um gato. Ngondo rhandza ntsati wa van'wana o wena u va na xilondzo la ka nkava ke loko a wu na muchini ku manya wa vanuna a wu ta himanya u salela u gwira
0: hi swona nyamuntlha ni swikarhato laha hikuva ku ve ku bya vutandzilo wa gezi kutani ke hi laha hi kombelaka ha kona ku va mungiseri a nga tikhoma ntsena ka lawa hi nga na wona kambe vunanga lebyi general music a byi hava ku na lebyi bya disavalament byi yimbelelaka ngi hi swoswo
1: ende loko ngiso seso okay manje hey look ali yena ye ntukulu wa mina man all right lenta bo seso
0: kanwa jikongo ma mani kele
1: nga ka yo khopa nga ka yo kho ayo kho ayo khopa musika lo ka luyawo so that's so ende sa seso
0: eh jikongo ma mani le
1: oh was wanta wa nkova ha xi va nsturbun siari ya ya la kaya ma province ngo ya la kaya ngwao sambe ke ngwao ni ntla wa ngwao so se sonza ni ntle le gadi red computer se shay am rax ni ntla wa ngwao va tre ngwao se se gaza speech ngwao so la kaya so la ka so la ka tenja i buti tiani i pompo ma pala ni le ke ka masanjene po ni ntla wa ngwao ma shava o stale ka ni manyegani no vinga entre descobrindo que ganham tudo não coloca a perdo então ele não pôs nem um pouco
0: carmambo cool um que virou quatro
1: ora e cor

le kula ka nwana wa vanuna leswa ku teka wansati mu wecha hi ku kala mu nga swikoti.

0: Inkelo wa tinsokoti loko ku nghena botela yena wo huma loko yi huma yini ku nghena vambeni.
1: Impela.
0: Tani ke hi kala. Kambe vunanga hi byi ta kuma manawu matrolo.
1: Papa?
0: A vunanga mi swaka ku dringela etindrakoni.
1: Ndzulani a ni ntambelo loko a ku tshinela papa hi ta endlela ku n'wi yisile.
0: Mi jula a ni ya ni ntamela hi ta endla ingaku hi loko hi mu juletela leswiyana hikuva heyi namuntlha. Ma tshamelelana ma tondzoma.
1: Ya a ku ni bya ku hlawuliwa. Hello.
0: A wa pfumela ka Anian loko a ku yini?
1: Anian untamela. Yeye a ku ni bya betisiwa ka bya hlawuliwaka.
0: Papa ise ifikile akona akongoma mani
1: akongoma ba ingisethi hi pona ba randa ka stitch lishi o vanwe a randa ka ku ingisetha stitch lishi sikongoma yene ni ugamo ni ba igereza ipheme
0: itlangela ku hindra hindra mudivela une
1: na wena kolano nilava mungasika ngolo ku mumuka mukumasa ku makaya ka hazulile
0: Inkomo
1: Kanamba

0: Mangisirhelela ku fika u gamuka mintirho ya ntirhisano wa switichinari na vanhukazi ra Maputo Radio Mozambique ka xipilelo lexi ke xa kusukela meya no tlhelo ri na demanda veka mijini marimari tinjhamu lombekerito va tshembisa ku vuya mundzuku loko mintirho leyo yi rhuma se ri xile kutani avuxeni.
1: Mugqivela ni sonto meyanoyiti ku atlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
2: hi nyambani Gaza ni Maputo
3: matimu ya ku hanya wusungukati ku tivhikela vuvabyi bya COVID-19 ta vutomi ku kanyata miri ni magela manene na ku nga choti u cenje.
2: Usiku usiku lizalisha
1: Radio Mozambique Sazongeni Katiko
4: 45 anos construindo uma nação.

Maungo ya Miche e Misor Provincial de Maputo Michelwe Alberto Langa. Murangi lwa bandla la frelimo ni wa tiko a vule leswaku swikarhato swi voneka ku tikweni swi ngo hela hi ku tihita hi ku tirha ni ku tiyisela ka vana hinkwavo va Mozambique. Xileswo Daniel Chapo a vule leswaku nhlengeletano ya swirho swa bandla leli yi endliwaku doropeni la Ximoyo yi kombisa xiboho xikulu matimweni hikuva yi ta pfula tindlela ta ku yantswisa mahanyelo ya vona. Ku khanguleni ka nhlengeletano leyi, murhangeli wa Frelimo a vule leswaku ku chuniseka hi ta hukosi swi hi mayelano ni ku pfula machapu tikweni ni ku hundzisela pfinga la migodi matikweni hi tindlela tinene. Khale ka murhangeli wa bandla la Frelimo tlhelo wa tiko Joaquim Xisano a vule leswaku nhlengeletano ya u 11 ya bandla leli a nyimela ku va yi bindzula makungu ya ku hlamula ku vilela ka xitshungu. Xisano a humelerisa leswaku vutlhari la swirho swa Frelimo hi ntirhisano ni lalavantshwa swi nga hlengela ka ndhukadhukisano wa nhlengeletano leyi. Loko a ya mahlweni a vule leswaku ku ya fika ku gameni ka nhlengeletano leyi ku ta kombisiwa tindlela ha tona ti nga helisaku timhaka ta ku hambanahambana ti hanyiwaku tikweni. Nhlengeletano leyi

recently won the Nikashlashinge Zafiyush para consolidação da unidade nacional e paz rumo à independência econômica. Mintlangano ya bandla leli yi vula leswaku partido li fanele ku va xitirho xa ku hlanganisa lavantshwa ni vavasati. Secretary-General wa OJM Constantino André a seketela nhlengelo wa lavantshwa ka mikhwepa ya ku yisa mahlweni swirho swa ku yisa mahlweni mintirho ya bandla leli swa nga ndlela ya ku tluletana utlhari lama tirhela. Secretary-General wa OMM Sidalia Chauke a vule leswaku ku ni laveko wa ku engetela ku nyika ndhawu wa nsati hi ta wukosi hi ku va chunsa ku va va kuma nseketelo hi timali leswaku va yisa mahlweni mintirho ya vona. Hi tlhelo lakwe, Secretary-General wa ACLIN Carlos Cilia a vule leswaku ku fanela ku tlhelela xikhale xa ku nyika nkarhi xitshungu leswaku xi vula leswi xi nga naswo, laha na vuleke leswaku nhlengeletano leyi i nkarhi wunene wa ku kombisa matirhelo ya Frelimo hi ntirhisano ni xitshungu. Swifundza swinharhu swa xifundzankulu Tete swi le mhangwini ya ku ya vana ni swin'wana hambi ni tiko hinkwalo hikwalaho ka ku khindlemukela ka switarato. Ku humelelisiwa swifundza swa Makanga, Mutarara na Zumbu, miganga leyi switarato ku katsa Mabulahu swi kumekaku na swikhindlemukela swinene mhaka yi nga tshimamaku hi ku tshundzekela ka nguva ya timpfula. Ku xukuvala loku ku kombisiwe hi mukombisi wa mfumo Christina Mafumo nkarhi a nga vulavula ni vaadministradori va swifundza, varhangeli va madoropa ni vavoneleli va switarato. Administrador wa xifundza xa Makanga Daniel Binala a seketela nlaveko wa ku va hi xihantla ku lulamisiwa xitarato na ku nge se fika nkarhi wa timpfula. Mahungu ya matiko man'wana misava. Mfumo wa tiko la Indonesia wu vule leswaku nhlayo ya va ku luza vutomi hikwalaho ka ku tsakatsaka ka misava hi mpimo wa 7.7 ka xikala xa Richter ku vonekeke hi Mugqivela tikweni leliya yi ya mahlweni hi ku tlakuka. Tanihi ku hlaya ka mahungu ya xihubyana xa ku lumukela ni ku tsutsumela timhangu, nhlayo ya vanhu va suseleriwaku se yi fika ka 111,000 hikwalaho ka nchavo wa xitshungu hikuva mhaka leyi yi ya yi phindaphinda ka miganga yin'wana. Kusuhi ni Dois-terços ya xitshungu hi xiyimo xa matiko ya misava xi hanya ka matiko ya ku va nchunseko wa vukhongeli a wu xiximiwi. Mhaka leyi yi vuliwe hi murhangeli wa vukombisi la nhlangano wa matiko ya Europa lana a tsatsiyeke mimfumo ya matiko a ku va ku helisiwa ku chipisana ni tihanyi ta vukhongeli. Ta matshamela ya nkama. Vaxi va matshamela ya nkama va vula leswaku doropa la Tete li ta hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 35°C ku landzela Maputo na Ncayincayi ni 33, Ximuyu na Nampula 31, Kilimani 30, Beira, Inyambani na Pemba 29, Lixinga 28 e o Gamo Vilankulu ni 27°C. Mitule maungu ya mixo hi emisoro provincial de Maputo, man'wani ka minkarhi ya ntoloveto.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 6 horas a Moçambique. Hoyo kunene, ilika hora, zao bidu da mentira, emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, Campo Njulo. E mpunju wakuwa kasike wara jaku wakunene hita atua. Leshu mintiju mifambisa kashisho ne kasike inge mintiju kambe andrava ya mgangeni lumu ngako.

0: 있고.
1: 마음도. 아.
0: 오, 세사리즈 21 minutos. E gente já kunene leswaku n'wi hi fonela ku va hi tiva andzava ya mugangeni lomu u kumekaka kone leswaku hi tiva leswaku byi xa njhani byi xile. Byi xile. Hoyo hoyo akshi. Akshi. 82 84 34 80 byi xile. Rishile kunene hi xisela nama.
2: Xisela nama na jona ni nama.
0: Ina.
2: Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina.
0: Ina. Ina.
2: Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina.
0: Ina.
2: Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina.
0: Ina.
2: Ina. Ina.
0: Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina. Ina.
2: Mamba ya kubaya ya papa ya idungulaka ya mofa.
0: Hey.
2: Ya kubaya ako, nukatina mbukali
0: mwa. Itangilili, itangilili show. 6 horas 22 minutos, 82, 84, 34, 80.

0: nguva nyekile
1: hawu
0: swi na byalanga kampionati la ka kuyisu na yona leya fumaka ku zwi ten ku vona sokuhlu u tlhasa nkama ka ku holahleka ni ku ya kompanya ra wuyikhumi swa ku tiyini ndzi ya tinki va zama ku swi longisa bolo bya kona i phela a ku ni vutisa swa ku kwarto lugar ku na mani swi vini pontu wa sauna ku nyika nhambe wumidlawu ni nga yi luza phela ku la moyeni hikuva swikuwo swikutu swi landzelela masi ta ku nyikama va ta swi sertana
1: impela
0: sala kwalano ni fambile
1: hi tlangelile swona
0: ku bekwa engeka
1: Cesores 32 minutos de China.
2: Malibom.
1: Oh, abuxeni mamã.
2: Abuxeni malibom.
1: Ahê, menjani.
2: Ai, kona, você é puna, njaga, eu langa e chaya, mas por você não, não, ninguém, não, você está me soltando.
1: Você
2: não me não está soltando, mas não é regime.
1: Isso, ó.
2: Atahlanga chumna padrini bula zimpetu kurulile
1: kune
2: ninga kana ngatiri kwa zimpetu mukulu zvanga vasulukona zvinenge tshuleka kusvitwa nena watshuleka kusvitwa maja amuvangena kuna zvaukarata
1: kune
2: ndizvo kuti ndingisela lakaira kazvinhu yedanyama
1: he
2: oduwe rata dzeshango kapratulani
1: mene ni famaka nevuzvivizvi futi
2: a problema tani nalo lava dla nyama la kunga nomtshato ka vayatelana
1: impela
2: ha hi lomu ya ku kona nyama
1: ya
2: mazalo swi ni ta vekela katukulu nomina n'wamimingi swi tshami kwala na mana ligri para va ta hlaya swa ku fenceka yini
1: impela
2: ni tlangelile
1: i khani
2: ni mambo mixolou nena u swa yetineni ku fana emzotayese wa kala ne mbaxaduri nena wa nga humeleli
1: a hi vativi kumbe va hatake
2: a loka le mbaxaduri swa ka baleka ni swikweni tikuwa hi deva
1: swi siku ni siku wa ku dumbisa
2: a dumbisa kuti na nga swi endli
1: ekani swo
2: khani mambo chao
1: ahe 6 horas 33 minutos de mabulo kunene ringana uno vale kweso lava va tsandzaka leswi kunene mashela manga hi xiswona migangeni zwishile
3: oh xishile papai
1: au xenta ta na xela na mani
3: ah ti Albert mwanyo wa khunguluti
1: ka khunguluti kunjani
3: kola hanye hanye husini hati kuwena kola
1: hatengera tata na yini utom swikona
3: tani mambo
1: naka
3: ha mugangine kuna swa ku kasata no toga makwiru va rila ve makai va yivi so ha swi tisa ku tamaisa ku yini ku zai va heta
1: n'wina we
3: so u ti tirhela masiku manyingi hweti hinkwayo kumbe lembe ta vuya munhu a ta teka ximaya swa yena i karhi ya nyana o
1: ya
3: a ta ku yini swa vavisa masi o a hanyelo ma nga nghena
1: impela
3: kanyima kolana
1: i tlangelile tata
3: ya
1: mixunene sulavo ya tinga tala ka tikudzi hey zwishile kavushile zwishile
3: kavushile
1: hey xisela na ma
3: ukolomo na tikudzi zwe machaye bon kutiya
1: machaye ka mpotiya
3: a gongongeni ku rubi tikudzi ku pando kwa kuna swa ku tsala anti no no nga tsalo
1: atlangela
3: kama mpozo
1: iso 6 horas na 35 minutos auxi rishile auxi oi oi rishi
4: natale album
1: oh auxi
4: Ah, o mungazino, tu tem um joão de si.
1: Minjá, nem mungazino.

0: ne tatang
1: ninjani
0: ah pfukile tatana ku rulile ba ero ku titimetila ku na ku biya
1: mhm
0: ndi si lukwana so zo tana tani a so bo bayi bayi ba ubala o ba ba ma ba ma ma so ki
1: mhm
0: so ka manga la ku tira ku a filo fi ku ba ku tira
1: hewe
0: ndi bo tana ta ku fini nkarhi wa kona
1: mpe
0: ha na ku titimetile ta khane ngo ngwana mitirweni ku mfuka njani makani ta ta ta mitirweni
1: hi tangele na hine ti fambile ha hombe swo
0: mpe
1: hi tlangela ku vana n'wini n'wi kone
0: hi swo
1: a hi zindzele maxela manene ka siku lebyi swo
0: ha hi tlangele tatana a kume ni xikomu xa hina xitiya
1: mhm
0: hi pfuxa mutshameko wa hina loyi a rindze hina ku hi tlakuxa tiko ra hina
1: mpe
0: ndi swi lava ku basa va hi dlayela karhi a tindzimi ta hina va ku a hi nga a tindzana emarimi ya mitindzana a hi tlakuleni hi na vinyi ti dzumisa hi ririmi ra hina hi ri vulavulisa va ra ha vulavuliwi va
1: mpela
0: ririmi ra hina ra hina ra vakokwana hi nga tsaliwa hi rona
1: hi swo
0: kambe namuntlha a swibombeni mimovheni hi makaya hi xifrijelo njhengeko swirijo mazambana kani mama tatana kesi
1: ekani seja na 51 minuto xi ta ku yini nguva ni nguva yini swa yone swa khale swa suva ku sala swileswi swa swa ku kala ni ku tiya swi nga tiyanga hi ku sa masiku lawa a wa ha va kumi va ku va va sweka vuswa byi tiya hi ku sa ni huma tinyu ya kona ya ku cya ku na wuswa a me hi kone tinguva ta kona leti wo hanya hi vomu mpela Rishin. Abshe.
2: Abshe.
1: Eh, shi salama ma.
2: Na ile na gese.
1: Eh, pumba mfuma uri wa shikuma moya so.
2: Eh, autendo.
1: Na, eh, shi salama ma na ile na ngwete ngwe kwini nwanje.
2: Ndeka zefuba.
1: Kasifuba.
2: Eh.
1: Shanjani.
2: Ai, tu será onde que tu cuva mgangeni ka ina kukahle.
1: Kusho.
2: Eh, awu kuselana.
1: Na, itangelile kunene.
2: Mm.
1: Eh, sunya leswa ku mishu avelo nene.
2: Mm.
1: Ika.
2: Amma.
1: Sezores 52 minutos. Inaga. Ita chemelisa esej na 55. Rishi.
0: Rishile.
1: Eh, shiselana man.
0: O shiselana Philip January.
1: Philip January yimi kwini?
0: Eh, ni vulavula hi ndaka mahilani.
1: Ina, kunjani ka mahilani?
0: Ka mahilani dzishile khwazi.
1: Mhm.
0: Ai, a hosi hi pfunila hi tivi wena kunjani ku halana ra Mozambique.
1: A tlangela na hini hi kona tatana.
0: Ina. A kese ndawu inkela mahungu nyana soso ya ku sasteka swinene ku xinguka wela ka mahilani.
1: Mhm.
0: La ka mahilani soso no khuluma ku ni khuluma ne lana ne rikadi ya kona na ku sasiki swinene hi ku kulile ku basile.
1: Mhm.
0: Eh ngine la ka chef ku atrawo ni nyika na mahungu swa ku kunjani li fambe njani ziki.
1: Hi swo.
0: A ziki li fambe le khwadze leswi ni khuluma ku leswi ni ta manyala ka zwinga ngani ku veka nyana mafilori. Ni vuya nda tshamanyana ka manela a xangalani ya pfuxela va tsongwana la xangalani la. Ni vuya nda khoma mitiri ya mavoko a kaya va khwati leswi ni nyikela mahungu lawa lana siti la ntsoloko la murhumbini.
1: Mm.
0: Tatana ti ra khwati.
1: Hi tlangelile.
0: A ku tata lava makuru va nga wa swo.
1: Hi swo, hi swo.
0: A makilenda mabuyi ma ta teka 1 kilo namuhla ya mazambani hi dozi.
1: Ya.
0: Eh, la ka xitori xa majabela.
1: Ekani so.
0: Ekani khani.
1: Yebo. 6 horas 53 minutos tibidjit minute ka siyinwe ke. Ingana yikuva hayamkela mungiset rishile. Rishile.
3: Rishile. Nelson Carlos Nyaka enda dinyaka.
1: Kanyaka.
3: Kanyaka.
1: Unjani?
3: Ai kone kone wa matimba hi hlayisa viki hi voni kahle a ku vangana yo tulisa tikudikulu manje loko swi kona ha tiletana ngopfungopfu hi tiva.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Sete horas a Moçambique, aí ecumene matimu yasiko.
2: Matimu yasiko.
1: 22 ka Mauru wa 1956, doropa la Nampula litla kushiwa liva ka xiyimu xa doropa. Nampula i doropa ntsindza wa xifundzankulu Nampula. Litiviwaka swanga ntsindza wa n'walungu ka tiko, li kumeka makarhi ka tinhava ta maribye ma nga ni matshamele ya ku rhandziyetana ehenhla ka wona. Vito leri li huma eka vito la hosi yin'we ya ntumbunuku wa muganga lowuya, N'wampula kumbe Wampula. Doropa leri li tumbuluka eka magovela ya masocha mhaka yi vonekaka ku ta fika ka masiku lawa hi nga ka wona. Tiyindlu ta ku sungula ti yakiwile hi 1907, lembe leri ku yakiweke komando la masocha ya makhuwa. Lana hi ku famba ka malembe a nga va quartel general la masocha ya maputukezi ku fambeni ka yimpi ya vukoloni. Loko tiku li kumile nkhululeko, kwartel lelo li chiwile swanga xikolwe xa masocha inga Akademia Militar Samora Maishen. Doropeni la Nampula kuni tindhawu ta matimu ya ntumbunuku kufana ni Cathedral, Muzeu la Nampula, lana ku kombisiwaka a switirho swa ku hambanahambana leswi swi kombisaka ntumbunuku wa Mozambiki. Kwale Nampula, vuyenzi la ta ntumbunuku hi xihena xa vamakhuwa. Lava tiviwaka ngopfu hi ku bindzula a swikheleketana hi pulangu la ntima ni switirho swa minala ku fana ni mindzhava, tinhlelo, masangu ni swin'wana. Doropeni la Nampula ku ni maswekele ya ku hambanahambana na ma fanaka ni maswekele ya vabaniyana va n'walungu ka tikonkulu Afrika, leswi endlaka ku va ku ve ni swakudya swa ku nandziha swinene.

Mintirho yakwe ya ta politika ya ku kongoma a ku khulula tiko la Kenya yi sungulile hi 1944 ndzhaku ka ku gama a tindyondzo a tikweni la Inglaterra. A ku va a landza miehleketo yakwe, a endle minchololoko ni varimi, a sola a vukhinyavezi bya manghiza na valava mahanyele manene ya xitshungu xa Kenya. Loko ku tumbulukile nhlangano wa Mau-Mau, a nga va ntlawa lowu nga ha landza ta politika ni vukhongeli, varhangeli va vukoloni bya manghiza byi khome hinkwavo varhangeli va yimpi ya ku khulula tiko lana Jomo Kenyatta na yena a khomiweke. Loko a khomiwile, Jomo Kenyatta a thetisiwile a va a tsemeliwa a xikhatiso xa 5 years and 2 months. Ku fambeni ka malembe lawo, Kenyatta a tiviwile ngopfu swinene swa nga murhangeli wa xitshungu xa Kenya, leswi swi mu nyikeke ntamu. Hi 1962, minchololoko yi endliweke hi xitshungu xi sindzise ku va mintamu ya vukoloni yi humesa khotsweni Jomo Kenyatta. Lembe li landzeleke swi kotekile ku khulula tiko lana a hlawuliweke murhangeli wa ku sungula wa Kenya.

0: i nyembani kasi akuveni hi ta va hi bulisana ni mitirho leyi hi ta va hi patsa a lomu xifundza nkulu Gaza tatana Rui Soza loyi a taka hi le ka muti wa ta majuvani nga Juventude e Sportus nakona hi ta va hi patsa na yena tatana João Elder evula leswo loyi a nga ta tipatsa ni mintirho leyi kusukela kolomu miso provinsi ya le Gaza. Belarmino Ntivani a kumeka a emisor provincial ya Maputo hi yena ke na yena wa nga ta va patsa mintirho leyi na le karhi a cukisisa leti yelanaka ni leswi swi yelanaka ni mitlangu leyi ya ta xikola kasi hi ta va nakona le ka Maputo lana hi nga ta va hi kuma tatana Dinish Elias loyi a nga wa ma mintirho ya masuntus transversas i nga mintirho leyi yalanaka ni ku lunghisela a vatlangi hikola ka ta mitlangu ku tiyisa miri swa swiyimo swa xikola nakona ku na Arminda Nervis loyi na yena wa kumekaka na tipatsa ni mintirho leyi ya ku lulamisela mitlangu wa ta xikola le ka Sergio Rinazoit Minutus a vanakulorhi va nga ta va tipatsa ni ku ve va hi pfunisela Horacio Romão kusukela Nyembani, Rigoberto Xisano kusukela aka Maputo. Na hi sungula mabulo ya hina hi ta sungula hi tatana Belarmino kusukela Nyembani hi vona ke lava va yamukelaka a mintirho leyi ya ta mitlangu ku tiyisa miri a hina vela ku mi hoyozela na hi veka xivutiso xa ku sungula hi wahi matshamele ma nga kona a hi Nyembani ku ve ku yamukeliwa a mintirho leyi
1: kani mambu a bonga hi ku ve hi rambiwile ka siku ta hi ta patsana hi vulavula hi timhaka ta leswi hi nga tshamisa swona lomu Nyembani a ku lunghisela mitlangu ya ku tiyisa nyama ya vanana va hina va swikola yi nga Festival National Jogos Desportivos Escolares ya 16ª edição 2026 hakunene lomu Nyembani hina hi lunghile hi tizwana hi lunghile hi byeliwile kale a ku hi ta yamukela a mitirho leyi ya ku patsana ka maprovinsi ya wonke ka siku ma ta kumana lomu Nyembani hikwalaho ja hi ti lunghisele ma tshamisekile mandhawu ya ku ve hi ta amukela kona a madelegasan wonke ma ta ku hi Musambiki wonke hi ti lunghisele hi ku vi hi wona ku hi kwihi tihi tikampu leti ti ringanaka ku yamukela amamodalidade wonke byin'we ni byonke lebyi ringanaka ku vi kota provincia hi byi kota ku yamukela lava a va pfumba lava to hi chikelela a kusukela ka dia 27 lomu Nyembani.
0: Leswona matshamelo ya Nyembani ma kumeka ma hambanile ni tindhawu tin'wani ku ni a Nyembani doropeni ku ni Maxixi mintirho leyi ta va yi endlaka kwihi ka kona hi ntshimantshima
1: bon hakunene Nyembani a na ni 14 wa madistrict ka ni leswi hi langile a doropa ga Nyembani ni doropa ga Maxixi ku vi wona lawa mambirhi madoropa ma ringanaka ku yamukela a vapfhumba hikwalaho a madoropa lawa mambirhi ja ma byi kotile ku lunghisela a mandhawu lawa ma ringanaka ku yamukela kona a vapfhumba va hina va ta ku hikuka wohle maprovinsi byi kombaku swa ku lomu Maxixi hi ta ve ni

0: ni modalidad yokari lava vatubela siniyani maxixi va ta tshama kambe maxixi lava va to ringana ku vi va bela senu doropeni ka Inyambani na vona va ta tshama senu Inyambani kasi ku vi hi reduzira makuxtu ya ku vi va movementara ku lava va tshama maxixi va kama va ta bela Inyambani o va tshama Inyambani va bela maxixi hi maheli leswaku hi hambanisa lava tshamaku siniyani va bela kwa siniyani lava tshamaku tlhelo gin'wani na vona va bela ka tlhelo leko entao hi leswi hi nga lunghisisa swona a matshamelo ya Inyambani
1: hi swona ekensile hi ta tlhela hi vuya Inyambani ku tiva leti yelanaka ni malunghiselele hambi ku tiva leti ti yelanaka ni mintirho leyi kasi hi lava ku kongoma maputsu a ku ve hi tivaka tatana Dinis Elias hi wahi matshamele ya vatlangi va n'wina kusukela Inyambani lava kusana kusukela ka maputsu lava lava ku kongoma Inyambani malunghiselelo ya vona matshamele ya vona hi wahi ya kona
2: awuxeni Dinis Gerlindo wa direção provincial de educação e que se ele vai e como é que é o programa dele a província de Maputo como eu estive a coer castagem o segundo a dia dois a batizão na vai na va treinar e sei a coer gamin e castagem enquanto os fambicais canmambo
1: me como é que a mim vang tangi vanga aqui ka fika lomu no sime mahili a mintlawa yo gamu nga maseleção final
2: se mahili kumbe nga hlaya ku sunguleni leswaku hi fike xitaji ni 135 wa vatsongwana entao ati swoswi se ni numero total ya lava va fambaku mesmo nga 127 wa vatsongwana lava se va u gamu lista final kanmama
1: mama na rimindza na hina wa tipata ni mintirho leyi a hi navela ku tiva ka kusukela ka maputsu swa ku leswi hi ximaji va nge nivel de moral a matsakelo ya vatsongwana hi waha ya kona loko mi va cuka
3: ngicile ndzi bongile hikuva ndzi ve ndzi patsana ni va kulega laha ndzi ta maparte ya programa leyi ya radio mosambiki a viti mina Rimindza Neves aka morale ya vatsongwana akuna tsongwana lweyi wa ku loko u mudyela zwa ku hi ya ku hlakaneni hi ya ku viajareni akwataku a va woni nkama lowu wa ku va khelela xibomba hi famba hi ya pasiyara va ya patsana ni vana na kuloni va kuta hi man'wani maprovincia va gondza swin'wana zwo kala bya zwitshwa va vona zwin'wana zwa ku tsakisa zwa zwitshwa a va woni nkama a n'wanana na yin'wanana a tsaka futhi hi ku hlakana mesmo
1: hi swona ka Gaza hi ntolovetso hi ta vula leswaku Gaza i venhena ka mimphikizano leyi tatana Soza Xiyangu majuvani ni mamahele ya kona ka nkarhi lowu hi wahi ya kona xana ke
4: ku sungula ni xisela a va na kurhole va maputo Inyambani ni vatwisisi va radio mosambiki hi mayelano ya ku tilunghisela para ntshwanisa lowu ta va wu li kona masiku lama taku hi ta bala swa ku hi hlanganisile a vatsongwana hinkwawo ya mitlangu ya ku tiyisa miri ta makumekaku a ndhawu yin'we a ku va tipreparara ku va ti lunghisela ni ku dyondza a swoswi hi nga bala swa ku a ku tilunghisela ku le hi fambe hi ndlela leyinene hi nyimela ku masiviki masiku lama taku se hi maha a leswi a nga selection definitiva ya hina lomu ka Gaza.
1: Okay, a mi nga se na endla selection definitiva
4: a te swoswi

0: se tanganisa enkwawo a hali presele sawo ma se swi kusuhani para ku wena.
1: Okay. Eso tatana João. Bom, e mama ele ya kona ku ve xoweta va yingisiti kambe xoweta hi swivutiso ku ve hi patsana swin'we. Gaza loko hi cuvuka mitlangu leyi a ta ka xiyenge xindluleke ne le Gabião, loko mi cuvuka n'wina malunghiselelo ya vatlangi swoswi hi swi ni mi va gwelaka swona ku ve va ya mahlweni va liva Gabião.
2: Perdão, Canmambo, aku nyikiwa nkarhi lowu ku sungula hi losa hinkwavo vayingiseti va radio Mozambique ku losa xikan'we ni vanakulori va maprovhinsia lama nga ka debati leyi. Mina wa kona ni técnico de desporto escolar, quadro São Provincial da Educação, e me conta a lei, me deixa que está participar cá do debate livre, a Rádio Linga Vitana. E logo se lava com o chamula chivotiço, e lixi ingava que ele o achou, em ti isso, tam tam ya ku tisa miri ta xikolo lomu ka Gaza vhela hi ka edição passada a 25ª hi ve va campeão absoluto. Gaza hi ve campeão absoluto se leswi ka nkama lowu hi nga ka nga bisi hi ku ti lunghisela. A ku na mhaka yin'wanyani hi va bela ku vatsongwana hi ku va hlohlotela leswaku a va yi mahlweni hi ku tirha hi ku trainar leswaku loko se hi ta va hi famba se nonyombani hi ta ya hi ya rivalidara attitude leyi nga ku campeão absoluto.
1: Hi swona hi tlhela ya nyembani hi nyembani hi lomu hi nga ta yamukeriwa kona hi lomu mintirho hinkwayo yi nga ta va i li kona. Tatana Belarmino a nkarhi wa ku tala hi vula leswaku a lembe leli hi ve ni lembe lo kala li nga tsakisanga ku ve ni swidzedze ku ve ni timpfula swi ku njhaninjhani ku ni miyaku yo karhi leyi yi hahluliweke kwala ka swidzedze leswi timpfula tindhambi hi wahi matshamele ya miyaku hinkwayo leyi ndzhaku ku ve mi tiva leswaku ku mi ta yamukela mitlangu leyi.
3: Bungile, hakunene lomu nyambani hi xanisiwile hi zonke leswi mi nga swi wula kani leswi hi zamile ku vi hi lunghisela atikampu hambi matshamo mandhawu laya ya ku yamukela kona vapfhumba ma nga onhekile hi laha hi nga zama ku lunghisa kasi ku pelomenos a hi swi kotanga ku mbetisisela hakuva ha hi ni dzafiyo ya tikampu timbirhi ha kholwa ku a vhiki legi hi ta swi kota ku a ku mbetisa a ku lunghisa manjhe ku tala ka mandhawu lama ringana ku yamukela tanto a vapfhumba komu a tijogo hi leswi hi nga swi kota ku lunghisa ntawu hi wana ku a matshamela malunghile.
1: Hi swona loko hi cuka tindhawu hi nga swi lawuleti vatlangi hambi lava va nga ta kumeka va nga ta humula kona tindhawu leti se ti lulameke hi wahi matshamelo ya kona
3: kwatsi leswi ni nga wula hi a matshamela malunghile ja le nyambani hi na ni mandhawu mambirhi ku nga instituto de formação de professores de Xikuki undhawu leyi gi tshamisekileku a ku hambiloko ku weku hi nyamuntlha hi ringana a ku amukela vapfhumba podi va nghena hi na ni doropeni ka Machichi kambe ni campus 2 ku nga undhawu laha

0: ta vi na hi lungisela ku veka mibedu ADPP na kona ku lungile loko ku ringana ku amukela pfumba ja segunda feira podi vangena então e hilawo matshamela hinga nawu então kota ni nga wula siku sanguleni lava va to tshama maxixi va tabela maxixi lava va to tshama nyambani va tabela nyambani
1: leswi mi vulaka swa ku ku ni leswi swi chotaka kambe loko o va muvhulu swi vula leswaku minkarhi leyi a ku etleliwi ku vula leswaku mi le ku tirheni leswaku kusuka nyamuhla te sonto i nga mundzuku mintirho hinkwayo yi ta va helelile
0: hakunene a ku na ku etlela na ku nga hi ku ka vhiki leki basi maji ja hina ni mavhiki yo kari na hi nga etleli a ndzi nga ta vula ku amandziku zwi ta mbelela ka ni leswi hayi lomu xikarhi ka ku tirha hakuva a va pfumba hi ta va amukela hi dia 27 entao ate dia 26 ndza tsumba bya ku ja hi ta vi hakunene na hi mbetile a ku lunghisela wonkle mandawu wonkleni hi lomu ka ku tsutsumatsutsuma
1: hi swona mi le lava nga ta bela maxixi ku ni lava nga ta bela maxixi ku ni lava nga ta bela nyambani mi yavanyisile hi mintlawa swa ku ha lava nga ta maxixi hi lava bola ntsena kumbe swi ma hisa kwini
0: hakunene a matshamela ya undhawu ni ku bela hi mahili a hi mahanga hi maprovinsia kuva hi wa doka dukisana ku hi ta veka hi maprovinsia hi ta mahisa kwini mas definitivament hi vonile leswaku chikwana ku hi veka hi mamodalidad entao maxixi por exemplo hi ta vi ni football masculino yi ta bela maxixi na yi tshama maxixi hi ta vi ni handball feminino yi ta vi yi tshama maxixi na yi bela maxixi hi ta vi ni volleyball masculino yi ta tshama maxixi na yi bela maxixi xadres ni majogo traditional na vona va ta vi leyi maxixi ja amamodadadi lawa man'wani hi laha ma ta kumeka hi nyambani na ma bela usenu i nyambani entao lava va taku va tata na va swi tiva ku hi mahakreditasawu laha doropeni ga hi nyambani depush hina hi ringana ku tshama maxixi hi ta ya maxixi lava ringana ku tshama hi nyambani va tshama hi nyambani na vona
1: hi swona hi ta vuyanyana katsongo a inyambani i nga yena muyamukeli wa hina a ka mitlangu leyi ya ku tiyisa miri yimo ya xikola kasi ka maputsu tatana Dinish Elias loko mi cuvuka a makhambi ku tala ku ni lava khalaka va ku ku ni lava va tintanga va ngo ti engetela ka mapasi swi ku njhaninjhani n'wina ka maputsu swi ma hisile ku yini hambi kumananga na swona swizathu swa nga kuhile swi ku setwi swa ku se mi ni ma selection final
2: bon hi lwisana na swona amajikadori ya hina hinkwawo ma ta kombisa mabeyi no entao khola swa ku hinkwawo va ka malembe lama lavekaka hinkwawo va ta ve ni mabeyi akuva hilwisana ni mhaka leyo ya ku falsifikara malembe
1: hi swona loko hi cuvuka na kona mamana Arminda Nevis a letelanaka ni matshamele hi vulavulile hi leswi vongo ni Veld Moral a ta va mavabyinyana a ku na ntsongwana a khwitakhwitaku loko mi va cuka vatsongwana va n'wina va lomu ka kwini
3: ndzi bongile vanana va hina va ka vutomi va bon a ku na vanana va khwitakhwitaku a ku khwitakhwita ku mahekile a ku sunguleni ka ku kulisa a nivel de treino mas ja va a miri wu tolovele wu tlanyalile ja entao a hi na timhaka leto ta ku khwitakhwita ta mabajwi a hi nabyo a vanana va laha ka ku.

0: si ya di trenara ma ji na yi lotela leswaku ya vatsongwane thank you va kumeka mesmo valungile hi tilungisela leswaku gamu va nga valungile bondvisa tekini ku bondvisa morale leswaku hinkwaswo thank you swi kumeka swi tshamisekile para leswaku fika siku hi ta khomandlela hi famba ya mahantirho lowu lavekaku mayelana ni ta mutlanga wu tisa mina
1: hi swona hi le ka set yo rexina 41 minutes hi karhi hi le ka mabulo lawa mayelanaka ni dokadukisano nyamuntlha hi chukisisa leti yelanaka ni ku ve ni hi kongoma nyambani ka mitlangu ku tisa miri swiyimo swa xikola hi chiwaka festival de jogos desportivos escolares lembe leli hi leyi endlekaka lexifundzankulu a nyambani ka siku nyambani hi laha kumekaka tatana Bellarmino Ntivane loyi a taka eka muti wa ta dyondzo loyi a hi pfunaka ku hi byela swaku hi wa hi matshamele ya leswi nyambani a tilulamisiseke swona ku ve na yamukela mitlangu leyi kambe xifundzankulu nyambani a ta va yamukela vatlangi kambe na yena a ta va kumeka kumeka ka mphikizano leyi va kona vatsongwana va nga ta va kumeka ka mphikizano leyi tana Bellarmino vatlangi va n'wina va ka matshamelo wa ya kona na va tiva swaku va ta yamukela vayini va ta bela ni vanhu va taka ehandle malembe man'wani va tolovele ku huma nyamuhla vo yamukela hi wa hi matshamelo ya vatlangi va n'wina sena
2: bom hina hi lunghile khwatsi akama hi disanwu ya mambirhi ma nga hundza amanika hi vika sexto lugar anampula hi vika decimo então a lembe leyi hi ku ve hina hi amukelaku hi chela lomu ka tihloko ta vana na va hina byin'wi ka vatrainadori bya ku ku lava ku hi tsakisa nyambani hi cinca mabela leswi nga belisa swona ka maedisanwu lama nga hundza hi lava ku ve a lembe leki kota hi nga lomu kaya hi vi hina hi wu kombisaka ku hakunene hi hina hi amukelaku entao a morali ya vana na va hina hi leyi yi nga le henhla hi ku hakunene hina ja hina ni 2 meses na hi ni estágio a vana na va hina va sungulile estágio hi dia 22 de junho entao nyamuhla va maha 2 meses na va hi ka estágio hi ti wona na hi lomu ka matshamelo ya manene ya ku lunghisela a festival lowu entao vontlhi vana na va hina hi lava va hi prometeraku ku a lembe leki kota hi nga hina hi amukelaku hi hina hi ringanaku ku vi a tinhenha ta festival ya lembe leki
1: hi swona leswi hi nga ha vulavula hi swona swi yelanaka ni ku xiyaxiya leti yelanaka ni tintanga nyambani a tshamisi kwini a swi kona leswaku vatsongwana kuma kumekile ka disanwu la ku ndlula a ha tsakela ku nghena ni vatsongwana van'wana se a famba layana mi swi vonisa ku yini mi endla yini ku ve mi swi lulamisa swa ngaku hi leswi ku ve swi nga humeleli swiphiqo swa ku fana ni leswi
2: hina a hi tolovele ku ve hi falsifikara maidadi a titanga ta vana na va hina hakunene hi langile vana na lava va nga ni tanga leti ti nga tona ti lavekaku hikwalaho hi wala ku aprovetara a ku tivisa lava va taku a vapfhumba va hina bya ku nomvala pena ku va zama ku cincacinca tidadi hi ku lomu nyambani va ta kuma a ekipi ya dik leyi nga yona yi to maha ku vi ka mawalowu wa kreditasawu loyi a to tana ni tanga ni vana na va titanga to ka ti nga hi tona a ta dana purika a ta khelisiwa kwalahaya endhawu chikwana ku lava va taku va ti lunghisela hakunene ku vi va tisa vana na lava va nga ni titanga leti lavekaku hina hi lunghile ni vana na lava hakunene va titanga tonkhe leti ti lavekaku hi swi tshamisile

0: zonke zwi laha ku lulama ja lava taku a va tiwonele hakunene loko hi ku ku ni mun'wana ni mun'wana a nga falsifikara a i kama wa ku ringana ku a tlhela a cinca hinahina ni 130 wa vanana lava ringana ku participara vonke va lomu ka titanga leti ti lavekaka xikirisano definitiva hi mahili ka vonke lava va 130 va hundzile va kombisaka ku hakunene hi lava va nga ni tanga ti lavekaka.
1: Enkomisweni leti yelanaka ni uvhikeli hi nga vulavula hi siguransa leti tshamisele ku yini se ha tiva leswaku leti yelanaka ni ta tintanga se mi leti lulamisile se va hinkwavo va swi twa swa ku loko va tshuka va le ka swi timhaka to ngaku leti ku fanela ku va thindeka ka leti yelanaka ni ta uvhikeli hi wa hi matshamelo ya nyembani ka ku fika nomu lowu.
0: Bon kwa tsile ndzi nga ulisa zwona ku sunguleni hilongile wonke ku kuma hiwile a ku kireriwile ama commissions ya mitiro kusukela ka segurança, saúde, alimentação, logística, protocolo wonke ma commissão hila ma matiraku hi ku hambana commissão ni commissão yilungisa lezwi zwi nga responsibility ya vona então a segurança na yona yi garanteriwile zwi komba ku zwa ku tanto lomu ka tikampu kutavini vanhu ni maphoyisa tanto lomu ka mandawu lava vatu etlela kona kutavini maphoyisa ni doropa go ni madoropa wonke matavini maphoyisa lama ma ringana ku wonelela aku himani loya kala kwanga fambi hindlela niku komba komba tindlela leti tiringana ku vi tona tilandisiwa ku então ama komissão lá wonke hila wa ma hakuti reunião mangwane ye semanal mangwane di 15 dias kasi ku vi va boha aku vi leswi zwiringana ku va tirisa zwona au longo ya festival le i tu amukela vhiki taku
1: kunene a ka maputso tatana Dinesh Elias a tu an loko mu vula leswaku nga ku se maselesango ya ugamu nga mintlangu ntlawa ya ugamu se yi endliwile swi vevukile ku endla mintlawa leyi ya ugamu a swi solo ka vatswali swi mahisile ku yini mi swi kotisile ku yini ku ve mi swi ndlhula hikusa a kona mutswali mun'wana a nge mina n'wana wa mina vo msefe hi ku a nga twani ni ximanyani ticha manyani a munyenya n'wina mi swi mahisile ku yini leswi se mi nga zami kota ku ve mi endla a mintlawa ya ugamu mi swi mahisile ku yini leswi
2: bo ku fanele leswi swi tivaka swa ku provinsa di Maputo yambe a festival provincial lembe linga hela avatsongwana va kopitirile munhu mona kombisa a utivi la yena antamwanga na wone ka modalidade lawa a pratikaraku então va khetiwi ko laya hi unyingi la wo vatsongwana va khetiwi a festival provincial alembe leli ke jika yamba ama trino di controlo vanke va langutiwa vatsongwana swo va le informa onada ni lava nga tshuka va humelela ku lembeleleli na vona va khetiwa a ndzi ze fika laha hi nga ko swoswi entawu a hi na swikhalo a ndzi swoswi ka vainkarregado kumbexana van'wani vahanyi tiko a hi zanga kuma swikhalo purukea proceso leyi li nga la selesangu li ve transparent kan mama
1: hi swona mana riminda a mintirho yin'wanyana yi landziwaka hi ku ve ku patsiwa leti yelanaka ni mintlangu ya ku tiyisa miri nga majogu kambe ku patsiwa na tona leti yelanaka ni ta dyondzo n'wina mi swi mahisa ku yini hi vona swa ku vhiki leli nga ku ya ku endliwa maprove yo gamu vatlangi lawa n'wina mi va tekaka va ya nyembani a mi endlisa ku yini ku ve mi kota ku mi va pangalata ka leti yelanaka ni ta dyondzo na va patsa leti yelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri
3: Zibongile

0: Avanana va hina lava hi nga va langa ku va vona va tanga representare a provincia de Maputo ka tanguluwa jogos escolares em Nyambane va ta hi mandao hi madistrito ya ku hambana. Então, para hi va patsa hina hi va fambisa kankangu hi tlhela hi va fambisa ka tigonzo hi yo maha leswi. Avanana hi yo va susa ka swikola leswi bya ku hambana va nga eka swona, hi ta va veka voke ka xikola xa kusuhani laha va tshamileku kona, kasi va dariwa akompanyamento ka ntlangu. Então, hina vagundzisi, hina vaticha lava va tshamaku ni vana na lava, hi hina hi nga karhi hi cuka nkama wa ku vana na va ya xikoleni, va vuya hi xikoleni, hi va yisa ku ka ku bela. Loko va huma eka ku bela, hi va nyika nkama lowu hi tlhela hi va kontrolara a ku va revhera materia, kasi va nga nyiki a prioridade ka majogo ma na vakarhi va veka a timhaka ta xikola hi handle. Então, hi yo va akompanyara ka wonke maativhidade, tanto para a escola, que é o aproveitamento pedagógico, assim como para a atividade desportiva.
1: Kanumambo, ando com ela com a Engestela Nhana, ando com a Fumelela.
2: Ah, Fambeni Mac, ele é como bolo.
1: Oh, isso, Kanumambo. Oh, na Engestela, eu sou a Engestela, a professora Arminda. A Vatsungwana, Luku, kuni lava va nghena ximixweni, kuni lava va nghena madyambyweni. A loko nghena ximixweni a tirina ra enhlekanini, loko a nghenaku enhlekanini a tirina ra ximixweni. Entawu usikwini dipuxi ka jantari hinkwavo va kumana a sala distudo pra va rivhera materia ya voo, va kombisana swin'wana swa xikole. A va ni nkama lowu va nyikiwa para va rivhera materia. Masiku man'wana futhi a hi hamba mapalestra ya saúde sexual, drogas, ni swin'wana ni swin'wana. A hi ni va a vanhu lava hamba mapalestra para va dyondzisa vatsongwana a mahanyelo ya kahle.
2: Inkomu swinene. Tatana Dinish Arlindo. Bom, hi vuya lomu ka Gaza. Gaza, loko hi vulavula na yena, hi yena nhenha wa xiyenge xa vugama. A ti lulamisela ku hloma leswaku a ta tlhela a ma nhenha, kambe vunhenha lebyi byi fanela ku ve li patsa vatsongwana ni xikola. N'wina vabeli lami nga na vona, mi vonisa ku yini ka leti ri na ka ni ta dyondzo, a mi va heleketa kahle ku fika mindzima hinkwayo leyi va kumeka ka prestagio, a swi ma yisa ku yini?
3: Swa ku sungula, loko u kuma hi wile a ma-selections hi ku hambanahambana ya mitlawutisameri, ku yinciwile leswaku hinkwavo va vekiwa swa ku va kumeka eximixweni va tindlela ta ku dyondza, enhlikani va tindlela ta ku bela. Handle ka leswo, loko ku helele a mitirho ya ku trainara ni madyambu, a ku ni ma-sessions ya ku funda, a ku ni ma-sessions ya mapalestra lava na ku nga dyondzisiwa a swa ku hambanahambana mayelano ya vutivi ni ya ku hanya komu majove ma nga kona. Se hi leswo ya tshemba swa ku a ntshovelo wa ku dyondza wu ta famba ku fanana ni wa ku bela, eka leswi hina hi nga hi mahisa ku yini hi nga hlohlotela swona swa ku swi enceka ka vona vatsongwana.
2: Leswona va kona vatsongwana, kumbexana hangeli vatsongwana, hambi hina vakulu va ku

0: Loko hi famba ka tindhawu to karhi hi kumeka ka tindhawu to karhi ku ni swakudya swin'wana swa ku loko hi dla swa hi tshuvisela swilini mi swi kotisi ku yini ku swi lulamisa leswi n'wina ka vatsongwana laya tshemba swa ku va kona van'wana va nga ha nwisi loko a ka swidliwani n'wana kumbe swi zanga swi humelela ka vatsongwana lava mi nga ve na vona ka nkarhi lowu wa prestation.
1: Ni nga hlaya swa ku a swi humelelanga hi ku a va ha ta vatsongwani hi mayile a leswi ngo i levantamento ya ku tiva swa ku hi xini munhu ka vona va taka ka ngaki se ni loko swi lunghiseliwa a swakuga a swi mayiwa ku tiva swa ku ku ni va ngaki va ka va nga gexa ku karhi se a yi zanga hi ve ni a swa ku fana ni leswo hi ku hi ti lunghiselile para ku hi nga kumi ku a vatsongwana va kuma a mavabyi ka swona.
0: Bo tatana João ka leti tatana ka ni ta ntshovelo leswi vulavulaka hi timhaka ta kwala ni xikola hi nga dyondzo profetamento pedagogico ni leswi yelanaka ni ta mitlanga ku tiyisa miri tatana Soza vula leswaku a mi swi longolokisa maqhinga muni mi nga ha ma tirhisa ku va mi swi longolokisa swilo leswi hikusa vatsongwana loko va ze va kumana phela va sungula ku tlanga lena ka vona va pimisa ku tlanga ntsena a mi tirhisa yini a mi tirhisa nhonga mi mayisa kwini
2: tanihileswi a nga swi vurisa swonana ku ri misotsa kota hi nga va professori a hi tirhisa a mapalestra se hi nkama lowu wa mapalestra lowu hi nkarhi lowu hi tolovelaka ku va tlhamisela vatsongwana timhaka ta lisima la ku dyondza ni ta lisima la mitlangu ya ku tiyisa miri hi mayelano ya ku hi swi longolokisa swilo leswi kusa hi tolovela ku hali menti saúde física e menti sa leswaku loko antsongwane a praticara a desporto a mzimba wa yena wu ta kumeka wu li lowunene endawu hi ku mzimba wu lowunene ni menti la yena na lona wu li ta va li basile li khanyile leswaku loko a fika seni ya xikolweni a teacher a veka tidyondzo a endla a ti yamukela entretanto a va maheliwa mapalestra vatsongwana leswaku va kota ku consilera swilo leswi swa swimbirhi leswi timhaka ta mabuku ni timhaka ta ku trainari se hi ta swi vula ku hi swi kotile loko hi swi cuvuka hi swi avaliara hi swi vona ngi swi fambile khwatsi kusa na verdade hinkwavo vatsongwani va lunghiseliwile leswaku va ya xikolweni ni mixo se a ku ni movha yi nga va heleketa xikolweni tlhelo ya va teka yi va vuyisa la centro de stage se ni fikani yi va teka movha yi va heleketa amakampu ya ku ya trainara tlhela yi va vuyisa se va vuya va tata tilungisela va kuma refesao entao se ku ngheniwa o estudo obrigatorio o emapalestra dependendo ka leswi calendario li nga ha vekisiwe xiswona maza verdade hi ki a timhaka ta dyondzo ni ta mitlangu tiyisa miri ti longoloka khwati
0: eso hi lava veka xivutiso xa ku mikala kumbeni xi ta hehla hi ta yi kuma nhlamulo kusa mun'wana ni un'wana ni maqhinga yena va trina duri hi ntalo wa vona loko va vutisa ku loko nyamuhla mi ya bela mi ta ma yisa kwini va linada hi nga kala hi nga paluxi maxina hi lava ku vutisa n'wina mi ve va kampiyawu maqhinga lawo si mi nga tirhisa ku kumbe mi ta kota ku tlhela mi hava kampiyawu hi waha ya kona kasi
1: ni nga bala ku amaqhinga lamakulu ma nga kona hi ku hi engeta hi tshimatshima ya ku hi engetela a matrenarela a ku na xin'wanyana xa ku hambana ni leswi a nga siense ya trenamento yi nga enciwa para ku kota ku hi nga kota ku hi va tlhela hi va kampiyan absolute hi ku yini hi ku hi hlohlotela puruka ni ha hinkwavo lava nga va kumekaka ka maselesonje va nga ha ri kona ka mafestivali lama nga ndlula se hi ma hi swa ku lava va nga ha fambile

0: Ya avata vata nyikela experience ku matlete ka leswi vanga hanyisa swona ka lembeleni ya nga ve campaign absolute se swa ku vata kota ku avatsongwana lava famba ku swo swa vanyuwana na vona va kuma morale ka swona swa ku ka senior amatlangela ma hafani la ya ku anga ya hina la mugangeni senior ku ni vanwanyana na vona va bela ku akutlula hina se por isso hi leswi hi nga ha tirhisa swona pora kota ku lava na vona va kuma morale directamente ya ku va kota ku hi nga rivaldara a titulo a lembe leri
1: eswona enkomu hi ta va hi kongoma leyi nyambani a ku ve hi tipatsa na tatana Bellarmino Ntivani tatana Bellarmino hi yena loyi a hi byelaka katsongo mayelana ni leti yelanaka ni ku yamukela mintirho leyi yi nga ta va yi endleka a leyi nyambani ku pfula mintirho leyi tatana Bellarmino se mi swi lulamisile leswaku hi ta yi pfulela kwihi ka kona a khisimusi la ku sungula
2: hakunene hi lunghisile a khisimusi hakunene ku ta ve ni festa ya ku saseka ni ku ya hombi ngufu le dropin ga Mashish yi ta ve laha kambo municipal da Mashish hi laha kuma hi wa ku zonkhi a ku ve givi ndhawu leki Mosambiki yenhle a ringanaku ku ve a atenção yi ve laha yani yi wona mitlangu ya zonkhi leswi byi ringanaku ku ve byi maheka endhawu hi ta ve laha kambo municipal da Mashish hi kona laha hi ta nga sungulela kona hi tlhela hi vala kona
1: leswona ya tiva leswaku mintirho leyi n'wina mhova yamukele ntsena mintirho leyi mi yi kunguhataka hi ntlawa wukulukumba swinene u yelanaka ni ku lunghisela mitlangu leyi ya ta ku tiyisa miri kambe mi nga hi hlevela hi ntshimatshima swa ku hi swihi swa ku navetisa mi nga ta va swi endleka ka siku leyi la ku pfula a mintirho leyi ya ta mitlangu ku tiyisa miri
2: byi nyingi leswi hi longaku byona hi lomuka ku lunghisela a exposição ni feira ka siku lego ku ta ve ni tiempresa ta privado ni ta público ta mfumo ku ta ve ni swin'wana leswi hi ringanaku kumaha ka feira leyo hi ta ve ni ma grupo cultural ma to kombisa a tshamela ka lomu nyambani a byi kinakina ni ku yimbelela hi ta ve ni vayimbeleli va lomu doropeni ka hina entawu byi nyingi leswi byi lunghisaku hi ta ve ni ginastica masiva hi ta ve ni coreografia ku ni vanana laha hi va lunghiselaku ka siku vona va mahaku coreografia ya ku vula a siku leki entawu byi nyingi byi to hlamalisa lava va taku ka doropa ka hina ka nyambani
1: hi swona ka Maputsu ndhawu leyi nakona ku nga ri ku lulamiseliwa ku kongoma leyi nyambani na hi le karhi hi bula hi twa leswaku vatlangi lava se va lulameke timbilu ti ngo bibibibi na va pimisa swaku i ta va rihi leri va nga ta va kongoma hi nyambani hi la ku veka xo xivutiso lexaku mi tala ku tiva swaku kasi maqhinga lama nga ta ma tirhisa n'wina hikusa na n'wina ya mi twa leswaku mi ni nkongometo wa ku ve na n'wina mi va tinhenha lembe leri se hi lihi qhinga leri mi nga ta li tirhisa n'wina ku ve mi kota ku ve mi ve tinhenha leti mi navelaka ku ve mi li tona
3: bongile hina tshemba leswaku a ku na lweyi a swi kotaku ku vula tivati a tshika munhu loyi a munhu wa ku ta a ta cukisela leswi swi mahekaku laha mutini kaku leswi nandzi la ku la ku a maqhinga lawa ma nga longi hi nga longa hina

0: kuita kuma zvihiwa lezve tangadzunza a provhinsi yahina nopodiinyikela kuni masigridu
1: Ndinga
0: kadishwa
1: ihlevela.
0: podiinyikela ndzinge hleveli loko ndzoza ndziku kuni masigridu eka asigridu ayihlevelu puriku loko ndzoza ndzi hlevela oho ri fambile hi moya.
1: Yeso. Nakona a hi lava ku tiva katsongo mayelano ni malulamiselele ya tiva leswaku aka mitlangu leyi ku patsiwa vatsongwana nakona lava va hanyaka ni ulema lowo karhi ka n'wina malunghiselelo lawa ma masiku yini, tinhlayo ta n'wina ti tshamisa ku yini ku cuka lava va hanyaka ni ulema lava va kalaka va nga yingisi kumbe va nga vulavuli, ni lava va yingisaka va vulavula, mapatsele ya vatsongwana lava mi ma endlisa ku yini, mi swi endlisile ku yini ku ve vatsongwana lava kumana va tiva ku va bula swin'we, i vangaki vatsongwana lava mi nga ta va mi ri na vona va matshamelo lawa?
0: I a vatsongwana lava va nga ni ma limitations vanharhu lava kalaku va nga wulawuli ni ku ka va nga yingisi ni lava va ku yingisa majina a ma nga yingisi muito bem vona va bula i ku a vana lava i vana va ta são crianças que saem da comunidade. Então, hi ci vona kwale le mabairo kuni lava va yaku ka va gondza ka swikola leswi ya special mas kuni lava ka laku va nga gondzi ka swikola leswi ya special kambe a vana na lava va hlakana ni vangana va bula ni vangana então loko va tile va ta chikela sen o que aconteceu foi que rapidamente va sungula ku gondzisana ama bulela ama hlakanela hi leswi ha swi vona swa ku va kumana loko va kha va bula.
2: Kombela ku engesela nyana bo a swin'wana hi nga va na xona engesela swihahla xa professora eku hi tirhiseni ngopfu ni va encarregado de educação vatsongwana lawa hi ve na voni ri na voni va hi byela swa ku va hanyisa ku yini weni makwedado hi nga private na wone loko hi tlhe hi engesela swintsu van'wani va professori va fundisiwile va ma tiva ma language de sinage a va swi tiva ku a ku khulumisana na vona hi ka leswi va nga ka hi swona kan mama.
1: Eson, eleka 8 horas na 7 minutos, eta wenyana ka gaza ka tsongonyana ku ve hi tiva i vanhu va nga ki lava nga ta va endla antlawa hinkwawo wa lomu ka gaza ku patsa va beyili va tlhokanyisi nambe hinkwavo lava va nga ta va patsa mintirho leyi a mintirho ya ku ve va balisa nga xikrisawu ku sa ku endliwe per xikrisawu ku endliwa xikrisawu definitiva se swi endlekile hi wa hi matshamelo ya kona hi xiyimo xa xifundzankulu gaza.
3: Mayelana ni ta xikrisawu a delegação la Gaza se li mahile a delegação li constituiu aí 163 wa e cavona ngani a chefe da delegação e na a jornalista wa Irene e na me e na tiroa o hospedela em cá médico e nava motorista e se cento e 30 para Tsongwana, 65 vá Ramblas Sat, 65 vá Rambu la Xinuna. E nem 15 vá treinador e nem 10

0: ngingasho bala kubarbitro si niva delegado bambiri mayelana ni leswi arrangementu lama xa xikolari li matsarini hi leswi nga va hi landza hi tshamise xitano
1: amsirana enhla masele sama final swi ta vevuka ku byela vatswale swa ku manyana anga fambi manyana wa famba
0: Bo aleo e maka ya karatanya no porque só para uma professora ou a treinador cava tsongwane kwa ola vanga por exemplo ninga swi bala ku mina ni li a treinador wa football ka grupo hinkwayo le ndi na yo hinkwayo vatsongwane va bona se para ku a ku hlawula lavaya vadzasexi mfanela ku aku teka vona ka masculine kumbe ka feminine swikumeka na swikarata mazavereleki tenki va swimaisa swoleswo tenki va hlawuliwa se tanto ka vatsongwani asi nkomu ka vaenkaregani a swi nga ta vevuka kambe hi ta kuma maqhinga laha ku for example a loko hi tolovela ku bula na vona vatsongwani ha swi bala sempre swa ku a hi hinkwenu hina hi nga lama trainaraku hi nga ta kumeka ku hi ku ka maselesano ya definitive se n'wana n'wanyana a zami laha swi kotaku ha kona ku daruse wu masimu leswaku a ta kota ku a kumeka ka lista na selesano definitive and now ha swi vona ku a swi nga ta hi vevukela kambe a na u vona swoleswo a hi hinkwavo lava va trainaraku va nga ta kumekaku hi ugamu ka selesano definitive se ni nkoka vatswali vhela leswi xona ndzi nga swi valisa swona loko se mutswari wa ku karhi a ta vona ku n'wana wa yena loko se ku fike vhege laha ku a lava va nga selecionado va famba nyembane wa yena n'wana amuka kaya swi ta karhata maji tingi swi mahisa swoswo a ku na ku yini leswaku ka kuni a xiyenge xin'wanyana for example loyi a nga ni halike ni dozi daki ya majidojano hali ka intervalo ya ku a nga se hundzisa dzasejani xipura leswaku a ha ni opportunidad andnow a swi vevukanga kambe a nawu u swi lavisa xitano hi tingi hi landza leswi i nga nawu se maji hava moralizara vatsongwana leswaku a va swi tivi ku swi mahisa swoleswo ma mahele ya kona
1: hi swona a ku veta nyika mukhandlu muyingiseto ku rhandzeka a hi lava ku ya ka tatana Bellarmine hi nga yena afintrian wa hina hi yena ke muyamukeli wa hina tatana Bellarmine a xiyenge xindluleke nyambana kumekile ka decimal position eka mitlangu ta ku tisa miri swiyimi swa xikolo mi vula leswaku lembe leli a makungu hi wola ya ku ve phokekile swi nga n'wina mi yamukelaka mili n'wina mi tlhelaka mi teka xikotela xi tshamaku kaya maqhinga hi waha ya kona lama ma tirhisaka ku fika nomo lowu vhiki leli la wugamu leli hi li vonaka hi nga ta li tlulela mundzuku hi swini leswi mi nga ta swi landza ku ve mi ta kota ku ve mi kuma mihandzu leyinene hi yihi mitlangu ya ntshimantshima leyi mi ti bohaka hi yona mi hlomeke hi yona n'wina se ni nyambani
2: kwatsilezi va nga wula le ka maputsu a kuna ku hi nga wula laha leswi hi a matirhela laha hi ma mahaku a maqhinga ya hina lawa hi mabohaku kasi ku vi hi kota swikotela hi kuma swikotela lomu kaya a hi nga ta swi kota ku wula leswi ku loko hi wula van'wani ni van'wani va nga teka maqhinga ya hina va tlhela va hi rhangela andnow byi ta woneka hi kama wa kona ku lava kasi va tirhisa leswi maji leswi hi mahaku hina hi leswi vaku hakunene hi komba ku hi lomu kaya hi hina hi rumaku andnow hi longa a ku ve ku wonhle mamodalidad ma

0: atleta hi kutsongo la wona majamoria va ya vatsongwana va district la Matola
1: I nakone mamana estwa shoku alibele muta ya nyambani na mulika xigava xa mubapepo mutira njani ngehle ya arbitro muta ya nyambani na mu ka delegação majina mu ka delegação la wa buwa mpepo kabona la dwa volleyball kunga phazana eso handball muta tira njani eso shoku muta sukala ni delegação la xifunza ku Maputo mu khasa nyambani mu kumeka ka komitiva ya komisao de arbitros mutatira njani loko muhlawutiwa ku wa mu apitara jogo la Maputo por exemplo ni Gaza por exemplo
2: a ku tirhisana ni pitula andzeni ka kampu a ku na ku juka ku an'wana na lweyi yin'wana na lweyi ndzi nga mu wona a sungula ku bela a modalidad dandball le ka Maputo ku ku tirhisa pitula ntse a ku na ku lweyi Maputo lweyi hi Gaza lweyi nyambani lweyi ni ya sanada ku ba pitula apenas laya wo chuka a jogo u tirhisa pitula ka bo
1: Nicolau na Horacio mwatu le marito kusukela na nyambani Nicolau
3: esona 8:24 minutos, Anlaya, Kagaza, 8700-51-333, Kuni Mwingseta Mfukeni, Felix Paruki, oyo oyo.
4: Hey, hausini, Tatema Nicolau, hausini, matrikulo ni Maputo na nyimbani, Mwingsetuwa Ranzeka, Milosa, vela, kompanyala dibati, baila no, lima jogo esportivo escolar, jogambi festival, jogos esportivos escolares, e ainda tem gregas que fundam com o Nhambane. Então, a Barranguele, a Ulaura, o Sérgio, o Passo, se gostou de meter com o Nhambane, a Magatá, a Tatama, o Hospitais, e o Passo, se a Sinunga. Também, a Ana, a Cuba, a Cava, a Cuba, a Nhambane, kota nyambani ati wakamu soku inasona ita me kapitali jayi deklaru kumu kapitali turismu uwa imapi mla wa nyambani angana wana kota kapitali turismu kafile saku haka zamaku haku zamaku umbisa gaweza ufesilea so kama kama tsongwane lava nga ta pfuxela ka nyimbani kasi leswaku va considera a disporto hambi mitlangu tisa miri i turismo kati kota hi vakakona swaku mitlangu tisa miri i turismo hi minkarhi yin'wani swi famba swi li xikan'we swi chadana se alaw ta swaku hi wa hi mapimo lava nga na wona va nyimbani mayelana ni mhaka leyi ya ku va presentela ama destino turístico ya nyimbani kasi ni ku hetelela ka hinkwavo varhangeli va nga kona switichini Maputo kasi nyimbani kasi hi tivaka kona swa ku amajogo xitutivo xikolari ma tirhela matalentos a lo tiva swa ku nkavi ni confidarile a tiekipa to karhi ta maprovhinsi ya n'wina kasi swa ku va kota ku akompanyela majogos lawa kasi hugamu va ta kota ku fika gari va selectionara hambi ku langa va swikoteri vo karhi kasi va ta integeriwa ka maekipa walawa va lumbaka maprofesan'wini hi leswi nga lava tiva swona ka vakoza ka va hini hinkomu Felix Paruki xexayi na swimaxireni
3: hinkomu swinene Felix Paruki
1: Nicolau Maputo ni Mwingiseti
3: a vetu zola hi kwihi
5: ekhomini mina felo khumayi a ni na swa ku tala mina wa kona a xikombelo xa mina a ni navela leswaku voto ni nyambani vatsongwani va ya ku kona va maprovhinsi hinkwawo va ya tlanga mitlangu a ku ve ni vuhlayisi linene mayelana ni sawudi vadokodela va li kona ekusuhi.

0: tshama sempre ku kwidariwa a tlhela futhi ku ni miga because ku ni ni swakudya hi ku enela se lexi ni nga ha kombela xona xi xa ku gamesa hileswaku a ni kombela ku gaza ya wina tanihi lembeni leyi a nga ya wina kumbe vikwi hi seni nordis ku gaza hi mitlangu hi mukulu stereke a ni kombela ku a ya ya wina kambe va tsheketa ni tinhlari ta hina lomu a ti wupfisi vana tanihi hi leswi va nga wupfisisa swona loko va ye va wina leyi hi fambile a hi leswoleswo mitirho yinene
1: i mvolo wa nkama wa xirhami ti fambele felo Gaza kutani Maputo
2: a wu nge se voneka vuyingiseti mun'wana a lava ku komentaranyana kutsongo timhaka ta tourismo bon a vatsongwana va hina kumbe hi nga hlaya va sukela madistrito manyingi
1: bo ndzi hi khomela ku ni muyingiseta mpfhukeni oyo oyo
3: wayangula Gabriel mfundisi manjoko hlanu ya ni ka makuxi ndo ta varhambiwa va mantsorpumikaka gaza nyumbani ka mapuza kasi mhaka leyi ya majogo xikolari yi ve mhaka risima i mhaka risima ko ya phambeni ya sungulela haleno ka mapuzu emalembe ndzhaku ntsusa awosi laya mahlweni ku va lipiwa ri majogo xikolari swa laveka leswi kuva vana va hina leo ka nga swi kuma ku sa nyumuka mabuta xikolo xa ku a ni dyondza ni wusiku enkwanta va hamba se leswi a nga swikolo swa nhlikana ni swi laveliwe na mina se navela ku swi ya mahlweni maprovhinsi ya hina ngopfungopfu ya nyumbani gaza na maputi a yilwi sa nkonka ma koteka swikotela va norho ni va sendi ina hi lwenini ku vana hi kote hi teka swikotela ani mama
1: kuna ni mukiserisani nyambani hoya hoya
4: kumbe ku je
1: bayet a vi tuzwele kwihi
4: Adrian Gomwe
1: hi swona nghena ndzimeni
4: ndzi lava ku tshi ku durante majogo lao kativala letote belokona ku nghena vatsongwana na basi kumbe ni vanhu va hombe loko va nghena mahala kumbe khari ndawu sibundzeke xita perante preparação va preparare majogo hi nkama loko nga mava valesawa hambi wona hombe loko u rura eka ndhawu kuma mana nga wulisa swona ku ku tekiwa district liya leyi wa district liya district liya va patiwa ndhawu yiyo ndhawu a ri na wena hombe loko ya xiya ka ndhawu leyi wa tshuka u hlwela ku tolovela ndhawu leyo a swi komprometerangi a mabindzisi ya vana na ke bungi
1: chao chao enkomo a yi tivi na ku nge se va ni muyingiseti tatana dinisa li karhi ya hlamula
2: bo a hi hlamula hi mhaka ta tourism hi hlaya swa ku a vatsongwana va ta hi madistrict ya ku hambanahambana ku ni vatsongwana va ku va ku dash va le ka district la vona a va tshame va viajara vo sungula ku va viajara u va ta tiva capital provincial hi mhaka majogo xikolari hi nga hlaya swa ku hambe hi tolo for example hi ku hi fikele a inkarhegaga
1: ku na ni mungiseriseni nyambani hi ta ku kombela a murhambi wa hina ku wa hi khomela mi ta hlamula ndzhaku ka swivutiso ku na ni mungiseriseni nyambani hoya hoya
0: a ki tieni
1: wa veka xikhalo kutani ni xivutiso kutani mavonelo ya wena
0: mina a mavonelo ya mina yin'we u xivutiso lexi kunjhani xi nyamahanga for example kuphelo mweni hambana ku nga ni 14 ma district

0: yani kuhengeta namba bisibe ndima sibe kama bisibe mandere ba bas elama sikuma ka 4-5 wo ichukwa yapo bapfuka bungile
1: bungile hanyani kumbela kona nikafike
2: Maputo ini mwingi sete mtungeni Oshin ngena make
3: ya a mina no chesa atiro hinkwawo wu handiwa ku eduka sawo leswa kwa vana mahina va kumana mbangu wa wun'we vativana va dyondza lama mhaka ya madisporto a swi fambe hahombe hi ku kombela hinkwavo varhangeli va swi kota ku va va hlayisa tani di trova sei sta covera si macini a tiro famba e turura i che si di nga tatata e sta non te va sta che sta cena cani mambo
2: cani mambo nei noi che si
1: kuni mwingi seta mfukeni ka gaza oyo oyo
4: Carlos Tembe dropi na kajanja
1: ena tazana Carlos Tembe oyo oyo
4: inkomo ko ezeliwa nami na ol short of speech sinaro maputo gaza nyimbali parabenizar a iniciativa de jogo de jogos escolares que iniciou por vários anos como lavula ntango ya kutisa mire ntango ya ntumbuluko ka vatsongwana lexinawa ku swi twisisa ka n'wina varhambiwa hi leswi ingave a mitlangu ya ntumbuluko ni vulavula hi ncuva ya switele ni vulavula hi ncuva ya ku tsaliwa la ka phepha dyama muravarava ni vulavula hi neka ni vulavula hi mabirlinda mitlangu leyi hi nga kula na hi tlanga exikolweni tanihi lomu Malokazad khale ka matiko i nga vi yona mitlangu leyi yi vekiwaku hi koho or yi ta ve koho ka mitlangu leyi ya vatsongwani yi nga ta vi kona a province ya le Nyembani
1: inkomu swinene 8:35 e kare ya mukela mwingisi to ku rhandzeka kola ka tinkunga maputo gaza na nyembani ka mabula
5: nyamuntmungisetampfukeni hoyo hoyo
6: zichili baba ramao
5: bet ave tuzola ku hi mungiseti wa swi kota ku nghena ka ndzuti wa madota
6: layo 89.9 kota pedro ka masingi
5: iswona kota
6: a xivutiso xa mina xiya certamente ka laha hi nyembani leswi va nga va covidad va nga laha hi nyembani a ndzi lava ku tiva ku nga ta kumeka tingani ungi hi leti ti nga humelela le ka gaza ke ta administradora gayani ke hi ku ndzi tiva ku a za ku ga lawu swi kona swa swinyingi xa yi nga ta kumeka a DGVU ke makontrolari ke o muticontrolari ha mwehe ke ikhesile
5: bongile kota pedro
1: 8:36 e nkarhi wa muyingiseti titunga ti le maputo gaza na nyembani bon hi le ka 8:36 swi komba leswaku va mukhandi wa muyingiseti
5: na kulori mukhavelo hoyahoya muyingiseti
7: ajene
5: baheta vetu zwa le kuhi wa swi kota ku nghena ka bulu
7: papai amasiu akusikela lomu ka hon'wini
5: hi rona bava masiu wa ri kota ku nghena ka ndzuto madota
7: ya akusungula ku bonga ama jogo de esportivos ya escolares mas ngopfungopfu ndzi va lava ku tiva leswi bya ku loko hi famba hi lava ku ya bukela hambileswi ku nga vatsongwana lava hina bya koteka ku hi teka mali ke o mahala ke va wona hi ku teka mali ke ndzi va lava ku tiva sweswo try

0: a hi tivi nyambani ingaku ku se va ni muyingiseti maputsu ku nga le khale mpela hi ta pfala xiyenge lexi xa muyingiseti ku ve varhambiwa va hina va hi hlamula kambe na ya nyimela muyingiseti
1: hi rona nikola i xikona ku kota hi tirha hi watch hi nyika mole varhambiwa va hina ka siku va hlamula swivutiso leswi nga va swi vekiwa vayingiseti ndzhaku se hi ta vhala ya kusa hi ma-8 50 hi ta ve ka hambanini
0: kunene hi ta sungula hi ka maputsu tatandinixi se a sungulile ka gaza
2: hi mayelano ya xivutiso a xi valaku tatana liwa ugama hi nga bala ku alomu ka gaza a hi ha sangula a kuma a mapiriselesonge a vatsongwana hinkwawo ku ve ni nkarhi lowu ku nga mahiwa a swikambelo para ku tiva swa ku i matshamela muni ntsongwanintsongwani a ta nghena ku kaselesawo a nga ka wona hi mavelano ya provavle mavaku u nga tshuka va le na wona lawa u nga tshuka va kumeka ni xa wu karhi va nghenile ka ku va mahiwa a tratament ku ta kota ku va ma a selesawo lelo xin'wanyani i mayelano ni timpahla leti va ta tirhisaka para ku a ku bela hi ku sangula a ka preparasawo hinkwawo a va ni equipamento a ku sukela kola a va ni ansipho leri va nga yi tirhisa para ku kota ku va hlantswa ma-equipamento lawaya para ku bala swaku a va ni ma dos para de equipamento ntan'wu ka leswaku ku zanga ku va na ama-difficultad i durante a competição na ku na va ta kumeka va ni ama-equipamento mambirhi swa ku loko va bela a jogo ya ku sangula jogo ya vumbirhi se va ta tirhisa equipamento yin'wanyana kwanti leyi yin'wana ya ha hlantswiwa inkomu
0: enyambane
3: hi bungile hakunene a swivutiso swinyingi swi nga ta eka vayingiseti a ku tala ka swona a ku tala ka vona hi lava va nga hi lomuka ku parabenizara mandzi va ta sungula hi laha ka mhaka ya disvio ya zvakuga swi vala ku a ku khulule a ku mu byela muyingiseti loyi a ku a khululeki a ku va ku na ni makomisawu ya alimentação lava va nga vona va to rhangela timhaka ta zvakuga entao a garantira zvaku a ku nga ta vi ni ku byi tshuka byi tekiwa zvakuga leswi swi nga yingiwi vana na bya yingiwa van'wani vanhu ntao khululeka muyingiseti hi mhaka ya majogos tradicionais loko ka ma-8 modadazi laha ku na ni yin'we yi vitaniwaku majogos tradicionais laha ka majogos tradicionais hi na ni muravarava hi na ni cuva entao byi vulaku zvaku a ku na modalidadi yo karhi yi nga vekiwa handle everdade ke a hi nge swi koti ku teka wonkle a maberlindi ni man'wani maji yi representado laha a muravarava a dama ni cuva yi kona laha ka majogos tradicionais muyingiseri mun'wana a nga wulawula hi kuvi hi ku lava ku tiva ku loko a lava ku wona a ringana ku khoma mali muni a ka majogos xikolaris a ku hakeliwi nchumu loko wena u tsakela hakunene ku ya wona vanana na vabela ku loko u nga ve ni tamu wa ku famba laha ka kampu yo karhi u ya bukela mahala a ku hakeliwi nchumu u nga byi hi munhu ku tshuka ku hayi ku lava ku khoma swo karhi nada a ku hakeliwi enrelasawu ya ku tiva ku a ku kumekanga vanana va ku ta hi mandhawu man'wani devi va nga chikela va tisola ku kota mina ndzi ta ku hika district ya le handle nguvu ndzi ta kumane ni lava le mudoropeni ndzi ta mahisa ku yini

0: a estágio yivunile ngofu por isso ingane banana lumka estágio vafela kutivana vakota ku va hanya chikangu então a é verdade que zwama heka lezwa ku munwani munwane hi yechi a chava ku ta sengulisa ku yini ku bula ni gaya manje ava trainadori vazili va zwikota ku vi vakombisa ku hi va makabyi honhleni então akuna problema va avana na va convivera a vontade
1: enkomu swinene marito gamu
0: ta Saudi na hina hi garantirile ku vi amandhawu lava to tshama kona vanana makuma ku vi ni ma-red mosquiteiras ku pulverizariwa ku mahiwa pulverização antes ka ku va nghena hi dia 27 yi ta mahiwa pulverização hi segunda-feira kasi ku vi ku kumeka kama wa ku gama ku mahiwa limpeza na ku pulverizariwa amandhawu lawa kambe ka vana na va hina sobretudo vacisati hi mahile a rastreio de gravidez kasi ku tiva ku hi mani loyi a kalaku a nga tshamisekanga porque a nga tshuka ya poliwa siniyani ja ka masiku lawo na hi ni nyimba ja hi mahile byonhle leswi kasi ku vi hi garantira ku hi famba ni vanana va nga tshamiseka liniyani ka majuku xikolari hi leyi ndzi nga ringana ku wula byona kani mama
2: lomu ka tindhawu ta ku pepemeri muta va teka va famba maxikurisana kuta maheka
0: hakunene ja ku indikariwile mandhawu mambirhi lomu va ringanaku ku hi siku ka dixikanso a vanana va swi kota ku jikajika va ta tiva ku i nyambani a tshamisile ku yini ku nga tofinyu kasi ku ya va wona a ndhawu liyani ni khambini ku nga le a nga gondza kona presidente Edward Mongane então a vanana va ta kuma siku leki ka ku va famba va explikariwa ku laha xikola lexi a nga gondza kona Edward Mongane a tofinyu hi laha ku nga vi ni maxikravu va nga cheliwa lemuyani então byonhle leswi byi constituira disporto ni turismo leyi nga weliwa hi muyingiseri mun'wana
1: enkomu swinene a hi talo ndzi vota kusukela kosini Nyembani ku ve u vula marito yo gamu ni xirhambo ka muyingiseri wa ku rhandzeka hi minete yin'we ntsena
0: hi bungile hina hi wala ku kombela simplemente ku vonhle a Mosambique yenhle a wa bukele a majogo ya festival national lomu Nyembani i lava va nga lomu Nyembani hi kombela ku vonhle va swi kota ku ta va ta bukela ni ku pfuna a provinsi ya hina kasi ku ve yi vi phambeni
1: maputo u minuto ntsena marito gamu ka doka Dukisan loyi veke na wona
3: ku khensa Maputo a ti lunghiselile pra festival provincial khani mambo
1: ka Gaza
4: mayelano ni marito ya ugamo i Gaza nainao hali khani mambo yi lunghile lexi hi nga ta kombela xona i apoyo morali ka vagaza hinkwavo leswaku kusuhani Nyembani loko a swi koteka a hi ta fambeni hinkwenu hileswaku hi ya hlohlotela a vatsongwani wa hina ku va ta teka a xi kotela ka mama
1: enkomu swinene lawa i ve mabulo hi veke na wona nyamuntlha ka siku bya nyamuntlha mayelanaka ni ku cukisisa leyi tirhanaka ni mintirho ya ta vutlangi la bola kumbexana la bola la mitlangu ku tiyisa miri leyi nga ta va endleka le Nyembani kusukela 29 ku ya gama 6 ka n'hweti ya 29 wa August fika 6 ka Setembro ka lembe leli tsutsumaka hi ve na tatana Belarmino Ntivani kusukela le Nyembani loyi a patseke ni mintirho leyi Dinish Arlindo xikan'we na Arminda Nevis kusukela ka Maputso nakona Jean Elder na Sosa Xiyangu kusukela lomu ka Gaza mabulo lawa ma patsele vanakulori va ntirho Rigoberto Xisano kusukela ka Maputso Horacio Rumau kusukela Nyembani ni kwalomu khavele hi loyi

0: a fambiseke mabulu lawa hi navela ku ve mune mugqivela lowunene na hi pfalerise hi vula leswaku hi ta vonana masiku lama taka loko lowa ni ta ma hlayisa.
1: Dokisanu adzongeni katiko mabulu ni varambiwa zvikalo kutani mahonela hevenyiseti
2: migivela hinkwayo lana a radio Mozambique Games.

mhaka yi vonekaka ku ta fika ka masiku lawa hi nga ka wona. Tiyindlu ta ku sungula ti yakiwile hi 1907 lembe le loku yakiweke komando lamasocha ya makhuwa. Lana hi ku famba ka malembe a nga va quartel general lamasocha ya maputukezi ku fambeni ka yimpi ya vukoloni. Loko tiku li kumile nkhululeko, quartel lelo li chiwile swanga xikolwe xa masocha inga Academia Militar Samora Machel. Doropeni la Nampula kuni tindhawu ta matimu ya ntumbunuku ku fana ni Cathedral, Museu la Nampula, lana ku kombisiwaka a switirho swa ku hambanahambana leswi swi kombisaka ntumbunuku wa Mozambiki. Kwale Nampula, vuyenzi la ta ntumbunuku hi xihena xa vamakhuwa. Lava tiviwaka ngopfu hi ku bindzula a swikheleketana hi pulangu la ntima ni switirho swa minala ku fana ni mindzava, tinhlelo, masangu ni swin'wana. Doropeni la Nampula ku ni maswekele ya ku hambanahambana na ma fanaka ni maswekele ya vabaniyana va n'walungu ka tikunkulu Afrika, leswi endlaka ku va ku ve ni swakudya swa ku nandziha swinene.

Jomo Kenyatta handle ka kuva a ve unwe ka varhangeli va tikunkulu Afrika a lwele nkululezi bya manghiza nkano wa malembe na mambiri. Ku fambeni ka malembe lawo Kenyatta a tiviwile ngopfu swinene swa nga murhangeli wa xitshungu xa Kenya, leswi swi munyikeke ntamu.

Madjungula Nhlikani, emissora provincial de Maputo, agitou-lhe já julho uma volta. 148 ovadunzi vatsukule a xikole ka swikolo swa ku hambanahambana swa xifundza xa Mutarara, xifundzankulu Tete, fomeni ka tin'hweti tizazo ta ku sungula ta lembe ingaku byone. Ntalo wa vatsongwana vatsukuleke xikole i va sekundaria lana ku humelelaka 134 kasi ku landza primaria ni 14 wa vatsongwana. Musangeli wa tandondzo lavantshwa ni vutlhazi a Mutarara a byeli Radio Mozambique leswaku a ku va vatsongwana na ke mpundzu va tinghenisela ka ta vujimi i xinku swivangelo swikulu swa mhaka leyi. Tani ku hlaya ka Paulo Mabika, ntizu wukulu nga kazi wu landziwa swi nga ndlela ku va ku pumbiwa a nhlayo ya vatsongwana lava va balekaka a swikole ku tlasa vugan'wini bya lembe. Vatsongwana va bizi kumixana vanhu va bizi va kumeka mavokweni ya vupolisa a doropeni bya kancenca ya xifundzankulu Gaza na vahehliwa ku va va ta va va bi vatsongwana va bizi lava a va hlayisiwa ha vone. Mun'we ku lava va kumekaka a maphoyiseni ka Gaza handle ka ku va a bi a n'wana a ta va musindzisi ku va a da a nsila yakwe. Kasi mun'wana wa makumi mazazu ya malembe na tshamaka a Bayiru kumini a xongweni wa pfumela ku va a ta va a xanisile a n'wana kasi a ntukulu wakwe na a kombisa ku va a kombela lidzivalelo. Muzangeli wa bandla bya Frelimo a tiyisa ku va a nkhululeko hi tlhelo bya ta cuma lomu tikweni kumixana Musambiki a ku hlungelaka ku fanela ku va ku humelela ntsena loko ku yengeteliwa a matimba ni mintamu ya ku bindzula swi nga ndlela ya ku va a tiku ni vana va byone va kota ku kuma a swakudya. Daniel Chapu a tlhamuxela leswaku na ehe muzingeli wa tiko ku ta pumbeka a nhlayo ya ku hodisa ku ya matikweni ya vambe bindzu kumixana pfindla bya ntumbuluko tiko byi nga na byone ku va byi andzulutiwa hi swixongi ku matiko ya vambe. Muzangeli wa bandla bya Frelimo fa a vulavula tolo ku pfuriweni ka 11 Conference Nacional bya swiswo swa bandla lebyiyana. Ko hi wa ntlhanu wa tolo ndzeni ka nhlengeletano leyo Daniel Chapu aha haxi a buku byakwe byintshwa byi vulavulaka hi Renovar Mozambique un novo pacto com o povo a nga leswi hlayaka hi lebyimi leswo ku pfuxeta Mozambique xipfumelelano xintshwa ni xitshungu. Namuntlha a 11 Conferência Nacional de Quadros, ku kazi ku landziwa a mintizo hi mintlawa a mugangeni wa Thebwe, doropeni bya

Ihlikali mwingi seti wa kurandzeka wa emiso provincial de Maputo Gaza na Nyemban ka shenge shata mitlangu ya ku tisa miri ka mutguvela wa namuntla 22 ka agosto wa lembela 2026 namuntla keti nhlokomhaka i ku beliwa ka ntlangu wa kulumba 16th jornada musambola 2026 bom tatla swa ku 16th jornada ikusa ama jornada ya swo swa mahativana neki kambe leswi tiyeke leswaku a segunda volta hi lweyi a sunguleke ku beliwa hi wa umuni wa vhiki li hundzeke lweyi a nga ta pfalaka namuntlha leswi hi vulavula hi ntlangu swikarhi ka Ferroviario de Maputo swin'we na Costa do Sol. Handleni ka ntlangu lowu kona namuntlha ku ta va ni ntlangu xikarhi ka Bahia de Pemba na Ferroviario wa Nampula. Hi hlaka leswaku a ntlangu xikarhi ka Ferroviario de Maputo swin'we na Costa do Sol a mintlawa leyimbirhi mintlawa leyikulu nga ni mavito loko yi kumana na kunene a mihandzu ya kumeka. Nga vulavula hi ntlangu wa Primera Volta a Costa do Sol amukele Ferroviario de Maputo, a va ti bela Ferroviario de Maputo hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu. Kambe namuntlha hi ta swi vona swa ku ntwini swi nga ta humelelaku a kampu ya Free hikusa mintlawa yimbirhi ni ku hambana ka ta bela Classificativa a ntlawa wa Costa do Sol kumeka ka ndhawu ya unharhu ni 22 wa tiponti ku hambana na Ferroviario de Maputo loyi a nga ka ndhawu ya wu tlhanu na kanharhu na ni 15 wa tiponti. Swileswo a ntlangu ta va wukulu swa nga Ferroviario swa nga Costa do Sol a ta lava ku humelela nkama lowu nakona ntlawa lowu wa Ferroviario de Maputo u kombiseke mutlhavukanyisi muntshwa a nga Dani Tunyamposa na siva Carlos Manuel va rhangelaka ntlawa lowu hi kusukela 10 ka Junyu wa lembe la 2024 ku ya fika sweswi a humeke hi wa umuni wa vhiki li hundzeke a siya ntlawa lowu wa Ferroviario de Maputo na tani lava vuleke hi kona ni ntlhanu wa tipo kumbe ni khumela tiponti na ntlhanu nakona Carlos Manuel lweyi ku kumeni ka yena ntlawa lowu wa Ferroviario de Maputo lembe la 2024 a kumi ntlawa lowu wa Ferroviario de Maputo na wu va ni tiponti timbirhi ntsena ka ndhawu ya ugamu. Swileswo na yena Dani Tunyamposa lweyi namuntlha rhangelaka a ntlawa lowu a kumeka ka ntlawa wolo a kumekile hi lembe la 2024 laha na rhangelaka ntlawa lowu a ntlangu wa ku sungula wu endleke a vi Ferroviario de Maputo a amukeleke Brera wa Tsumeni khale ka Brera wa Tsumeni na kumeka Brera lweyo a va a ringana hi ku pfumala magolo ntshaku ku ta kombekisiwa Carlos Manuel va va va tirha xikan'we ndzhaku ka ku va va tirhi xikan'we a lembe leli Dani Tunyamposa lweyi a nga li kona kambe a wu rhangela ntlawa lowu li tlheli li dumba Dani Tunyamposa hinkwaswo hi ta swi vona swa ku Dani Tunyamposa.

swin'we na temuza Costa do Sol wa Masinga i mitlawa leyi yi nga ta kumekaka ka Pool d'Apuramento Baronge lweyi lembe li hundzeka kumekile ka Pool d'Apuramento kambe lembe leli a hi swi tivi leswaku xifundzankulu Maputo kumbe xifundzankulu Gaza kumbe a xifundzeni xa Inyembani yi ta swi kota ku va yi chapelisa a mitlawa kambe ku navela ka dzongeni ka tiko ku va ku kumeka a mitlawa leyi yi nga ta kombisaka a dzongeni kambe hinkwaswo ta tikombe ku se hi tsundzuka leswaku lembe li hundzeke a vintlawa a vi a Cidade de Maputo a nga doropeni la ka Maputo li ngheniseke ntlawa wa Maxakeni Maxakeni lweyi a kalaka swi nga mufambeli hi tindlela tinene ku ta fika sweswi kambe lani hi ta va ni manyawu ya ntlangu a xikarhi ka Ferroviario de Maputo swin'we na Costa do Sol. Stelo Manyisa hi loyi a nga ta hi nyikaka manyawu ya ntlangu lowu tani lahi vuleke hi kona leswi vulavula hi mutshambolo i ntlangu wukulu na kunene a mitlawa ha yimbirhi yi ni ku hambana yi hambana hi set wa tipuntu loko hi pima leswaku a ntlawa wa Ferroviario wu ni 15 wa tipuntu kasi Costa do Sol a ni 22 wa tipuntu swileswo manyawu ya ntlangu lowu hi ta makuma ku nga li khale ntlangu loko swi ta ku 14:45 hi ta kongoma a kampu ya Free aka Valbrango ku va hi ya kuma a manyawu ya ntlangu lowu nakona hi ta va ni ntlangu xikarhi ka Ferroviario de Gaza na Clube de Gaza hi ta kuma manyawu lawa ya ntlangu lowu ni mutirhisani kulori Nicolau Carlos nakona handleni ka ntlangu lowu ku ni ntlangu xikarhi ka ku ta va ni ntlangu xikarhi ka Xidengel na Clube de Sibutu hi leswi hi nga ta fambisaka swona a Rito Lilumbana Bela Nkumbi hi lwa mpangalataka ku ya fika kusihi swinene na Joy Torres.

0: 14:45 ku nga li khale tani laivuleke hi kona leswaku hi ta kumana na Stelo Manyisa kusukela a kampu ya Cavalo Branco. Kambe ni nge se kumana na Stelo Manyisa namuntlha loko swi ta ku 15 atikweni la Afrika-Dzonga ku ta beliwa a ntlangu wa tasa. A ku va hi kuma mahungu lawo hi ta rhamba Edward Figurão ku va a entelela mayelano ni ntlangu lowu wa tasa wu nga ta beliwaka ku nga le khale loko swi ta ku 15
1: ku rhandzeka wa switichi swa Maputo, Gaza na Inyambane, Radio Mozambique hi le ka madambu ya ku vulavula hi mintlangu ya ku tiyisa miri. Hi mina ni angula swanga hi xihena ya le dorobeni ra Johannesburg. No bakona mahungu ya vugama hi vela ni mintlangu ya ku tiyisa miri hi ximu xa tiko lele. Namuntlha nhlokamhaka a ta va tasa MTN8. Hi lana namuntlha hi ta nga hlalela ntlangu xikarhi ka Sekhukhune United swin'we na Orlando Pirates. Ntlangu lowu wu lumba xiandla xa ku sungula xa ma-match finals. Wona ntlangu wa kona wu sungula 15 le a xitadio Petro Mokaba Apollo.

0: Bane asifundzankulu xa Limpopo kwa mintlawa leyi mi tlhasa ka xiyenge lexi se ku khuni United hi lweyi a humexeke ntlawa amazulu ave ha muno mabola ya ku yanguliwa ha manharhu a handzu lowu lukiweke eka nkama wa xiyengetela eka se Orlando Pirates a nga yena tekeke xikotela xa vugamo xa MTN 8 hi lweyi a susumeteke ntlawa Durban City ave ha mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we na wona andzu lowu hi lowu kumeweke eka nkarhi wa xiyengetela a ntlangu wa xiandla xa vumbirhi wu ta endliwa siku la 29 ka weti yo leyi hi nga eka yona a ntlangu wun'wana wa ku sungula wa mamaya xifinaxi wu ta endliwa mundzuku xikarhi ka Mamelodi Sundowns swin'we na Golden Arrows na kwana ka madambu ya namuntlha ku bekisiwile emintlangu leyi mi pfalaka a jornada la ku sungula la mphikisano lowumbirhi wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga mintlangu ya kona mi ta famba hi ndlela leyi Hope Football Club a ta yamukela ntlawa Universidad de Pretoria Leicesterford City a pimela mintamu na Harvard College Hengur Lions a bela na Gamora De Bees a yamukela ntlawa Highbourne Midlands a bela na Magees ku va na Universidad de Northwest a phikisana na Ampington City mintlangu hinkwayo leyi mi sungula ha Kings Yarash mphikisano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga wu sungule tolo na na ntlawa Real Native lowu toloka siku wa ku vitanaku wona Kazrick Stars hi lowu beka wa Cape Town City a veya mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we eka se ntlangu wa xikarhi ka Venda na Lerumo Lions wu kamina mintlawa mambirhi mi ringana ha bola lin'we ntlawa lowu wa Real Native hi wona wu rhangelaka mphikisano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi nkarhinyana na wu nga na tipoint tinharhu na loko saka mintlawa ya Venda na Lerumo Lions mintlawa un'wana na un'wana u va ni pontu yin'we ntsena hi ku hinkwaswo na ya kongoma Radio Mozambique mi yingelake Eduardo Figurão
1: inkomu Eduardo Figurão hi mahungu lawa ya ku beliwa ka ntlangu wa tasa hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi le ka 14:48 kambe lavetela tindlela ta ku va hi ta kumana na Stelu Manyisa a ku va a hi nyika manyawu ya ntlangu xikarhi ka Ferroviario de Maputo swin'we na Costa do Sol.

kutsundzuxa na kona leswaku wa xifundzankulu Gazana namuntlha ku beliwa ntlangu wa oitava jornada hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza lani ferroviari wa ka Gaza a nga ta amukela ku a klubi di Gaza kasi xidengela ta bela na klubi di xiboti.

A mitlawa yimbirhi ya ringana ka tabela classificativa yi ni 9 wa tipontu un'wana ni un'wana. Ntlangu wa ta vakulu xikarhi ka Ferroviari de Gaza swin'we na Club de Gaza. Ntlangu lowu amanyawu kombi ku hlaya leswaku amanyawu ya ntlangu lowu hi ta wu kuma na Nicolaus Carlos.

A xifundza nkulu Maputo namuntlha ku pfala a mitlangu ya Campeonato Provincial swimbya xifundza nkulu Maputo lani a ntlawa wa inkomato wa Xinavani swin'we na swikola Sergeant Chua Bowani va nga ta kombisaka xifundza nkulu leswi ka mphikizano ya Pool da Puramento Zona Sul. A xifundza nkulu Maputo nakona ku beliwa a mitlangu ya futsali, handleni ka mitlangu ya futsali ku beliwa nakona hi van'wanyana hi lava phikizananaka namuntlha, hi vulavula hi ma-juniors nawonawu, hi vulavula hi mitlangu ya ma-juvenis ni ma-iniciado. I mitlangu leyi landziwaka a namuntlha hi ka tikampu ta ku hambanahambana hi ximi swa xifundzankulu Maputo.

0: fambisi ntsena akuva hitisa mafambela ya lowu ntlangu akuva hi byela vayingiseti leswin'wana swi lumba varhangela na pela hambi wena swa swi ku lumbi leswo
1: i ntiyiso manyiso hlaya u tiyisile na kunene va tholiwa va hlongoliwa swa tsakisa loko elibenvhini mina na mina radio Mozambique Maputo Gaza na Nyembane libenvhindu stelu a hi tlhuvekeni
0: anabe ayo belinga a benvhindu lweyi yi se hi wini lweyi
1: benvhindu lweyi hi lwaku hi libenvhindu stelu manyisa a ka ntlangu xikarhi ka Ferroviario de Maputo swin'we na Costa do Sol hi nyiki manyawu benvhindu
0: Alright. Allo ko benvhindu a ri koho na hina ha mumukela hi liben ya mukelanso ka lowu nkama na pela ni muyingiseti ku vekiwi bola lana hikuva ku ta khatisiwa ntlawu wa Ferroviario de Maputo hileswaku ku ve ni ku gadlana ka vavanuna vambirhi tlhelo la Ferroviario ni vona lana a ta va swiphiwa a nga gadlana ni na madu wa Costa do Sol kambe mutlhavuka kumbe mbiwa mpepo tatana honono Fortunato u nga hlamale belinga ni muyingiseti hi yena hi honono Fortunato i mbiwa ngweve ka lowu nkama ku vekisiwe bola lana xikarhi ka meio campo ya Ferroviario akuva ku biwa pito ni vona tierins mbiwa Costa do Sol anyimikisekeke kuva ba xipamo va kova beli vambirhi khamukhamu na Celso va hambeke barrera a bi bola tierins bola liya lusa a ta va kusukani bola na ku lumba Costa do Sol ku vula leswaku masiku ndzhaku ku tivisiwe ku cinca ka vahlavukanyisi hi tlhelo la Ferroviario ku vula leswaku hi ku vona matimu ya kwa Ferroviario de Maputo a vabi va mpepo na hi loko leswaku vahlavukanyisi va ve vanyingi hi ku famba ka mahika xihitana xa ta vubeli bya bola ka Ferroviario hi 1990 kumbe 82 Mario Esteves Coluna hi yena un'we ka vatlhavukanyisi wa Ferroviario a tamekeleke ntlawa lowu hi ku famba ka malembe hi vulile leswaku vanyingi vatlhavukanyisi va Ferroviario na yehe Danito lweyi a ngo sungula ku va rhangela Ferroviario lweyi loko hi vona matimo Mario Coluna vana Arnaldo Salvado lweyi a fambiseke lowu ntlangu ka malembe ya 95 na 98 Arnaldo Salvador lweyi a tlhele ya tshembiwa kom Ferroviario kusukela 98 ku fika 99 ni ku va tamelili Ferroviario hi lembe la 2002 Nyamposa a kumekile ka lowu ntlawa Ferroviario hi lembe la 2012 ku ya fika 2014 a siviwa hi Arthur Semedo kutani vanyingi vatlhavukanyisi va ndluleke hi lana ka Ferroviario de Maputo tlhelo la Costa do Sol lomu ka lembe ra 1990 ku fika 94 Arnaldo Salvador a suke la Ferroviario a tamela Costa do Sol lweyi a gama a siviwa hi João Suzano hi 2027 kumbe 2007 ku ya fika 2010 a ve Suzano a tameleke a xikwata xa Costa do Sol kutani yo vulavula ntsena hi ku cincacinca ka vatlhavukanyisi tlhelo la mintlawa a yi mbirhi leyi yi kumekaka Costa do Sol a ka ka xigava kutani xa vumune xaxameto wa Musambola hi vulavula tapela classificativa ka Ferroviario a le ka oitavo lugar hi vulavula hi ndhawu ya wu ntlhanu na kanharhu ya Musambola leswo i tindhawu lomu va kumekaka kona na va nghena ka jornada leri ra u khumi ntlhanu na kan'we ku ta biwa xikatiso hi kapitão jeitoso a ajeitari bola jeitoso xikarhi ka meio campo ya Costa do Sol a ta hlehla jeitoso hi mastyle a chula bola ya xikela kusuhi ni nada bola leyi la lusa a ta va ponta pea dibatiza ri lumba Costa do Sol Armando a ve

0: Zatukulu wa Costa Sol vulawule grand area muhlanga a chincha tlhela le kongomisa kathlela xibaba lo mkungana ama tu ama George la bola la xikala meu campo ya ferroviario va dima bola va silva pele va ferroviario bola le lusa nada ara lusa anga kuva va gunyile va pele va Costa Sol nela ni bola a chula bola lo mkungana mpele kulo atlelana himan hi Terence na hi Jean Bon and Bon yundi a inketa yundi kambe kama muhlele bola yundi va lo lana mpele wa Costa Sol ku humelele capitão jeitoso pela maboko jeitoso
1: Mahisa ku ta fika sweswi u nga mu hlayela yini ferroviario swin'we na Costa Sol.
0: Na, Belém. A espetáculo score. Ah, le 50-50. Ova leswaku. Costa Sol. Yena a pfuxelaka hi makhambi manyingi balizene kumbe kusuhi ni baliza ra ferroviario. Ferroviario. A hantla luza mabola lana a meio campo. Ile nsentsentsa ka kuba anga swikoti kuba phokophela aya mahlweni. Ne Costa Sol anga toloveli ku tiya lana a mahlweni. Bo, iri vale ku nga meteka na bele leswo ku a hi vona majugada lana na ku kuni ku peta peta minenge hi maendlela ku amanga ri manene. Mbiwa mpepa swifunile kutani xikhatisi ku ta katsiwa a ntlawa wa Costa Sol.
1: Na khatisi wa Costa Sol Stelu Manyisa hi ta hlometela a laya a xifundzankulu Gaza. Nikolau a ka ntlangu xikarhi ka ferroviario di Gaza swin'we na klubi di Gaza a ku va hi tiva leswaku ku ta fika sweswi i ntswini swi endlekaka nakona a ku vuliwa leswaku ku a mintlawa a ferroviario di Gaza. Wa humelela Nikolau inhlikani unga hedzela yini ku ta fika sweswi
2: Sikane ana balanko singana mu itse ku rantsa wa mafuzu gaza na nyembani kunene tsamla ku kala a kampu ya mari ya ngwabi ndana ke ku aka manya uya ta bola hi ximo sha oitava jornada ya pikizano wa bola lana ke ku bela kanta wa ferroviario wa gaza xikanwe ni klubi di gaza i derby kulu kuma swinene loko hi tshukisa a mintlangu leyi hikusa i vanhu lava va kumaka kumabela lomu doropeni ra ka ncincayi na yi nga se ya mahlweni hi ta va hi pasa Felix Paruki vakhuzeli fanele ya nkama hi lawa mo ni saku ku yini lana ka ntlangu lowu wa ferroviario ka tikonyemo
3: ixikani tanisitivo rhandza ka maputugazi nyemani a kulosa na kulori belinya astud central tani ipona leno a maringo bi le ka bichelela a grand derby le yi kolakala ka friend friendi pelo da di gas na club di gaza la hi karwa 5 minutos sha club di ferroviario anga nginisa a golo hi mbeli vasco kutani intangulo u tsene loko chuka ankama hi xiyimo sha temperatura hi temperatura ya gardaraka hi tsaka a loko ni munyana kambe tsama swa ku e ntavalo a county sendiri podi beliwa ni kutuka va hlaleli ta tama mkhavela bilinya hi wona mabakata sima ya maple kompletareka kutani tsimba swa ku a te zeki ya meya hora a ba kuseli yo ita vela va ka kona leno hi ntawa wa ku tsimba swa sile ta tama mkhavela
2: kunene mari tu ya Felix Paruki ingam chipsi wan tango kambe nakona hina Gilles Louis relator oficial wa hina Gilles 5 minutos ka loko endiwa golo likulu kuma swinene hi ka wa ferroviario makonstituição ya vatlangi ba tshamisele ku yini
4: bo endi kana na bela endi kana si swa swa ma puto gazo na nyimbane ku vula leswaku wa ferroviario ta hela ka ntlangu wa ferroviario na club di gazo wa tsava jornada campeonato nacional de segunda divisão fase provincial ma ingenela mtlawa inaro ferroviario ngena na talu Mazivi, Ismael é capitão da equipa, Govelli, Vidali, Barroso, Vasco, ninguém entrou a golo, agora já estão já 5 minutos, Júlio, Mazuzi, Venácio, na Muxanga, e 11 inicial, Casava suplente, e Costa, e Slovani, e Ronaldo, e Oldemiro, Kunana, a Zaria, e pai, casa com

0: Vero Viario hi yena a tlakulaka ngopfu kambe Annabella lau hi ku cukisisa Vero Viario a nga ku swi kota ku huma na humelela kahle.
1: A nkama wa ri nyinga na bela a ri tintama hinkwaswo hi ta swi vona loko ta ndlula a 90 minutes kambe loko hi lava ku vula hi statista a Ferroviaria a ni dozwa tikanto na yena kulu bigaza dozwa tikanto kambe loyi a tiisaka hi stafu hi Ferroviaria bigaza amafadzeni ya Gwarbrei Guti loyi nga kapitan wa ekipa ya kulubigaza. Ku vula leswaku Annabella a mitlawa leyi yambirhi Ferroviaria lana a fanela ku ve a sisisasisa ku va ta huma ntirhi wa swikona ku ri a ntlangu lowu i ntlangu a fanelaka ku humelela ku ri a yo sala ni wun'we ntsena loyi a nga ta kongoma masiya ku aza banana na Primeiro ku ri Club de Gaza a se ntlangu ni ntlangu yimbirhi hi vulavula a ta endla kutu a kuma ndzhaku a yamukela kulubi xitengelo. Kambe hinkwaswo ta swi vona loko ku tlhela a 10 minutes ni a xisela xa RB through one time.
0: Rene na Bella a ri tlhela makumaka ni a tlhela ta Ferroviaria wa Gaza ni ku ri tlhela ta Tupi di Gaza ta Atman ni tlhela hi tihumbe ya chuseka a na Bella.
2: Tlhuvekani vana kulori hi ta tlhela loko ta sungula xenge xa vumbirhi a kampu ya Free.
0: Kudene va manwa na doba doba na va tsawa kulubi di Gaza e tlhela na mabela ya xibaba xi Louis. Ikesi la na pela eta va kupata nkona ku talomba va tele va kulubi di Gaza a hlisila va tsamba ngona kona no se ba bola a ka ba bola om tshila bi bola pa na tene bokede wa tla gorreja ku ba bola se ya ma ukona va kalu kambola doza a kumetela gashile kalu ya uma Ferroviario
3: loni bona ku lindza tsaka fasena ku meka ka fasco fasco ku yizi tela papela le ya xibena ku yina hlantsela le ya na pa masai la ku na ntumu le na ku lindzi ali pedza na ku meka judu zwo langa hafikanga ku dava big bola le fa la be ku tshumetela bola ku meka Ferroviario wa Gaza ana lula ma dela belwa tsa wa Ferroviario ku beva human bola man ke langa tsa bola le na ku na bola la tsangini hi manikelwa nga ta humana lona va teketa bola swi le tilweni hi manikelwa nga ta humana bola ekaluwu a nyike tibola swi le ekaluwu yi kuta ya vula leswi a teka bola la yena manikelwa a tekaka bola la yena a fambe ku nana nga na xihanta pfelo wa Ferroviario hi manikelwe barusi barusi a ku litela xikotela ndzhaku la kumekaka mani kumekaka bito bito a ku yini a ku a ka swiwa ku sungula na yena mambirhi manharhu a kavi la yena alipenda pambe na mwanyaka ka ku rhanga group di kasa wa manibola ku nu bea tikala ka ivo na tshama ka yulanga ka ta dire a tete de

0: Nicolas Carlos swinwe na Gildo Luis mu fanela ku va mu lulamisa matshamela leswaku mu ta fika hi tindlela tinene amanyawu ya ntlangulo wo lama kalaka manga fika hi tindlela tinene ka vaingisiti va hina maputu gaza na ingembani mu fanela ku va mu vona titambu leswi ti tshamiseke swona akuva mu ta ya mahlweni ni manyawu ya ntlangulo ina 14 horas kumbe 15 horas na 43 minutos anga malo ntlawa hi vulavula leswi hi ka Ferroviario de Maputo swinwe na kosa tsolo va kumeka ka ku useni ya dumba leswaku ku nga likhali steli umanyisa hi lweyi anga ta tlhela ka hinyika ntlangu xikarhi ka mintlawa himbiri lani ntlawa wa Costa de Sol uya ka xengele xa ku sungula na humelela i Costa de Sol vuya avuyaka hi ku luzeni ka Jornada le hundzeke nakona mintlawa himbiri tani la vuleke hi kona leswaku loko Ferroviario de Maputo na Costa de Sol va kumana a mintlawa leya himbiri leyi ya magulu ma humelela ku ringana ka humelela kambe ntlawa wa Ferroviario wa Costa de Sol hi lowu humeleleke a ka Jornada la vumbirhi ka Primera Volta a Costa de Sol yena nga amukela Ferroviario a va humelela hi bola lin'we namuntlha nakona a Ferroviario i Segunda Volta lowu va beliwaka a Ferroviario amukele Costa de Sol ku ta fika sweswi hi lwe a luzaka Ferroviario hambileswi a belaka kaya ku vula leswaku Jornada leli pfulili hi wa umuni wa vhiki leyi hundzeke loko ntlawa ya Sportiva de Songo bayana Ferroviario da Beira xingal di 30 hi lweyi ya yamukeleke Liga Sportiva de Sofala a va luza hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu kasi hi wa ntlhanu a ntlawa Association Black Bulls murangeli wa swikwata ka tabela classificativa hi lweyi amukeleke ntlawa wa Maswakene a va tibela hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu a Liga Sportiva de Pemba a tibeli Ferroviario wa nakala hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu kasi ntlangu wa ku pfala a Jornada leli wu swikarhi ka Ferroviario de Maputo na Costa de Sol swin'we na Bahia de Pemba na Ferroviario wa nakala a hi se tiva swaku ka 45 minuti ya ku sungula a Bahia de Pemba na Ferroviario de nakala va le ka matshamela muni i nkama wa ku va hi tlhelela kampu ya ka ncayincayi ku va hi ya kumana na Nicolaus Carlos ya dumba leswaku a matshamela se ilamanene Nicolau
1: ana bela nkumbe emoyise doko rantseka va technique ela ka kuveti tonga tifika hila kula ka kona na iza makuve yankula kufikela ka ntendelo Maria Mgobila kubela ka 38 minutes na 15 wa sekundus anta wa ferro ya rilo wa homelela ka mathweni anta wa Brigaza ka oitava jornada ai tive kumbe matshamele hi lama fikaka tindlela tinene na bela
0: nge hi loko mo va kola studio na mina Nicolau ni kuma hi tindlela tinene tlhovekani
1: kunene ya tsaka loko matshamele lawa 38 minutes na 39 seconds Gilles Louis kaza azama ku nganga endla a golo la ku sungula kambe swa ha mu tsondzomela sosi le ka kuni skati sulumba ka club digaza
2: kuna skati sulumba ku zaba pa pola gorne ja kombele ta huma ku talu wa ferroviare alve skati sulumba ba bele ba club digaza kambe gorne ja ferroviare ku ni pola le tema ho ka ko agashi lo wa ma ferroviare yo
1: e ferroviare o makan bole malkelo o makan bole ne ri ka peta pola ku ka general peta ka dominguez ya santela na magul dokola peta pambeni chuka ngozi vata famba le ne jula nga hafikanga mbelo tla wa ferroviare pasi tla pelo ferroviare e malkelo ya veka ka bola shipeni bit bit al veka ka dominguez nga hafikanga tshelela ka vasco vasco ku yine aka hafikanga chumu le ne ku famba mani ku famba mbelo tla wa club de gaza bola ni kutu
2: kwala ni goto vamtsileli mbelo wa ferroviario dzimba la yawo ma imana rivaza tika bola dzaka manda kambe dzona imana abda bola bola dzile pokene e ku tsula vapel va gaza imana tika bola ku dzide tika class pesa pa bola ta mukwareza pa makuta men skandizo uta uma marelo wa mbire class ya beshi pa mukambe abde kelindengo mbelo wa ferroviario na kadzi wa ferroviario class

0: Não, porta, e tá tudo com a tamlawa na atira ku veni ni kuma lava nga para kuma swiyo. Kambe leswi linga fambisa swona a campeonato hi lana swi tsakisa ka kona.
1: Kusa ku a linga maneno a fazemilinyana swi hlayeni.
0: Bom, ni ta hlaya leswaku swi hlaya a organization ya linga. Kaka a coach kota amahetumambirhi. I lani era para ya bela kona hi marakweni ndhawu ya kusuhi kutsongo. Kambe ni nchumu leyi ka majornada ya ugamu swi nga ta na swi tikomba hi siku lin'wanyana na bela kaya a kumeke na bela ni ntlhanu wa vabendi mabelo vambirhi nkama nga bela na manyeni. Se a ku kumeka a xitiviso o wa vhizwa na vegatown ta swi kombisi leswaku ku nga le ku famba ka masiku ni ku ndlula ka mitama a ta kumeka ni nga mili wa tindlula mindzhaku. Vulavulela nga futhi ka nkama wun'wanyana na murhangeri wa ntlawa lowana a nga kumeka a ka ntlangu ya liga a bava vachayi va mpepo endhawini leswi ni hi nkatsakanyo swi komba a tiorganizasangu ka klubu ya liga.
1: Swi nga ta landza kutisana ugamili swi nga ta landza para maekibati
0: bon a leswi nga ta landza ka swoswi ku ve ni ni hi hlengeletana ni mindlawa a ku ve ni ni hi tiva swa ku hi nga ve hi endlayini para ku hi pfala a lembe hikusa ke vulavula ya goxa a ku ve ni ni avabeli va tshama a ku fikela ka swoswi a te lembe li taku lomu ka mafevhereri marzo swi nga kumeka swoleswo swi nga ri boha entawu hi ta vona swa ku hi endlayini.
1: Nanoko kurangeli va sesa provincial isifunza kulu babutu tatana esperado mukashi hala bela na kumbe na kodi ndaya ikumbe ka ni mu rangeli wa Incomax na van tatana vitu mashava kuwinena asheki ni na navela iba ni mulu
0: na la ipoto tsana ya bokho leswi hi ta hlaya swa ku hi fruit kumbe hi ntshovelo wa lava timali a leswi hi nga tirha hi leswi hi nga tshovela loko ku sungulela ka pembato hi fene a xipfumelelano leswaku siku hi tirha ku va hi nga kota ku va hi nga va a va hi ri novara porfidial pasado hi ve hi na va campion wa provincial mabot leswi hi nga tlhela hi ri novara lembe leswi ntawu i ntirho wa wukulu loyi henhla ka wona futhi na hi tilongisela ku va hi tirhela a kulu dapuramento yi nga lani hi fanelaka ku va hi pfala lembe leri hi ve ni malembe mabindzu ya pulatswana na hi rela ka bule majenga xikoti ku va hi chapela hi ya ka xigava xinyenyana xa mutakolo bya ku vona swaku lembe leri tengi swi endlele
1: sweswi mu ya kuli sweswi mi nga ta endla sweswi endlaka ka nkarhi ya swona mara nkomati tirhisela iwe divisi
0: hi bya ku a terceira entre vez e gostaríamos de trabalhar para materializar esse princípio. Infelizmente, os dois primeiros anos não fomos felizes, mas há uma estrelinha também bem visível ali do fundo, que se nós continuarmos a trabalhar como temos estado a trabalhar, tudo é possível. Estamos a trabalhar para isso.
1: Kasa ku inkomada ti lunghisisa
0: a ku ti lunghisa a swigami sempe ri tenge tshama na hi ti lunghisela xitamisa trabalhar xitamisa continuar a trabalhar hi tshama na hi tisa ate hlayira ultima gota kutanga
1: ka nwambo tatata Zito Mashava ku rhangeli va inkomati na vanhu inkomati i nhenha ya mpikisano wa national da civila divisão xifundza kulu Maputo animale ku kasa ka 150 mm cash ya campeon national esport football club ya 100 mm cash wa ri segundo classificado melhor marcador wa clube da Manisa na Bela e wali imo medi asifo yena anga peta magolo ya manyingi ka mpikisano lowu ganyimaka namuntlha ana Bela ni ta gamisa ni Veradori wa esporto na xifundza xa Bohani tatana Mukavele mari mi nga na vona ka nkarhi lowu ku gan'wini a mpikisano wuxiwaka na xona siku na divisawu a ceremonia leyi wambiwa a xifundza xa Bohani a twa yini ku yamukela a ceremonia ku fana leyi a action la vutaka.

Nisi va mintlawa imbiri swi nandzika ku va vangiseti va hina va tiva mabolela ya nkhantshu ka ntlangu lowu kuluzaka akulubi di Gaza mahlweni ka Ferroviario di Gaza. I n'winyi wa muti, a yamukelile a tlhela a humelela hambileswi ntlangu kalaka u nga se fika makumu ya dumba leswaku timinetinyana tingaki ntlangu wu ta fika makumu a ntlangu lowu ku beliwaka timinete ta ugamu. Nakona ku hlaya leswaku xifundzankulu Maputo Campeonato Provincial hi leli se li fikeke amakumu namuntlha, ku chachazeliwa vabeli tanihi laha hi tweke kona Rigoberto Xisano kusukela xifundzeni xa Bowani lomu a tweke vatlhavukanyisi hikusa ku chachazeliwa vabeli. Nakona ku endliwi ntlangu axikarhi ka Xikolo xa Sargent wa Bowani na Association Football Club Umbeluzi lomu ku humeleleke ntlawa wa Xikolo xa Sargent wa Bowani. Ndzhaku ka leswo ku chachazeliwile mintlawa leyi humeleleke, leswi hi vulavula hi inkomati wa Xinavani loyi a kumekeke ka ndhawu ya ku sungula hi na Xikolo xa Sargent wa Bowani. Nakona ku chachazeliwile mubeli loyi a ngheniseke magulu manyingi nambi lweyi kumeke ku ngheniseliwa magulu matsongo a balizeni, leswi vulavuliwa hi Medlori Marcadori ni Medlori Guardaredi. Nakona mintlawa leya yimbirhi Ferroviario kumbe nga hlaya swaku asosesa hi nga hlaya leswaku a ntlawa inkomati wa Xinavani swin'we ni ntlawa wa Xikolo xa Sargent wa Bowani i mintlawa leyi nga ta kombisaka xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya Pool de Apuramento Zona Sul. Nakona ka Gaza a kampionati hi leyi laha ya ka mahlweni hi ku beliwa tanihi laha hi nga twa ntlangu ulumanyawu na hi nyikiwa hi Nicolau Mukavel. Nakona a xifundzankulu Inyembani mukombisi i Baronge Football Club na Temuza Costa Tsolo wa Masinga i mintlawa leyi nga ta kombisaka xifundzankulu Nyembani ka mimphikizano ya Pool de Apuramento Zona Sul. Hi ta tiva loko mintlawa leyi yi ta fika makumu xifundzankulu Gaza, leswo a ntlawa wa Bilen Ferroviario wa ka Gaza Klubi di Gaza Xidengele na Klubi di Xibutu. Ya tiva swa ku ka mintlawa leyi ya ntlhanu yi kona mintlawa yimbirhi leyi nga ta kombisaka xifundzankulu lexiyani ku va yi kumeka ka Pool de Apuramento Zona Sul. Nakona Antlhari ya Radu Baltazar a vula leswaku hi talwa tindlela hinkwato a ku va hi ta tlhela hi kumana na Nicolau Mukavel ku va hi ta tiva mabolela ya nkhantshu ka ntlangu mahlweni ka Ferroviario di Gaza swin'we na Klubi di Gaza lweyi a luza Klubi di Gaza mahlweni ka Ferroviario di Gaza hi bola lin'we hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu. Hi ta kumanyana unanga na hi twa leswaku vatlhavukanyisi va le ka matshamela munhu ka ntlangu lowu wa Klubi di Gaza na Ferroviario.

dza 7 horas na 28 minutu timiniti ta kukorisela ta madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri a Missouri Provincial de Maputo Gaza na Inyembani a unanga na kona likona kola ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri ku leswiya loko pfa u twanya na unanga na wa tidzudzanyana a wu khaveli bya bola hi ku ya kampu ntsena na hambi hi ku tsutsuma leswiya wo titlhantlha a ku va swirho swi nga khwaxali u kumeka u titwa hi tindlela tinene

0: wafamba marume kanu wa emissora provincial de Maputo Gaza na inyembani lomuna muntla yomeseke tihloko mhaka ve ku beliwa ka Musambola 2025 nakona ku beliwa mintlangu ya segunda divisão oitava jornada e campeonato provincial tsimsa tshifundza nkulu Gaza nakona vaingiseti ni rivalelani ku phazama loya dlaka swamunyu lani ku veni ku phazama a Ferroviario de Gaza a ti belintla wa klubi de Gaza ima bola manaro ya ku pfumala yangulu ka simundzuku a klubi de Xidengela ta bela na klubi de Xibutu a swifundza nkulu Maputo a mintlangu ya campeonato provincial leyi se yi fikeke makumu lomu se ku chachazeliweke ni vabeli hambina ni vula leswaku a ve hi ntsako wunene vayingiseti va ku rhandzeka va Maputo Gaza na inyembani loko mu longoloki na mina ka xengele ka siku la namuntlha ka xengele xa ta mintlangu ya ku tiyisa miri a loko lwa ntamu a bekisa hi ta tlhela hi kumana Maputo Gaza na inyembani.
1: Madambu, magambu, madambu. Yami ntango ya kutisa mwisho.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas em Moçambique, em Caruana, Chaute, Loma Rungula, 27 Lebes, Nene.
2: Nhlautelo wa madzungula nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo
3: liphelile muyingiseti lowu rhandzekaka wa emissor provincial de Maputo vamabindzu va swiyenge swa ku hambanahambana va karhi va tihita hakuva va kumeka kun'we ni ku londzovota bindzu hikwalaho ka vukombisi byikulu byi nga ta landziwaka rikatla xifundzeni xa Marakwene nga fasi kusukela 31 ka agosto hi nga ka yena. Cruz Vermelha de Moçambique xifundzankulu Maputo yi karhi yi lavetela tindlela ta ku va ku seketeriwa mindyangu leyi nga ka matshamela ya ku pfumala. Vadyondzi va swikolo va nga ta kumekaka ka mitlangu ya ku hambanahambana xifundzankulu Nyambani va karhi va tihita hi ku tilulamisela hakuva va ya kuma mihandzu yinene. Eka tinhlokomhaka hi nga ta tiendla namuntlha 22 ka agosto wa lembe la 2000. Mpangala lava mina ve. Van'wamabindzu va swiyenge swa ku hambanahambana va tiko ni va matiko ya vambi va karhi va tihita meka kun'we ni ku hikwalaho ka vukombisi byikulu byi nga ta landziwaka rikatla xifundzeni xa Marakwene nga fasi kusukela 31 ka agosto hi nga ka yena. Hi entelelo wa marungula lawa na Alberto Paulo.
4: Ripelile Veronica Sidumu, ripelile vayingiseti va Radio Mozambique ka nkarhi lowu masiku kumeka matshunela ya ndzumba lowukulu Faire International de Maputo fasi a muganga wa rikahla wu ya amukela a ntalo wukulu wa vanhu i vanhu lava tsutsumelaka a ndhawini leyi akuva va lulamisela a tindhawu ta vona ti nga ta amukelaka vukombisi ndzeni ka Faire International de Maputo fasi ndzeni ka vuhlavi leri ri lumbaka a vukombisi bya fasi ku karhi ku lulamiseriwa a mapavhilyanu rin'we ka mapavhilyanu lawa i ra xifundzankulu Maputo. Xifundzankulu Maputo lexi xi nga ta va ka ni pavhilyanu ra xona lani nga ta kumekaka atinkoponi na mini vukombisi hinkwabyo byi humaka luma xifundzankulu Maputo. Ku lulamisiwa nakona mapavhilyanu man'wanyana lama nga ta amukelaka tinkoponi ta lomu tikweni na mini tinkoponi ta kusukela ka matiko ya vambe i 26 wa matiko ma nga ta kumekaka afasi matiko lawa hinkwawo ma nga ta hlengelaka hi vukombisi ku pasa bya lomu tikweni hikwalaho ka ntsengo wa ku tlula 3,000 wa vakombisi ndzeni ka swona tinkoponi nakona ti nga kona.

0: na Fasink nkarhi lowu ti yelana ni ku va ti xavisa mintirho yo hambanahambana, ti xavisela leti ti nga ku lulamiseni. Hi xikombiso, ku na tinkomponi leti ti endlaka ntirho wa ku balabala, ti nga tlhela endlaka ntirho lowo aka tindhawu to hambanahambana ti nga ta kombisaka ndlela ni a Fire International de Maputo.
1: A mi ti zanga yindla xitlangu.
0: Swi ni mi endlaka swo?
1: Ni tiza ka impresa la challenge investment, impresa ka maservice ya serigrafia, a xitampaje dza za makamizeti, za mabonet, za mauniformi, yamba makartau, ama revista.
0: Se malaveteliwa?
1: Intamu. Kafas l'organizasyon ya laveteliwa intamu.
0: Minyimela yinu kwa fika ugabin kafasin?
1: Inyimela kukula, asusesu, waidule, tele shinene.
0: I matshamelo lawa ma hanyiwaka lani ra mugangeni wa ri kahle hikwalaho ka ku lulamisiwa ka Fire International de Maputo Fasin. Fasin a nga ta endliwa ka masiku ya 31 ka hweti yuli ku ya fika siku ra 5 August ka hweti ya Ndzhati lani a ri kahle. Ku yimeliwa leswaku a ntirho wa ku pfuliwa ka Fire International de Maputo Fasin wu rhangeliwa hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo. Yeli tinga ri vulaka kusukela a Fasinyi Albert Paulo rapelile.
2: Alberto Paulo ni ku tilulamisela ka van'wamabindzu a ku va kombisa swilo swa vona ka vukombisi byikulu byi nga talanisiwa ka xifundzeni xa Marakwen a nga Fasin 2026. Cruz Vermelha de Moçambique xifundzenkulu Maputo yi karhi yi lavetela tindlela ta ku va ku seketeriwa mindyangu leyi nga ka matshamela ya ku pfumala. Hi ta rhamba Monica Novela ku va yentelela marungula lawa.
3: Ku vulavuliwa hi mpalo wa ku kombela swakudya ni timpahla a ku va ku yantswisiwa mahanyela ya mindyangu yi kumekaka ka matshamela ya ku karhata. Ntlhari ya nhlangano wa xihambani xa ku tshuka xifundzankulu Maputo Joaquim Nkuna a vule leswaku mpalo lowu u landziwa hi ntirhisano ni hubyana ya ku seketela vanhu va nga ka matshamela ya vusiwana lomu ku nyikeriwaka kona swipfuno leswi leswaku hi ku landza swikongomisiwa ka miti yi hlayisaka swidyuhati ni vatsongwana va nga ka matshamela ya vusiwana.
4: Ni ku yangisela ku khensa ka vanhu lava va nga ni mbilu lukulu wa ku muta da Jezu loko va tsumbela leswaku kaya ndzi ni xifambo swa ku a ndza ha yambala, ni ni banji la ku a ndza ha yambala ku sala ni kama okusalikulu senzi hondzini va zama va rhandza ku peta nkwamini va hundza va siya xikritoro ka hina a timpahla leti hi tona tlhelaka hi tirhisa ku va hi nyika va a vanhu vanyingi va hluphekeke tindhambi va hluphekeke timhaka tin'wana elomugangeni nto va vonekile vanhu emugangeni wa provhinsi la hina a xikritoro ka hina na va tisa timpahla leti ku ta pfunisela a vanakuluri. Mavulo ya mina for example abukado hi ve hi bulisanana na yina xikuva hi pfumba hi tsongo mpahla leyi pra ya pfuna vavhovhu va hina va nga a macentro da Poia Velis ani ku tshemba leswaku va ta kuma switsongo kwala ku va va yambala swoko ntong lavo veka ku khensa kukulu hi wu pfuno leyi u vula leswaku linga heli a leyile ya mahlweni ku va hi pfunisela vanghana ku a travers de switsongo leswi hi nga na swona emaka ka hina.
3: Ntlhari ya nhlangano wa xihambani xa ku tshuka xifundzankulu Maputo Joaquim Nkuna loko ka vulavula hi mpalo wa ku seketela mindyangu yi nga ka matshamela ya vusiwana ka swifundza swi nga leswingani swa xifundzankulu Maputo.
2: Monica Novela ni ntirho lowu landziwaka hi hubyana ya Cruz Vermelha de Moçambique a xifundzankulu Maputo a ku lavetela nseketelo a ku va ku pfuniwa mindyangu leyi nga ka matshamela ya ku pfumala. Instituto Nacional de Statistica yi humelerisa vutirhisi byinene bya switirhi swa ximanguvana lawa a ku pfumbeni ka mimphazamu ndzeni ka mintirho yi landziwaka ya ku yelana ni hubyana leyi. Hi yentelelo na Fernando Sidumu.
5: Leswo murhangeli wa INE a nga Instituto Nacional de Statistica Elisa

0: Monica Magawa. Loko musaka utsaka ngopfu swinene hikola ka kukulandziwa entirho hi ku tirhisa emichini ya ximanguva lawa. Leswo Monica Magawa vula leswaku hikola ka ku tirhisa emichini leyi swi ku pumbeke ngopfu swinene timhaka ta ku phazama kun'we ni ku n'we endliwa entirho tanihileswi lavekaka ha kona. Laha a tlangelaka ngopfu swinene lava va kumekeke entlawu lowu kumekeke ka ntirho lowu. Kasi hi xiyimo xa xifundza xa Magudu ku ni leswaku ku ni entsengo enhlayo ya ku fika ka 68,492 wa vanhu, laha ka vona 88% yi nga va rhambu ra xisati. Xileswo Eliza Monica Magawa hi loyi a tlangelaka ngopfu swinene. Kambe laha hi nga kona hi ni majama ka lama nga lawa ma kumekeke eka ntirho lawa ma landzeke entirho lowu. Hi ta rhanga hi Luther Khosa. Luther Khosa u ve un'we ka lava va tsariseke hi xiyimo xa xifundza xa Magudu. A ntirho wu fambe njhani?
1: A wu fambe khwasi ntirho kutani la se swi nga va nga hlaya makhani mambo Magudi a sensu se yi helile. Sensu ya Magudi ya 2026 xikomo experience swi tsakise ngopfu swi tlhela swi nandziha ngopfu. Kutani va hi experimentarile va hi swi vona swa ku swa dara ku va nga swi implementara ka sensu leyi taka ya 2027. Endhawu ya swi nyimela ku ya sensu 2027 swi famba swi ri xitano hinkwaswo amaheruji hinkwavo ma nga yinceka kutani va ta lunghisiwa 2027 swi kumeka swi ri kahle.
0: I nkomu nkarhi mambu majama lama nga ke lawa ma landzeke entirho lowu wa xibalisa hi xiyimo xa xifundza xa Magudu lava va vomisaka ku tsaka ngopfu swinene na vona swa ku a ntirho u fambe hi tindlela tinene.
2: Fernando Sidumu ni lisima la vutirhisi byinene bya switirho swa ximanguva na lawa a ku landzeni ka mintirho ya Instituto Nacional de Estatística enkongometweni na ku va ku pumbiwa mimphazamo leyi tshikaka yi voneka a ku landzeni ka mintirho leyi. Hi le ka nhlavutelo wa marungulawa hi Msor Provincial de Maputo kusukela edorobeni la ka Matsolo. Se va kumiwile va va khomiwa vanhu vanharhu va hehliwaka ku va yi li vona va nga dlaya tatana mun'we ekusunguleni ka hweti leyi exifundzeni xa Kamanyisa. Domingos Makalani.
3: Maphorisa ya tiko xifundzankulu Maputo ma ku khoma vanhu va swazu lava va zoxiwaka nandzu wa ku va va dlayi a n'wamabindzu mun'we wa muno makumi ya malembe na mazazu a postwa administrativo bya literate de fevrero axifundzeni xa le Kamanyisa. Mhaka leyi hi leyi vonekiki siku bya 4 ka agosto lweyi a tsutsumaka nkameni vanhu lavo lava a fa va ni swibalesa a le lava va ningheneke ka munti wa tatana lweyi a dlayiweke lani thyaku va veke va xanisa a ndyangu na va londza a timali. Nambi loko va nyikiwile timali ta ku tlhasaka 28,000,000 wa timetikali ni matelefoni mabidri vanhu lavo hi lava thyaku va veke va balesela tatana lweyo hi tinhlavu ti zazu lani a veke a luza vutomi ka kwaki va tlhela va tshika makwavo na baliseliwile tinhlavu tibidri na kutani a ve a tekiwa kongoma xipiritana. A munyikiwa madzungu la ka muntu kula maphorisa ya xifundzankulu Maputo a tlhamuxela leswaku a ku khomiwa ka vanhu lava va nga na malembe ya kusukela 41 kwa tlhasa 43 wa woni hi loko ku humelela ka ntshwaku ka mintirho swi mulandzuweki hi maphorisa ya tiko ku va ku tlhamuxeliwa mhaka leyi. Karmina Lit hi loyi a engetelaka wu hlaya leswaku ka nkama wa sweswi maphorisa hi loyi ma nga kazi malandzwa mintirho ya ku va ku ta kumiwa xibalesa lexi xi tirhisiweke ka vubihi lebyo.
4: 3 wa majaha ma khomiwile maphorisa va nga ni 41 a 48 wanhu swa malembe va swi kotile ku va fambaka ka a mun'wasinyori va tlula muru va gama va pfula xipfalo phakathi ka yindlu va teka matelefoni mambili. Loko va teki matelefoni mambili va gama va teka mali ya 28,000 meticash va gama va teka xibamu va duvulela three faces. Loko va duvulele three faces va gama va mi vavisa n'winyi wa muti a gama a perdela vutomi ku laya kaya ni mhaka a nga va nga duvulela. Va gama va baleka. Loko va swi koti ku baleka hina maphorisa ku hankisa hi swi kotile ku hima ya ntirho wa hina pela hi kota ku yi ni xitshungu xa distrito la Manyisa pela hi kota ku hi xiclaresela a vugevengi leyi. Ku khomiwa 3 wa vona va kumeka a kumandu distrital xa ka Manyisa.

0: lava a loko va khomiwile ni mbala xa ku ka 3 wa vona muwa kona lwa u dole pre lwa wa wa principal enkama lwa ngali joni a ligara me ya sala a familia ni ava gwele swa kwata va dla loko a vuya ala ku susa u tuma la ku va dlaya então a vuya vela nani xibamu ni vangani va yeva famba ka muti luya va ya susa u tomi muwa wa ba aba ba lwi a falsere kanka mwa xoxi va kumeka a distrito xa Manyisa va va kota ku va responsabilizele o gevengelo
1: i mazito ya munyiko wa madzungula ka muti wo kula maphorisa xifundzankulu Maputo Karmin ya leti loko a kanelekola ka wu khomiwa ka vanhu va swazu lava va susiwaka nandzu wa ku va va gaya wun'wamabindzu mun'we a poso administrativo bya 3 fevereiro a xifundzeni xa le ka Manyisa xifundzankulu Maputo
2: Domingo Ximakalani ni ku khomiwa ka vanhu vanharhu exifundzeni xa ka Manyisa va hehliwaka ku va yili vona va nga dlaya n'wamabindzu mun'we axifundzeni xa ka Manyisa. Loko hi nghena ka mitlangu ya ku tiyisa mirhi ni ya ntumbuluko, mahungu ma pfula leswaku vadyondzi va swikolo va nga ta kumekaka ka mitlangu ya ku hambanahambana exifundzankulu Nyembani va karhi va tihita ku tilulamisela a kuva va ya kuma mihandzu yinene. Hi entelelo na Rigoberto Xisano.
3: Inkomo vayingiseti wa Radio Mozambique la nixitwaka swa ku xifundzankulu Maputo ni maprovhinsi hinkwavo va Mozambique va ta hlangana xifundza xa Nyambani ka Festival National du Jogo Desportivo Escolar. Xikuta vatsongwana hinkwavo va tiko la hina va ta kumeka xifundza xa Nyambani ka modalidade ya football, basketball, handball, volleyball, xadrez, salto a corda, ginástica, ni atletismo ta hlangana a Nyambani. Swoswi ku hambiwa a ntirho wa ku tilunghisela ku va provhinsi ni provhinsi leyi ni ntirho wunene ka festival. Xifundzankulu Maputo a nga sala ntshako na yena ku sukela ka n'hweti leyi va hlanganerile a xitututu industrial da matrola para va ta tirha hi kiki va ta tirha na xikan'we para va kumeka hi ndlela yinene ka festival national. Swoswi ni ta tova tlhawukanyisi ni nga tlhela va ticha va tirhaka ni mitlawa ya ku hambanahambana ni mamodalele ya ku hambanahambana ni ticha mun'we a nga bala vito ku sungula.
4: Enhlekani mina vito mina Lorenzo Simeão Zungeni ni misro wa modalidade ya football.
3: A mitirho yi famba njhani?
4: Ate swoswi hi nga lana a mitirho ya hina ya bola ya vavanuna a va fana na mina vavanuna li famba ben a swoswi hi ka vheki lawunharhu hi tentara a ku a finara a masitwasan ya finalizasan ya gogolisa golo ate swoswi a ekipi ya tlhangana
3: leswoswa ku kuchota vhiki lin'we para a viage kuchota masiku mangamangani para amiyenzu ra ku ya Nyambani ri sungulile
4: kuchotanyana a masiku ya matsonga ate swo ja a bazi jani nayo a ekipi 11 jani nayo na switiya swa wupa ni konta na mani na manamana ni ta famba ben a ni tsakile porke na vadomba a va fana na mina
3: kani mambo wa yingiseti muwatulo marito ya vahlawukanyisi va modalidade va ku hambanahambana va nga ta ya a xifundza xa Nyambani lani mi swi twaka swa ku i dia 29 i va gosto loyi i nga ka yehe ku ta sungula a festival national du jogo desportivo escolares Nyambani 2026 a mitirho yi famba hi tindlela tinene vatsongwana wa casa ka numero 135 wa kumekala na Instituto Industrial e Comercial da Matola na va tira xikan'we para va kuma muhandzu o bindzula linene ka mphikisano lowuxiwa ka Festival National du Jogo Desportivo Escolares Nyambani 2026.
2: Rigoberto Xisano ni ku tilulamisela ka vadyondzi va nga ta kumekaka ka nkhuvukulu wa mitlangu ya ku hambanahambana nga ta landziwaka a xifundzankulu Nyambani. Hi mayincela lawu mi yingiseti lowu a rhandzekaka hi gemeta kola nhlawutelo wa marungula wa namuntlha lana hi humeleliseke leswaku van'wamabindzu va swiyenge swa ku hambanahambana va karhi va tihita a ku va va kumeka kun'weni ku londzota bindzu hikwalaho ka vukombisi byikulu byi nga tsalanisiwaka ri kahle xifundzeni xa

0: ene faku diwa ku xuziwa
1: a ku xuziwa
0: hambi leswi faku hi hlaya swo swi hinge faku ni ndlala nkama wa kona hambi leswi fayile kona ndlala fa hinga hlaya
1: a hinga hlaya a hinga hlaya mishu
0: eku sala mahanyela ya kona
1: era mahanyela ya kona nkama luwa
0: hi so hi so tata loko mwi khalutika ka makaleyo mwi mwi angena a xikoli mulandza tindondo teni swi mwi na byalelile swi mwi kazatelile swi fambe njani
1: a shina jalanga a shina jalanga na kulozi libomba shina jalanga leswaku a usheti a dzile kone emutilani kule ki kone mina ku usheti dzikulu for example na dzumuka eka ngwe leswaku for example mina a ndzukani a xikola na namba leswa mushama kuizi wa xisati we nhlatano ka yena sho ku va pfumala a xifambo xa ku ambala pora ya xikola manje ku va u joko a tiva switongo a u famba xikola
0: so
1: no amba le tshambo a khalkona le tshama notinya a kona matiga na a kona manotinya tshama notinya ko ambala va sat mash skaza ka wete for example dia kaza ka trimestre podia va no sera swa ko cooperative ku ni swifambo mas de service from swa va sat tam plata tana vanga va xava swifambo leswi ubuya la ka mas for example ku xava va sat leswa ko ambala ama kuyizo manje lokuthi asanka mwa xikola tinye ku ambala swona pro kwenta ku kuya xikola kuya xikola swona u ta kuma out TV drum a xikola pro kasi mina veni jomba ku donza xa ku sungula xikola nga primera te quinta classe veni jomba ku donza ku suhi ni kaya ndzi zanga veni hlupa ku kuya timhaka ta maxapa ni ya swi kuma leswi kama ni nga ku famba pra xikola sekundari da pulana Josina Mashele leswi bizi xikola leswi era timhaka ta maxapa enkameni wa kona va tatana va nga gwenti hakela maxapa ta tinyeke suka madlangaleni ate muzeu eminenge maxari ntlawa a hi famba na yenyoxini
0: loko mufamba mundla wa futhi bya swi nga vavisi
1: bula hi hlekelele tala ra kusuka maxisedu loko u huma for example lowu nghena a 12:30 era ku 11 suka kaya famba hinkwezo hi bula hi ndlela te ya fika xikolo ku va ya dyondza xikolweni ivi nkama wu kulu swinene ivi nkama wu hlupeka ku hlupeka ku kulu maxikuve ku hlupeka ku a hi ta swa ku joka hi kwini joka ya kwini byi ku tiva byi kuma wu tivi bra byi hentselele mundzu kwezo wu tivi byeswo ivi dyondzo yi kulu hi nga ve na yona nkama lowo
0: ya swa kazata a va na n'waka a va na ku swi tiva na dzimuka hambi hini hi ma 50 hi doxi 53 xi fa hi suka ka muhahisa hala na hi byale nkwangwala tilo ni minala hi ta ta xavisela valungu a xilungwini a swi na byalanga tata loko u tshamile kaya u yingisela mintirho ya radio Mosambiki ku ni leswi loko u swi yingisela mpela swi ku nyawukela hi ndlela ya vunanga a nga va vunanga byini lebyi byi ku nyawukelaka loko u byi tana byi chaya
1: na verdade mina a ni tivi kumbe leswaku ni tswariwe kwale Mosambiki ni zandza swinene ku swi kutana radio Mosambiki swigava swinharhu ka swona sur provincial swivezi ni swi kutana misa national ni le mutshulaka radio cidade lezaka radio Mosambiki mas ni zandza leswo ku va zandza ku swi kutana nanga bya tiko byezu a wu ta nanga bya tiko byezu dza va yimbeleli vakulu va lisima va nga ve kone khale ka kone lava yimbeleke tinsimu ta ku saseka swinene tani leti vulaka tona presenta va Alian Tamel va Roberto Xitsonzo va Joaquim Makwakwa va Mana Zaida va Carlos nyoxa swinene ku xikutara a wunanga bya wungeheledzo a jezi lani presente swa profesor Msika Muchati Mbila i wunanga bya ku byi nyusa swinene ku byi yingiseta leswo u titwa na wu hanya ntumbuluko
0: wakuluku hi swona
1: hanya ntumbuluko wa ku loko u twa timbila na tichayiwa timbila ta ku teza hi lazava ntom na nyoxa ya swona ku yingela a wunanga bya Mosambiki a wunanga bya tiko byezo a wunanga byi nga hambiwa va artista va kale e verdade ki ni wunanga bya nyan'wa ka ya xikutara
0: vaswoka
1: swikotlana purke va misabawu lavan'wani maji a wunanga bya khale byi hi nyusa swinene

0: tinleti hinga dzitwaka swiswi
1: o loko swo koteka kuma risimu byin'we bya Aniyani Tamele.
0: Aniyani Tamele hi swona. Tomas Buruma, u nga hi bekela Aniyani Tamele halano ku va a tata hi nyika byitsongo a ku va hi n'wan'wisa.

Jomo Kenyatta handle ka kuva a ve unwe ka varhangeli va tikonkulu Afrika a lwele nkhululeko wa matiko ya vona a ve unwe ka lava va tumbuluxeke pan-africanism na Kwame Nkrumah ni van'wana. Mintirho yakwe ya ta politika ya ku kongoma a ku khulula tiko la Kenya yi sungulile hi 1944 ndzhaku ka ku gama a tindyondzo a tikweni la Inglaterra. A ku va a landza miehleketo yakwe, a endle minchololoko ni varimi na a sola a vukhinyavezi bya manghiza na va lava mahanyele manene ya xitshungu xa Kenya. Loko ku tumbulukile nhlangano wa Mau Mau, a nga va ntlawa lowu nga ha landza ta politika ni vukhongeli, varhangeli va vukolonyi bya manghiza byi khome hinkwavo varhangeli va yimpi ya ku khulula tiko lana Jomo Kenyatta na yena a khomiweke. Loko a khomiwile, Jomo Kenyatta a thethisiwile a va a tsemeliwa a xikhatiso xa 5 years and 2 months. Ku fambeni ka malembe lawo, Kenyatta a tiviwile ngopfu swinene swa nga murhangeli wa xitshungu xa Kenya, leswi swi mu nyikeke ntamu. Hi 1962, minchololoko yi endliweke hi xitshungu xi sindzise ku va mintamu ya vukolonyi yi humesa khotsweni Jomo Kenyatta. Lembe li landzeleke swi kotekile ku khulula tiko lana a hlawuliweke murhangeli wa ku sungula wa Kenya.

0: nge leso swini mangu ikulu
1: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa ti hweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipfunisa ku vuyisela mati anga maluza
0: xinwana xa lusima swinene unga mpfusela swinwana handle ka ku munyika mafia vele
1: wavo swikoba ku veni wa sati lweyi hayendi leswi hinga swivula akare ya nwisa nwana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta pfunisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela
1: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Instituto de Linguas kusukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena Swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe

famba ku siya papayani uyo swi lava mama kwimbi Pedro Chao na hi famisa swoswo hi kongoma ka nsimbi ya 20 hora na 30 minuto na ku pfumaleka ku chumela ka sintlhanu wa timinete ni yin'we Esther Nyongwe a tipatsana hi Zaumenezi na Lama Male a Chuchu na Rama Suruku Dinheiro

Vito ra xina 30 minutes hi fanele ku va hi mi hi kombisa nongonoko nkaringana nkaringani, kambe hi nga ta swi kota ku mi fikiselana nongonoko lowu. Hi kombela ku khomeliwa ngopfu swinene. Tatwa kokwani xidimingwani.

A bom. A vatsongwana ke. Vatlanga. Hi mina mani mi. Hi mina John Go. Okay ni ke sengopfu. Hi kombela mani private hi pfuna nyamuntu. Kokwana xidimingwana. A hi pfuna hi timhaka ta hi. Hi timhaka ta vafundisi. Okay ni ke sengopfu. Inkomo a hi ngheni makeni hi nga tshika hi hlwela xitudiwa swo inkomo.

ni Exxon Mobil va hetisa mabulo ya ku luka tindlela ta ku helisa makungu ma chiwa ku rhuma LNG a xifundzankulu Cabo Delgado i nga man'we ka makungu makulu hi xiyimo xa tikonkulu Afrika. Tanihi ku hlaya ka holobye wa pfingela migodini ndzilo wa gezi Steve Mpale, mabulo lawa ma kongoma ku va ku tivisiwa swiboho swi lukiweke hi tin'hweti ta Setembro na Otobro nyan'waka. Steve Mpale a hlamula hungu la kompuni ya Exxon Mobil mayelano ni ku humesa mukhwepa ni ku endla switirho a ku va swi tirhela ka xiyenge xo rhanga xa makungu lawa ma pimiwaka hi milimijonjo wa madolari ya ximerika. Holobye wa pfinga la migodi ni ndzilo wa gezi a vulavula doropeni la ximoyo hikwalaka ku kumeka kakwe ka nhlengeletano ya vuchumi na kan'we ya swirho swa Frelimo. Ku helisa vuhiriki, vusirheleli, vun'wana tiku ni majalamanene tinhlokomhaka ti humelerisiwaka ngopfu ka nhlengeletano ya vuchumi na kan'we ya Frelimo. Munyiki wa mahungu ya Frelimo a byele vakulu va mahungu leswaku vadelegati va vula leswaku vuhiriki li veka mhangwini nhluvuko wa tiko hi ku jikisiwa ka pfinga li nga ta kongomisiwa ka swiyenge swa dyondzo, udahu ni uyaki. Pedro Ngilich a vuli leswaku vakumeki ka nhlengeletano leyi va seketela ku hlomisa uyaki la switirho swa mfumo swi nga ni matshamela manene swi tiyiselaku ka ku cincacinca ka tinguva ti khumbaku tiko. Mhaka yin'wani yi xikuvalisaka swirho swa Frelimo i mayelano ni ku hodisa ni ku cincacinca pfinga la migodi lomu tikweni. Na ku endleka leswo, murhangeli wa Frelimo a endzeleli vukombisi la mihandzu ya vurimi ni mintirho yin'wani yi nga kola ku endliwaka kona nhlengeletano leyi. Daniel Chap a vuli leswaku a tsakile ngopfu swinene hi leswi a swi voneke ni leswi swi lulamisiweke xiswona ni ku kumeka ka bindzu la vurimi ni swin'wana. Ndzawulo ya udahu yi vula ku va yi le ku tiyimiseleni hi ku vonelela mayelano ni ku duka ka mavabyi ya Ebola ma hlaselaka Afrika wa le makarhi ngopfu muganga wa n'walungu ka tiko la Kongo. Holobye wa udahu Useni Is a basisa a tlhela a vula leswaku lomu tikweni la hina a ku se vana ni munhu a khomiweke hi mavabyi lawa hambileswi ku nga ni nlaveko wa ku ya mahlweni hi ku tivonela ni ku tifikela. Useni Is a ha vuleni leswaku miganga hinkwayo yi nga mhangwini ya tiviwa nakona mintlawa ya udahu yi karhi yi tshimamisa vuvoneleli ngopfu ndzelekanweni wa tiko la Tanzania ku ndlulaku kona vayendzi va ku huma tikweni la Kongo. Loko hi hlometela ka ta mitlangu ya vutiyisa miri, Ferroviari wa Beira a luzile mahlweni ka Costa do Sol hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulo ku pfaleni ka Jornada la vuchumi ntlhanu na kan'we la musambo la 2026. Ko mugqivela lweyi Bahia wa Pemba a ringanile na ku nga vanga ni magulu ni Ferroviario wa Nampula. Hi wa ntlhanu, Association Sportiva wa Pemba a bile Ferroviario wa Nakala hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulo, kasi Association Black Bulls a ti bile Maxakeni hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulo. Ku khanguleni ka Jornada hi wa vumune, Union Sportiva wa Songo a ringanile na Ferroviari wa Beira, kasi Xingali wa Tete a luzile mahlweni ka Liga de Sportivo wa Sofala hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulo. Association Black Bulls a rhangela xikwata ni 32 wa tiponto ku landzela Ferroviari wa Maputo ni 27 wa tiponto. Mahungu ya matiko man'wana misava. Muti wa uthethisi tikweni la Amerika wu helisile ku yalisiwa ka mavhisto ya ku pfumelela 75 wa matiko na vula leswaku Secretary de Estado Marco Rubio a tlulise nawu hi xiboho lexi ku sunguleni ka lembe litsutsumaku. Xiboho xa muti wa uthethisi xi nga ha va xi endliwile hi

0: ye wa swi tiva Carlota ndzi bimisa leswaku Nanda n'wana wa ku wa mu rhandza swinene yena wa ni lembe ku hela kamba muxavele timpahla ta tinyingi ta mavala
1: a hi swona Esther a nga mu rhandzi ku tlula na Rita n'wana wa ku u ni ntlhanu wa tin'hweti nin'we kambe nkarhi hinkwawo a na yena a n'wi cuka matihlweni a tlhela a vulavula na yena hi rito la kurhula leswo ina hi swona yi nga li rhandzi
0: a ndzi pfumeli a hi tshiketi Carlota tlhamusela
1: a Carlota wena n'wa tindzava lana mugangeni hi nga hi byela xikarhi ka Rita na Nanda hi mani loyi a rhandzaka swinene n'wana wa yena
2: hi vambirhi va va rhandza vana va vona
1: a hi swona a swi nge endleki hinkwavo va rhandza vana va vona kumbe hi Nanda kumbe hi Rita loyi a rhandzaka swinene n'wana wa yena
2: kambe ndzi tiyisile minomu hi vambirhi va va rhandza vana va vona kambe va kombisa lirhandzu leli hi tindlela ta ku hambana swi ni lisima ku xavela swilo vana va hina minkarhi yin'wana kambe ku va komba lirhandzu leli hi ndlela ya ku va wu karhela ni ku bula na vona loko va swi vilela hambiloko hi khomekile hi mintirho hi swona swi nga ni lisima ngopfu
0: hikwalaka yini
2: hikuva kula.

0: ye wa swi tiva Carlota ndzi bimisa leswaku Nala n'wana wakwe wa murhandza swinene yena wa ni lembe ku hela kamba muxavele timpahla ta tinyingi ta mavala
1: hayi swona Esther a nga murhandzi ku tlula na Rita n'wana wakwe u ni ntlhanu wa tin'hweti niwe kambe nkarhi hinkwawo a na yena a n'wi ciwuka matihlweni a tlhela a vulavula na yena hi rito la ku rhula leswo ina hi swona yi nga li rhandzu
0: a ndzi pfumeli a hi tshiketi Carlota a tlhamusela
1: ha Carlota wena n'wa tindzava lana mugangeni hi nga hi byela xikarhi ka Rita na Nanda hi mani loyi a rhandzaka swinene n'wana wa yena
2: hi vambirhi va va rhandza vana va vona
1: a hi swona a swi nge endleki hinkwavo va rhandza vana va vona kumbe hi Nanda kumbe hi Rita loyi a rhandzaka swinene n'wana wa yena
2: kambe ndzi tiyisile minomu hi vambirhi va va rhandza vana va vona kambe va kombisa lirhandzu leli hi tindlela ta ku hambana swi ni lisima ku xavela swilo vana va hina minkarhi yin'wana kambe ku va komba lirhandzu leli hi ndlela ya ku va wu karhela ni ku bula na vona loko va swi vilela hambiloko hi khomekile hi mintirho hi swona swi nga ni lisima ngopfu
0: hikwala ka yini
2: hikuva kula ni ntshembo va titwa va tsakile
0: kumbe wa va endla va titwa va le vakulu va nga humi makambeni ya mamani
2: a hi swona ntalo wa vatswala va swi tivi leswo kambe n'wana loko a titwa ndzeni ka lirhandzu a dyondza swa ku tala hi xihatla
0: i ntiyiso leyo u vula ku veni loko hi va komba vana va hina lirhandzu hikwalaho ka ku va wu karhela ni mabulu hi tlhela hi va lehisela mbilu swi endla ku veni va kuma wu tivi
2: hi swoleswo Esther
0: yo ndza tsutsuma ndzi ya bulela Nanda ndza swi tiva swa ku wa murhandza n'wana wa yena kambe a nga swi tivi leswo
2: hayi khona Esther ndzi tshiki ndzi ta famba mina hi xihatla ku tlula wena
1: I Carlota loyi a lava ku andzwa va ta ntsena
3: ku komba lirhandzu ni ku karhela n'wana wa wena swi mu endla ku vene a li ni ku tshemba ni vumundzuku leli vangameke.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tsinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya 1060 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Vinte e duas horas já, Moçambique.
2: Rádio Moçambique, Maputo.

22:04. Xava xitandzana, u xava xizambatana, u tshama na swilomundlwini, ni ximangana, ni xikhaba, ni xikarosana kumbe xikanjwana. Hi ta tlhelela ka lembe la 1999. Ya tsundzuka Brain Magnets. Ya swayalisiwa a swi tshembisi ku hina vambirhi hi nga tshama swin'we kumbe hi nge tshami swin'we. A swi kolwisi tanihi laha hi nga tolola ku vula hi kona swa ku a ni tshami ni ku vona kumbe ni ku navela hi matihlo ya ku va ni ku rhandza, kambe ku ni laveko wa ku va u tiva entelelo wa swona loko u nga tivi leswi ni swi twaku hi wena.

xile xo ntshiki ni ku komba ni ku komba swoxo swa ku ni vula ntiyiso a varhonga va ku ni hlayela xihlahafuntshi ku tata marito kasi hi nga va hi swi tatela yini hikuva xa ku tiya hileswaku swi tiyile nakona swi tshamisekile swa ku va hi nga twa marito ya nuna lwi hi tsundzuka lembe la 1999.

0: Beni maphahlela ni tiyindlu ta vaka valoyi kumbe ku baloyi.
1: Baloyi vatukulu va Changamiri, Kulu, Xirimbi na Gwambe. I va mfene va ka soko ra Gwambe va ka ncila va ololi. Loko u olola u ta tshoveka u oloriwa hi mbita nyama, u oloriwa hi wansati esangwini. Wena xiamba milandzu xi tsundzuxa hi matlhari. Wena mudyiwa swikwame ni mihandzu, ndzi khandziya nsinya ndzi chika hi marhavi. Kaya ka hina hi le ntshaveni, hi le nkoveni. Ndzi mutondolovhani wa Gwambe, xi famba hi matsambu yo nonoka. Adzongeni va hi vita munyayi ku pinda lavo huma asokwe ra Gwambe. En'walungu va hi vita n'wadzimi, va ka muri hatlalamba, va hetinkulu va mavele. Vuhlakula hi ririmi ra xolwani va tshika xikomu. Mahisa vana hi milombyana, timbulwa ta ku fuma. Va ka xibule xibula ndlela enhoveni hi ku kasa. Mabomba hi miri, mabomba hi vana. Ku va leswaku nyimba leyi ya ka baloyi kumbe rixaka leri ra ka baloyi hi rin'wani leri nga hlula ka nyimpi ya le xihahini. Va hlula amaxangana, va hlula soxangana a baleka a tsutsuma. Swivongo leswi tivekaka swa muti loyi i baloyi, i makaringi, mkansi, i mathevula, i xilowa, i mongwe, i nyati kumbe nyari, munyayi, magoveni, nkuzani, n'wamitwa, makhuva, mugwambani ni swin'wani. I vakharanga va welaka nyimba ya vatsonga.
0: Hina ka va ka hina hi swi twile, hi wu twile nhlamuselo, hi titwile tiyindlu ta va ka valoyi. Na wena ha tshemba leswaku ku ni leswi u swi tivaka switsongo mayelano ni xo xivongo lexi. Hi tshundzekile akuva u tata hi khazela tin'wanyani ku hi nyika nhlamuselo wa leswaku hina hi xiphahlisa ku yini. Swi tsakisa swinene ku va hi twa hi rito la ku sungula hi bula ni munhu nkarhi wolowo akuva hi tiva xo karhi mayelano ni xivongo xa ka hina. Swi ni lisima swinene hikuva hi pfuxa ntumbuluko wa hina. Swi ni lisima swinene hikuva hi dyondzisa vana va hina. Swi ni lisima swinene hikuva a hi lahlekeliwi hi leswi nga swa ka hina. Ha luza swo tala hi ku lahlekeliwa hi ntumbuluko wa hina. A hi pfuxeni ntumbuluko wa hina va ka hina swona. Nongonoko wa namuntlha u gamakola ka minongonoko yi taku hi tata ni tin'wanyani. I nkomu swinene.
2: Swibongo swa vatsonga. Tiva ntumbuluko wa wena na Imsol Provincial de Maputo hi wa umuni 20 horas na 30 minutos. U tlhela u phinda hi mugqivela loko wa chilikomba 22 horas na 30 minutos. Swibongo swa vatsonga.

Kumeki ka nhlengeletano leyi va seketela ku hlomisa vuyaki la switirho swa mfumo swi nga ni matshamela manene swi tiyiselaku ka ku cincacinca ka tinguva ti khumbaku tiko. Mhaka yin'wani yi xikuvalisaku swirho swa Frelimo i mayelano ni ku hodisa ni ku cincacinca pfindla la migodi lomu tikweni. Na ku endleka leswo, murhangeri wa Frelimo a endzelele vukombisi la mihandzu ya vurimi ni mintirho yin'wani yi nga kola ku endliwaku kona nhlengeletano leyi. Daniel Chap a vule leswaku a tsakile ngopfu swinene hi leswi a swi voneke ni leswi swi lulamisiweke xiswona ni ku kumeka ka bindzu la vurimi ni swin'wana. Ndzawulo ya udawu yi vula ku va yi le ku tinyimiseleni hi ku vonelela mayelano ni ku duka ka mavabyi ya Ebola ma hlaselaku Afrika wa le makarhi ngopfu muganga wa n'walungu ka tiko la Kongo. Holobye wa udawu Useni Is a basisa a tlhela a vula leswaku lomu tikweni la hina a ku se vana ni munhu a khomiweke hi mavabyi lawa hambileswi ku nga ni nlaveko wa ku ya mahlweni hi ku tivonela ni ku tifikela. Useni Is a ha vuleni leswaku miganga hinkwayo yi nga mhangwini ya tiviwa nakona mintlawa ya udawu yi karhi yi tshimamisa vuvoneleli ngopfu ndzelekanini wa tiko la Tanzania ku ndlulaku kona vayendzi va ku huma tikweni la Kongo. Loko hi hlometela ka ta mitlangu yo tiyisa miri, Ferroviario wa Beira a luzile mahlweni ka Costa do Sol hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulo ku pfaleni ka Jornada la u 15-1 la Musambola 2026. Ko mugqivela lweyi, Bahia wa Pemba a ringanile na ku nga vanga ni magulu ni Ferroviario wa Nampula. Hi wa ntlhanu, Associação Desportiva wa Pemba a bile Ferroviario wa Nacala hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulo, kasi Associação Black Bulls a ti bile Maxakeni hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulo. Ku khanguleni ka Jornada hi wa vumune, União Desportiva wa Songo a ringanile na Ferroviario wa Beira, kasi Xingalo wa Tete a luzile mahlweni ka Liga Desportivo wa Sofala hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulo. Associação Black Bulls a rhangela xikwata ni 32 wa tiponto ku landzela Ferroviario wa Maputo ni 27 wa tiponto. Mahungu ya matiko man'wana misava. Muti wa uthethisi tikweni la Amerika wu helisile ku yalisiwa ka mavhisto ya ku pfumelela stentesing wa matiko na a vula leswaku Secretary de Estado Marco Rubio a tlulise nawu hi xiboho lexi ku sunguleni ka lembe litsutsumaku. Xiboho xa muti wa uthethisi xi nga ha va xi endliwile hikuva ku nga vonisisiwa swikombelo se swi khexiweke. Ta matshamelo ya nkama. Vaxiva matshamelo ya nkama vula leswaku doropa la Tete li tirhisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 33°C ku landzela Kilimani ni 32, Nampula 31, Chimoio 30, Beira na Pemba 29, Maputo na Inhambane 27, Ncayincayi 26, Lixinga na Vilankulu 25°C. Mitulo mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo. Mangwane minkarhi ya ntoloveto.

Halo Sela muyingisetiwa ku xandzeka. Madela ni vutomi byinene i nongoloko kutani hu ninghenaka ka xikumamoya xaku. A ku va hi ya mahlweni hi ku tlhazihisana hi ta madela lawa ma nga hi nyikaka a vutomi lebyinene. Nchumu ni nchumu hi wu sungulaka a vuton'wini byeswo. Hu fanekela ku hanyeliwa hi laha swi fanekelaka ha kona a ku va hi kuma mhandzunene mayelana na wone. Ni vuton'wini bya vanhu switano, kutani nhlokomhaka yezu namuntlha hi ya lisima ngopfu swinene hi ku sayelana ni masungulo ya vutomi bya munhu. Hi khanela hi lisima bya ku va lavatsongo va disiwa.

0: vafi nswaku ka loko va belekiwile ngopfu ku ntlhanu wa tihweti ni yin'we ta ku sungula ta vutomi byavo. U nga tshuka u ti vutisa leswaku ha yini hi hlaya leswo. Ku kuma anhlamulo ya ku yentelela hi zambi anhlazi ya ta vudahu ka xiyenge xa ta madela manene Ruti Mandlati a ta ka hi tlhazi hisa mayelano ni nhlokomhaka ya siku bya namuntlha. Dokodela Hiloselile Khanimambu ku va u yanguli a xizambu xexu ku buya u hi dondzisa ku buya u hi tlhazi hisa hi tinu hi telaka na tone namuntlha.
1: Nyamuntlha hi ta kombisana hi kola ka ku madele ya criança specificamente hi leti materno leswi nga ku mamisa a n'wana. Ni vula leswaku ku mamisa n'wana swi important i swi ni lisima ngopfu a ka u tumila n'wana. A n'wana lweyi a mamaku a masi ntsena ya mamani wa yena a kumeka a vhikeleliwa muzimba wa yena, a vhikeleliwa mavabyi layo tala, a vhikeleliwa ka madiarrhea, a vhikeleliwa ka mavabyi man'wanyana lawa nga ma kumaku hikwalaho ka ku kala a nga mamisiwanga khwatsi. A n'wana a fanela a kuma mamafi ya mamani wa yena loko diboxi ka ku a velekiwile. Ka minkarhi liya ya ku sungula mamani a fanela ku teka a n'wana a mu khoma khwatsi a sungula ku n'wi mamisa. A mafi lawaya ma humaku loko a n'wana hali ku tswaliwa ya ku ngimo va ni chakanyana hi wona lawaya ma nga ni lisima ngopfu ma vhikelela ku n'wana eka mavabyi lawa yo tala. Hi nga va hi ma vona hi maxandza leswaku a mafi lawa ngimani ku ri ya ku a hi wona ma chakinyana a hi swa ku mo va ni chaka i ma yo tala hi mavitamina hi wona mafi lawaya ma fanela ku mamani a nyika n'wana leswaku a ma kuma ni ku landzela hi minkarhi yin'wanyana a kongoma a mu nyika mafi lawa man'wana ma nga ta huma loko lawaya ya ku sungula se ma helile leswaku a n'wana lweyi a kumeka na ha kula khwatsi. A consejara leswaku a mamani a nyika mafi n'wana ya vele duranti 5 wa tin'hweti ni yin'we leswaku a ka nkarhi lowu wa tin'hweti leti ta 5 ni yin'we a n'wana a fanela ntsena a ku mamisiwa a mafi a nga faneli ku dya a muchumu yin'wanyani ni ku nyikiwa kumbe a nga faneli ku nyikiwa mati a nga faneli ku nyikiwa a mimurhi ya xilandzi a nga faneli ku nyikiwa a maleti man'wanyana ya ku hambiwa ntsena a maaleti lavele lamamani wa yena ni sufficient leswaku a n'wana lweyi a kula khwatsi a ta tlanga khwatsi a ta kula tiva khwatsi a ta kota ku kasa a ta kota ku famba ni ku endla swihi na swihi leswi n'wana a faneleke ku swi endla a ku kuleni ka vutomi la yena. Leswi swi nga koteka loko a n'wana lweyi a nyikiwile ntsena a mafi ya mamani wakwe ka tin'hweti ta ku sungula. Ni wile leswaku a swi laveki ku a nyikiwa mati kumbe ni mimurhi yin'wanyana ya xilandzi hileswaku a mafi ma ni hinkwaxo leswi a n'wana a swi vilelaka ka muzimba wa yena leswaku a kula khwatsi ya swi kuma la ka mafi leswi vange mavitamina ni mati ya ku tima torha ma kona laya ka mafi. Purisu a swi laveki leswaku a nyikiwa mati henhleni ka mafi loko a mama ntsena a mafi ya mamani wa yena a ta kuma hinkwaswo leswi swi fanelaku ni leswi n'wana a swi lavaku leswaku.

0: estava lá quase durante os primeiros 6 meses de vida. Acho lá bem que só que a família com a memória lá andi. Nisso manhã, só malhei já com a ambetela. Cato etilete, não é preciso. Isso nele se mangou com cena, o munica a maf. E a mamãe não é ele. Ata com a mamãe leia. Ata com a mamãe vitamina leia. Ata com a mamãe ya como fiquei ela com o tom leia. Leia a cama fila oia. E custa chico, né? Acha ele se mais lixo com a mamãe. Mas a mana mal disponível. Só quando eu vou com a mamãe a tincan cari, a tama, a relaxara. Leswaku a ta kota ku mamisa n'wana wa yena hi minkarhi ya nyingi, a ta kota ku mamisa n'wana na hali tranquilo leswaku a n'wana a mama khwatsi a kota ku kuma ku xurha.
1: A maendlelo manene ya ku yan'wisa n'wana lawa ma hlayaka a ta va yini?
0: Swa laveka leswaku mamani a tshamiseka khwatsi kumbe ka xitshamo kumbe ka sango leswaku a ta kota ku khoma beya n'wana. Ku se ni kolaka ku mamisa la, a loko mamani a nga n'wi khomi khwatsi n'wana, a n'wana to mamanyana masigundu a hundzukula u ku e, a n'wana yo xurha. Ku n'wana a nga xurhanga u kala u nga n'wi khomanga khwatsi. Se swi ni lisima leswaku u tshamiseka khwatsi, u mu khoma khwatsi n'wana leswaku a ta titwa na hali be a ta mama minkarhi ya yinyingi ku kota a xurha. I swa laveka leswaku loko mamani a tshama para mamisa n'wana u sungula hi vele kumbe la xinene kumbe la tlhelo lerin'wanyana ti ku n'wi nyika a mama a te a vele leliya li fika ra vhaziwa u kuma se u cinca u n'wi nyika lin'wanyana a mama na lonawo. A swi laveki leswaku u n'wi nyika kumbe u minuto a mama lani u cinca se u n'wi nyika leli nada hikusa kada nkarhi lowu nga ta n'wi nyika ku a n'wana a mama ku ni mavhitamina lawa ma humaka hi ku landzela. Se swa laveka leswaku a mama a te a veli liliya li fika ra vhaziwa a ta kota ku kuma mafi lawaya ya mati ya ku timatorha, a kuma mafi lawayani ya ku kulisa muzimba, a kuma mafi lawayani ma nga ni mavhitamina ya ku tiyisa muzimba, a kuma mafi lawa ma nga ni mavhitamina ya ku vhikelela mavabyi. Se ti ku n'wi nyika a mama a te veli li fika ra vhaziwa hi kona u nga ta cinca u n'wi nyika veli lin'wanyani kambe leswaku a ta mama na lona wa kuma mafi lawa hi ku landzela lana ka wona leswaku a kuma a ku kompletara hinkwawo a mavhitamina lawa ma nga kona ka mafi ka veli leli u nga ta va na n'wi nyika lona a heta se u cinca u n'wi nyika lin'wanyani. Hi xiswoleswo u ta ve na mahili a matshamelo manene ni makhomelo manene ya ku mamisa n'wana a kota ku xurha. Ku se swi nga endla ku a n'wana wa mina na n'wi nyika mafi ntsena kambe a nga dzimvulivelibe swi kona leswi u fadlelaka po dyili kola ka makhomeli la ya ku mamisa n'wana. Se swi ni lisima ngopfu ku u tshama khwatsi a n'wana u n'wi khoma khwatsi a ta titwa na hali ya vhuntati u mapoyara leswaku a vele li fika khwatsi nun'wini a mama hi minkarhi yo leha a kota a xurha. É muito importante para uma missão antes na EMAF, e gosta mais suficiente, deixa com a mãe, a pula quase, a kuma ku vhikeleriwa ka mavabyi, a kuma ku dzimvolvhela be muzimba wa yena, a ta kota a kula i ve n'wana loyi a nga ta tiva khwatsi xikolweni, n'wana loyi a nga ta famba khwatsi, n'wana loyi a nga ta ve na pimisa khwatsi. Hinkwaswo leswi swi navelaka leswaku swa vutomi linene la n'wana wa wena swi endleka a ta swi kuma hikwalaho ka ku vhikeleriwa hi mafi lawa. Hi swoleswo swi ni lisima ngopfu leswaku ka tin'hweti ta ku sungula a n'wana a nyikiwa a mafi. Aleni ka ku u vhikelela n'wana a mamani loyi a mamisaka yenawu a ti vhikelela muzimba wa yena ka mavabyi manyingi lawa a nga ma kumaka loko a nga n'wi nyiki vele n'wana. Loko se a ta tshama layani ni mafi ya yena swi endla leswaku muzimba wa yena wu kumeka u nga li khwatsi swi nga maheka akuma mavabyi ya makanku ri ka mavele, hikwalaho ka ku a mavele lawa a ma ri ka xiyimo xa ku tengeka n'wana wa mama.

0: tsakelaka ku va kula hi ndlela yinene kasi mamana a vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana kolaka ku ya n'wisa n'wana ntsena. Hi tlhelo byin'wana a loko hi swi lavisisa nkama wa ku nyika vele a n'wana u nga wu londzovota ku bula na yena ku tlanga hambi hi ku kulisa a vunghano xikarhi ka mamana ni n'wana. Nakona a mafi muyingiseto wa ku zandzeka i mahala a wu hakeli nchumu ma basile a ma sindzisi ku va u luza a ndzilo ni swin'wana ku va u sweka kutani i swinyingi swi kombisaka leswaku hakunene mamana lweyi a longolokaka na hine kutani a ta va a li ni vutlhari lebyinene bya ta mahlayisela ya vutomi byakwe ni bya n'wana hi ndlela ya ku disa mafi n'wana nswakuka loko a belekiwile ku ya thyasa ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku belekiwa. A hi nge pfali nongoloko wezru na hi nga banga ndleve ndyangu hinkwawo mayelano ni mfanelo ya ku seketela mamana lweyi a ya n'wisaka hi ku kala a nga enceliwi tihanyi a seketeliwa ka mintirho ya lani kaya loko a li mutirhi a pumbeliwa nkama wa ku tirha ku kota a landza mfanelo ya ku hlayisa vutomi bya n'wana ni byakwe. Ku na muntlha muyingiseto wa ku zandzeka hi nyimakola i hinkwaswo hi ta nyoxa swinene hi ku yingela leswaku hi kolaka nongoloko lowu u ta va u kume a vutlhari bya ku va u tipfuna a vuton'wini. Hi amukela ku lelela ka Victoria Sithoyi a bindzuliki ni ku kombisa nongoloko lowu wu khandlisiwiki ni ku lulamisiwa ha Tomas Buruma.
1: Mabela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka Madela. Bana hi ndlela yinene.

0: sweet ayemba shada da muzika
1: kunyamuhla hibungile Louis Batista u tshenjile ge utile kota hi chayela na hi ta ku ka lechikati zwa ringana ku hi wula leswaku I longoloko lo hi ta ku ita bula hi ta suicidio chilungu hi tshaka hina chilande kuti sunga kuti susa utumi hawech vanana vanhu va hombe zwa zwala ngopfu masiku lalawo a byi kala tolweni wa masiku ku zwa mhaka yo fanele ku munhu I tidele I tisungile hoye hoye ba mesiye xigipelele
2: gipelele ba masenge gipelele mama na Luisa Nicolau Maria Susana Mukumba na baba Luigi Batista ni vokhi va yingiseti va radio Mozambique lava hi zwako siku gin'wini gin'wani na helwele bya ku hi chukwatisa timhaka to kwa hi leti lowu migangeni ya hina ni hanyala ginene hi fanele ku va hi hanya ha kona bongile
1: bongile swi ni tsekisa Maria Susana u gizwile losela leko ka kunene ka ba misiya leswi a matshandza ya kona ya malosela ni leswi ku nga longoloko lowa laha madotini u xuvaku zwona ka lava hi zwako
3: swi ndzi tsakisile a xo sangula ndzi la ku losa loyi a mahaku zwonhle ka sanongoloko lowu lowu a khatalaka hi ku yingisa a wu za hi tindlela letinene ku nga Louis Batista ndzi losetela coordinador wa hina Armando Masinki
1: sibongile
3: papa I Messias
2: sibongile
3: muhanyisi ndzi ku gipelile mama Luisa Nicolau ndza losa na ndzi tsakile ka nongoloko lowu loyi a tsakaka hi ku ve a zwa minawu ya hina hi ta mu bonga loyi a kaka a nga se xalala hi swona a wa lavelele ka la xalala
1: hi swona Luisa Nicolau a va lavelele ku zwa va xalala gipelile
4: gipelile kokwa ja wena mina monzitsongohata yena gwira ku yena Maria Susana Mukumba
1: wena swi nga gwira na wena ndzukuzinga
4: zinga swi tshandza mina depo yena wa rivekela mina loko a wula mina a nga tlhela a wula ku n'wingi wa mina a wu yi te ku dzi n'wingi wa wena
1: bongile
4: kokwana mina bongile ngopfu nyamuhla hi ta ku hi ta nghenela a mhaka leyi ni ndzi ku baba I Messiya mama ni Maria Susana na kokwani Masingi hi kona kwalaha ndzutini wa hina na hi wora a masani lawa ku nga na vhula yi hundzile xa leswi ka ke tingela ku hisa hi chukwana hi le
3: wena u wora masani ni wusiku
2: u khutsihela
4: a masani laya
3: ya swigodo
4: a masani ya minzi u lala ya swigodo
3: ha na nenti
1: Maria Susana na Luisa amichumu ikona wa shaka likaya leni ha awamahalisi loko a wona ku a zwa ku ga switsongwana avanana vo akisa loko ikela vha isa ku ikela loko vha phamela zwa kuga.

0: nasithathi daye ata khawula yini kuyo wena uthi dayile usiyele usiwana akusukela ka wena futhi wena ufako usiwana gegiyani uthi mahele yako wena udateketa mashaka ya wena hambi yina ukheni ihanya kuna wena hi ku wa munhu ku hanyeni ka ku tswaliweni ka hina hi nungungulo a mashaka ya wena a hi lawa ya wena wa ku tswaliwa u makuma hina ukheni hi hanya ku xikan'we a tichichini a madoteni ekwi vogele wena maxaka ya wena hi ku zwizwa ku ve hayi a tichikitile a swi tsakisi makunina hi la kula leswaku a ku ti daya a hi nga hambanini nako ku ti daya hina hi wange hi kumana ni palestra yo karhi hi xilungu palestra xi
1: landikivecinilayelo
0: a ku kha yena mulungu lweya nga tile suwisa a ku loko wena u zangara hi nchumu xi ku nyika a ku u tizwa ku ku a ndzi wa nchumu lomu misaveni lomu ndzi nga kona lo tekela ku ri nawu bya havala lebyiya loko hi le mungwini hi laha handle huma handle vula livati huma ku famba baxa u huma u biwa hi moya wa le ni handle leyi a ta humelela munhu a ta ku losa ngicile sa wena o ngicile mama o ngicile u ta ya wuya hi le niya o u ta suka hi kwale na u tlha u tlhavinyeto kwa ndzanga ya ka ximanimani ndzaya u ponile lifu leliya purke a ku ti daya i moya wo karhi wa madimoni
1: satani
0: wa hombe ngopfu
1: daulos
0: a ku ti daya hi ka nungungulu hi ku nungungulu i vekile ku wena byaliwa kula u ni masikwana ya wena loko u ta chikela siku ka wena u ta va ta ku vitana u ta famba hi mafambela ya wena lawa nungungulu a nga ku nyika a ku lweyi a ta yekela gicha a nga vuki lweyi a ta vabya a guma ya xipitali a guma ya fa maku a yi ku ti daya ku bile ngoti u teka libandi u ti chikita u
1: tekateka tikinina
0: u teka tikinini leti la ku niwa yin'weyin'we wena u tekela ku chela a makumangani ya tona u tibuza u ku hi ku ndzela ku famba u ya kwihi wena u vekeliwangi leswo pimisa khwatsi pimisa wanuna a zangarisiwa hi ku i tivile leswo sati wakwe a ni ni mun'wanyani wa wanuna xigango u mumaka swona wena kasi wena wo no tswaleriwa ku namarelana ni wasati gaya basi hi ye gaya wasati basi ka vutomi bya wena kumbe hi ye wena wanuna luyani ka vutomi bya wena u mumaka yena wena wena wula futhi ku kata mina wula ku leswo mina futhi a ndza ha wanuna la ka wena kata mina a ndzi wasati futhi laha ka wena mina basi a ta wula leswaku hi swona swibongile basi umaka yena loko hi ni maxaka hambi laha kaya van'wana ku hi no a yeni ku ekele na yeni ku ekele a ya nghena ni mukwini a ti daya swi vula ku leswi u siyile vanhu laha handle va kona van'wana va nga lomuka tin'wantini u ti dayela yini wena u ti dayela yini a hi pimiseni kumbe ri ku nharhu ku muni loko wena ku nghena a mapimo ni moya lowu wa ku biha lowu wa sathani lowu ka hi moya wa nungungulu lowu hi moya wa sathana wena u ya ceneka tijapawu loko wona bya ku malexa a ndza ha ri na yo ndzi tlhelisa u ti daya u tshikile u wona fabrika ya ku maha munhu wena
1: a ndzi hala ku nghena kwalaho
0: u ti daya hi mhaka ya tijapawu tijapawu ta mbela u tumbele tijapawu loko ndzo lava yo fana ni liyani ndzi nga lahla ndzo yi kuma maxi wena loko u zo ufa u vile a ndza ha mu kumi kambe wo fana na wena hambiloko va ku lweyi hi wa fana na falisida hi wa fana a yena o fana kunene maxa male wena u nga ta ndzi byela ku liya hi liyani liya hi liya hi liya hi yin'we male.

0: nananzela kungula leswi akuva makwero a hiti woneleleni ha hoje hiti basopa a utomi leji a gi xaviwe hi male uno nyikiwa hi xikwembu gi hlayisi u hanya kombela ka nungulo wa wena a ku rivalela loko tshuku kuma mapimu yo kala ma nga vulawuli na wena hi ku layo ka ku vulawa na wena hi yalayo tekela ku u ndza ha tidaya a lakanya mina a ka ma lowu la ku tidaya wena nga alakanya mina u ku kambe ku ni lava le
1: maduteni
0: nga maheni leswi u fela ku pona
1: vamisiyaxi amasingalakati ma vhulele ndlela mhaka leyi yi karhatisaka a mfumo wa tiko yi karhatisa tixaka bya lava va tinghenisaku ka mhaka leyi ya ku tisunga suicidio cini hi ku yini vanhu vaswa ngopfungopfu cinci basisa ngopfu vamisiya i vanana 12 malembe 12 i tisunga yini i tiva yini n'wana ka kuza a tisunga
2: ndzi bongile ba masinge ni n'we tlhe ni n'wina mundzezi wako ka malowu ca hombeleci mahaku ku hina ni vanana a vanana ku tala ka vona va va lava tisungaku ku na ni mihlakano leyi va yi wulaku ku tala ka vona ku maviatori bya ku ganya male a mun'wana ni n'wanana hi ku na a tshembeki laha kaya a nyikiwa male hi bava kutani hi mamani va ku famba teka mali leyi u ya u ya chela muka fone ku loko hi yi lava hi ta yi kuma le muka fone hi ku ku veka mali laha kaya bya karhata a swi wa teka mali leyi a ya chovhela kwalomu ka maviatori lawo a mali yi sombela yotlhe lava yaku na vona va tlharihile loko a za vona ku ku cheliwe mali ya nyana yo tala a khe mali leyi ya siniyani a hoxela kwalahaya ka wena lahaya a tlhela ku ha u ta ganya kambe yin'wani u swo engetela mali mbhela liya u ceneka yin'wani mali u chela yi famba na yonawo u tlhela u ya ceneka yin'wani teta mbhela u ta cuka swikweleti u nga nabyo bya laha kaya bya vanghana bya enta a ku aha hi chukwana ndzi timahayini ndzi timbeta muhefemulo enta hoswi va swi mahaku leswi ku a vana na ku tala ka vona va mbhela muhefemulo hambi vanhu lava va va tirhaku van'wani va tisusa vutomi hi hanyela leki a van'wani lava mahaku lebyi hi van'wi vanana laha kaya va nga swi kotiku ku ingisa vabyali vabyi loko va mukawuka lexi va mu gonisa lexi a li vo ndzi karhata i chukwana ndzi mahayini ndzi susa vutomi ka mina hi ku va ta va vona ku va ta sala va kuma mani wo ku murhumarhuma na ku u timbheta vutomi wa swiwo and a van'wani hi ku ya va ya kuma timhaka to karhi lomu va ya ku va kuma kona a va lavi ku bulela van'wani vanhu eyi leswi ndzi nga byi kuma sena o leswi ndzi nga byi bya ka vanghana pona u nga wuli ku hi wena a ku wula ku leswi ndzi nga swaka masinga a la ku ndzi mu pfuna a ku xuxa timhaka a ndzi swi tekani ndzi nga mahisa ku yini hi ku timhaka leti mahisele leswi na leswi na leswi na leswi u ta va kuma vanhu va ku va ku tlhamusela leswi u fanele ku pfuna ha byona masinga na mina u byi twa ku a ndzi pfuni masinga ndzo ti pfuna mina loyi para ndzi nga wuli ku hi mina enda va ta ku nyika a timfanele ti fanele ku hanya ha tona u fanele ku tiva ku byini u fanele ku byi maha laha ka tiko leki u hanyaka ka kona bya vanhu van'wana a va hana kama nabyo vo teka ku ti tsemela mhaka a susa vutomi gaku loko va khwa vanhu lava va rhanga ku ya xipitali va ya wona vanhu va folelaka vutomi ku va va gihanya lava yekelaka laha mubedweni va hlupheka na na vanhu amakinina ni
3: byiwan'wani
1: hi ku xa mimirhi na maxina ku chukwana ndzi kuma vutomi wena una ni vutomi a wu vabyi u tekeka wena vutomi u ya u ya gihoxa hi leswaku ndzi na nga kawukiwa byo karhi o vananga u nga humi u ni usiku u lakiwa ka mali u nuhi laha kaya u byi vona ku nawu a wu chukwana pura va fela ku kholwa ku mina a swi ndzi tsakisi i chukwa ndzi ta susa vutomi a wu vona ku yin'wana yi tlharekiwa ki mahaku maxi loko wa kha ndza byi ingisa leswi va byi lavaka va hombe ndzi fela ku tiyisa kasi kasi leswi va saka va ndzi byela leswi va lava yini ha mina hi nga ndzi byelani o ku tshama nawu maxi mina ndzi va byi chuvisa leswi na leswi na leswi va ta ku tlhamusela n'wana a nga a wu hanyela gawu munhu a yi gona leki teka leyi nge le ro kota ku maha munhu wa manziku enda ku kasi go hanyela leki u landza hanyele giya livyi ya va lwela vutomi ga wena give khwatsi a wu munhu ga wena ka manziku give khwatsi u fela ku tiva ku hanya khwatsi ni van'wani vanhu enta livyi ya swi va swi mahaku ku loko u ve ni tingheve ta ku ingisa entawu u fela ku va u yingisa u hanya ha tona xi loko mina i chukwana ndzi maha a livyi ku hi xilungu le va ku i kortamato wa wa hala

0: lanza ingela ola kutsema hela ula kutsema ko impela utafa utafa manje ate ugita vilela heku la kuna kufukula nifanele kuwa ukula ugonza tshikola uchikela kama wokuteka uteka utswala usiyana wena umbewu kota shungeta lele jenga lele telisi wazona vaku tsamani katiku anzani mutswale lana je wena uteka uteka leyo tsema ne awusekula ne awusema hachumu je ola kukhela ufama ndawule chikara cha hombe nguvu ka hina ni vana na lava hinga na vona ahi vana na basi ni vanhu va hombe na vonawo wala va tipulane hi khelu ga senisen a zwi vona ku hey le vhandzi tsandza kwa ichukwana ku vhandzi tsukula ku hanya dzi ti fambela ino u ta tsukula ku hanya u ti fambela xi avana na lava nga nawo ava zwikulu lava nga nawo va ta sala kwihi va ta sala nama a chikhati cho hanya wutomi wa hinako u ku ichukwana ku wena u tsema a wutomi ka wena u hoxa hi ku u na ni chihaka ku va nga u fa hiku u la ku tsukula vana u la ku tsukula nuna u la ku tsukula sati u la ku tsukula vazukulu entao a swi swi chumu a chihombe ku va hina hi ti tiva ku hi va mani ku vala loko hi swikweneti ho tlheni hi nabyo a hi lweni ku tsongwana ku tsongwana ku tsongwana hambi ku swi pumpuma nyana wu ndhawu e maku ri phela mina ndzo pfumala leswi loko ku ta ku endla nyana nga wu khoma la a vanhu va yingisa u lwa nabyo swilo leswi kala u kota ku va u hakela swikweneti loko hi swikweneti loko hi timhaka lava madota mi xuxa timhaka ni madota va ta ku vuna hi laha va ta ku vuna hako
1: kuhundza
0: ku tisusa wutomi hikuva a ku tisusa wutomi a hi nchumu lowu sasekileko ku bayiseka loko hi bayisekaka wa kona hi phindaphinda loko nga michini ku vulavula yona hi la leswaku n'wina o hina hi nga tisusi wutomi ka hina mahina hi lwela leswaku a wutomi leki hi nga naku leki a gi bindzuli lebyi byi lavekaka ka tiko leki hi hanyaka ka kona
1: Maria Suzana Mkumba ba mi siya laha i wulile mhaka ya ku loko loyi a nga lomu ka ndlela leyi ya ku lava ku tisusa wutomi u wa rhanga ku ya xipitali a vona lava taleleke lomuya ni mali leyi va luzaku ndza tshemba ku a ta swi bangula a ta yi bangula mipimiso leyi
2: kambe o khwa i wo wona leswi ndzi nga swi pimisaku
1: a ku swivula
2: kha ku va mina leswi ndza suka ni mixi ndzi ya tshama mixi yonke
1: axipitali
2: hi ku lwela wutomi xa wena u teka wutomi ga wena u gitsemakanya ga ginene
1: ni xitshetshela wu nacho
2: van'wanyana va suka hi lomu va ya matikungi va famba va lava wutomi wena u titsemakanya wutomi a mhaka leyi ya hombe hakuva kuna ni yin'wanyana a nga yi khumba ya to timali leti ta wa vhiyaturi leti laha ka muti wo karhi va dzuka va zondana nuna na sati ku a n'wanana na va murumile ku famba le ko karhi ya nyikela mali yo
1: kutani
2: ku veka a famba a tirhisa swilo swa ku swa wa vhiyaturi makunu luya a nga rhuma ku ya nyikela o ku ya veka va tala xiphephana lexaku u vekile hi cihi ku kombisa ku wena u yi ya veka kutani ka munhu luya u nga rhuma ku famba ya nyikela tenge a vula ku ndzi amukele ku u ta ku ku nga ni to tifoni leti u ta mu ligarela ku hi na ka ni mungana ku amukelele swilo swo karhi leswi hi nga tshembisana a ku a ndzi se amukela a ta khelela n'wanana a n'wanana a ta lava ku a ta wutisiwa ku kasi leswi ya ndzi nga ku rhuma swi mahisile ku yini a nga ta kuma cuvula laho va ta mu xuxisa va mu susisa a ku mina ndzi honoveka ndzi ta ku yiniyini ndzi ta heleketa ku ve a nga heleketanga yini u tisele leswaku makunu lahayani wa lava ndlela ya ku i chukwana ndzi tisusa wutomi a hi ndlela yinene a ku hambi loko swi swo karhi u tisusa wutomi ku wa mahafalta lomu tikweni laha mutini ka wena lomu ka maxaka loko wena u hi kona hambi loko va ve a cibya cibihi makunu hi nga tisuseni wutomi hi timhaka leti mulu lowu ya ya bixara xipitali u phumelwa gicho famba gicho u la wutomi wena u titsema wutomi ka wena a hi ndlela leyi.

0: a hi ndlela leyinene luze nikolawo hina vabeleki ngopfungopfu kwalaha ni ta kandzela ngopfu kwalaha ni ta wuyelelaka hi ku kandzela ku wuyelela kwalaha ka u tshama le gavanana le hina vabeleki hi fanele ku mahayini vatswale kasi ku avanana va nga zi va kumana ni mhaka leyi ya kula ku tisunga hi fanele ku hi ra ringetelisa ku yini ku avanana va kula va tshama ni va swi tiva ku leyi hambiloko u gohile a hi ndlela u fanele ku yi landza
1: ayi koko wa masingi na n'wina madoda ku tala ka n'wina a mhaka leyi ya hombe a ku a n'wanana hakunene wona wo mapimulo lawaya a ma kuma kwihi ku a tiva leswo loko ndzi maha chumu loko ndzi wu tsandza ku wu lamula tenge ndzi ti daya xa a mutswali na yena a tshama a xikuvala kwalaho hi ku a n'wana gayani a chivirika a vhumelani lexi a vhumelani lexi maxi a ti boha ku ve a hlayisa n'wana lweyi a mu gondzisa a mu lavela mitirho wa wulawula naye kambe n'wananga wena wa mu tiva n'wana na wa ximanimanimani wa mu tiva n'wana wa ximanimani le yena a tirha loko hi ya gondza xikola leswo chakalachakala ekani wena swi ta va u swi koka na rini sweswo purke heyi mina ndza vilela ngopfu ndza ku rindzela ngopfu ku tshama na ku yini mabulo lawa yo mi komba ndlela ya swa swinene ni swa hava maxi na ndzi nga wuli kambe leswaku a ku ti daya loko va ti dayaku vanana principalment vanana vo kala va nga byeliwi nchumu laha kaya wa wona wa na mhaka yeleyo murhuma endziku yin'wana na wa laha kaya a te swi tolovela ku a n'wana na wa nhanyana loko o za chikela madozi i wuliwa ku edona dakaza hambi mamani wa swi kota ku wutisa michumu ka n'wanana ya laha kaya kota muti woka a hengeleta ka yena loyi wo mufana na yena a tiva swoke swa laha kaya xa a ku swi chikela lomu ku a n'wanana loyi a nga kofiyariwi hikuva nana leswi vo nyenya ku thembiwa hi vatswele u nga vona hi muthemba ku teka mali leyi a depositara libaku a chikelangileni a nga ha nyikeli baku a nyikela ka viatori a ni viatori wa kona no tshamisa ku yini burke
0: vali chivi ya wana loka vulakulikenso vali chivi ya wana
1: makunu a chivi ya wana lexi ti daya vanhu xi kha xi teka ti japota vanhu makunu wena u ta swi tiyisa kwena kun'wana na le a nghena ka viatori ku viatori loyi a hina a yi se mu wona a tata ku xeweni hi mina viatori a hi mutiyo yena wa mutiyo a nga ha ya ya nyikela mali banku a nyikela viatori maxi a hi ku wan'wana na kaya o ka a nga byeliwi nchumu wa byeliwa mina lava ndzi pfumeli ku va papayi vo kala va nga buli ni vanana lava va va byetela ku hanya hi leswi hi leswi hi leswi hi leswi se un'wana wo tshembeka loko va se va teka mali va ku nyika va ku famba u heleketela va ku tshembile u nga halakanyi swo ku wena u tshembekanyi u tshembekile makunu koko wa kwalaho mina swa ndzi hlamalisa ni ku ndzi kayelisa hi ku a tolo mina madala leswi ndzi vaka a n'wanana kala u tanga mina ndzoli ndzhaku leyi wa nga se swiswo swo ve wa ti daya maxinyan'waka leswi e
0: ya
1: swi vanana swi mphelaku ku ti dayetela xa wu a ku yini kambe a ndza ha swi tivi na mina wo maxi mina na ndzi vula leswi va vapapayi va kona ku laka simama mi ve kona chumelela vanana ku kala va nga ve ni mapimiso ya ku loko a yi ni xo karhi xo kala xi nga famba hi ndlela ni swinene a ku mina ndzi ta swi tsutsuma hi ku ti daya
0: hi swona madudu ya mina na hi ya magumu ka longoloko lowu nyamutlha hi ta ku hi ta la ku mpheta xikarati lexa ku vanhu va tisunga ngopfungopfu vanana lomu ka mabuku ya nungungulo swa beteliwa a munhu loyi a tisungaku wa ki kuma thomo kwalahani ka teko madoda ni mana nga hlamulaku lama ka leswi misiya hi Suzana hi Louisa a munhu a tisunga wa ya matilweni ke

0: ngungulo zala ka endla ku Juda lo anga xavisa mtokomete egumile ku ti sunga na yena
1: baba masingi amakale nje ahombe nguvu kota Judiso ndzi ta khekha nyana ku tsongwa ndzi ta senuka mama ni Louisa Nicolau ange chifya wana cha konsechi wana cha chikelela hamutini avana na vahina lava va gonzako ni vanwani dlayo lava mbetile ku gonza va zwi tiva ku a chifya wana lechi undau ga kuma ha a zwikambelo zwo kare u peta ku male u guma u ganya male kutani makhati mambeti manharu ya le unga peta u ganyako entang vona loko va vona munhu loyi a peta ku mali la haya a tsengulo loyi e wa tshitiva ku ina ita ganya wo mu pambulela kambe inwani male makhati mambeti va munyika va lavelela hi ku na tsakile hi le ya hi woni le ku ingenileko ata chela bateka va chela ateka va chela bateka va chela bateka je akwa ore re kanyana go tlhela ko ya la hasi ja himala petako va tlhama munyika inwani
0: akumatamu
1: a kha chela va peteka va chela kala imbhela maliliya and down akuya senuka hina seno na ku hina va mamane kutani va babai loko nwana na loyi a huya lava nga ne vitimbilo to khwama muzeu muzeu ndzi nga zwi tendzi ndzi nga zwi vulisa
0: ku a u ndawu ga matimu ya kale
1: moya kale va veketela ku zwino basha ngwana le mahale hele wa ngwana yo teka male wa yanyikela kwekwe basha hele ya ngwana yo teka male enda a munhu loyi anga zwikoti ku tsetselela munwana na loyi a mukoka tingeve khati ginwe machi kumukomba lebya ku lebya zwi mahele ku a izona hi ku pinda pinda ku wula wula zwingeka zwinga vhuni machi ku wula wula na khati ginwe kwatsi wa yi kuma mhaka kota
0: ku mutshamekela mutshamisa ku ginwe
1: he wa zwi kota ku lebya anga ma anga haphindi jo kuphindelela kuko wane mbilu ya muziwe veketela zwilo basha gonjo ka roteka lebyo ta mujele ntalo lebyo tsema hazwa hawo loko hi uya seno ka mhaka leyo nga hutisa a yena u loyi anga tisunga o loyi langa xavisa Jesu aku o mahazwa zwinene ku ala mali mali ya ni ku itirisa nga itirisange heka ka manga zwivona ku hey anwana wa vambi wa mbhela ndzo ku tandzwa mahazwa zwinene a tekile mali ya tlhelisela ka lava nga ya va ku hina hi nga ka hi nga teki mali ya chaka leswi nga mahabya byi lulamile hi yona yi nga xava masimitera ni nyamuka ni le a kumeka ka masimitera ya ku lahlela ka vanhu a khata wa luya wu nga halaka u le henhla kakwe ni lowakwe a nga daya yena munhu gaya u la henhla kakwe byi vula ku leswaku loyi a dayaku munhu a khata luya wa munhu gaya ni zwi go zwa ku gaya zwi ta kwala hehla ka
0: ni zwi nga ura ka longo loko luya nga hundza
1: zwi ta kwala ka mina luya chance bo basisile mina mashi mina luya hi mina so ya hakela zwi kwenete zwakwe zwo ke zwa ka goha ni lebyi mina ndzi gohileko zwo ke zwi ta kumeka la ka mina ja ha zwi wona ke nda i chukwana ku rindzela ku dawa ku hundza ku daya mungana hi ku no famba basile ku be a khatelo tala wa ka hehla ka wena
0: leswi nge ya ku tisunga ka nongongulo a swi
1: lavekhombo ka hombe ngopfu
0: u ya gehena loko ku luwaku
2: u ya purgatory
0: a purgatory ni nga salisa Suzana Mukumba na Louisa Nicola
3: ya mina a ku salisa ka mina ndzi la ku bonga a bibliya leyi nga tlhakiwa baba
0: mesiye
3: ndzi wanga zwi tivi makono ndzi bungile na ndzi lava ku hina vatswali a hi ve vangana nkufu va vana va hina leswi a nga wula papa ya ku a ku wulawula a khati ginwe ntsena ni n'wana ni hi mawulawulela ya manene loko a hi n'wana na loyi ku nga ku loko a byelwa swa nghena lomu ka nhloko xega a khati ginwe ntsena a hi ve vangana va vana va hina hi ku loko hi manya muwulawuli wowowowo a n'wanana a twa zwokhe zwa fana i xikwana manzi maha leswi ndzi swi lavaka ndzi ti tsemakanya a ta sa ha wulawula ka ni ta sala wulala na mamani makuni a hi ve vangana va vana va hina kasi hi ta vhikela swikarhato swinyingi swi ta ku hi mahlweni ka hina
4: lulu
2: Ay, ay.